0: Sa kining stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress, ang din is sa developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak.
1: Mm.
0: Sa tinai ba, utok ba, o cancer ang judi ay.
2: Dr. Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
2: oh,
0: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni imong healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
2: Kana, kuha na dyan panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako
2: na
0: sab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
2: Ayaw, abusuhan.
3: DTX500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX500.
3: DTX500. Mapali sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasang sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
9: Extend food supplement for men.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hining nga uy.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa alay daigon. Magkakainit na isyu at kasabi ng bayan. Foro de los Fablos.
13: last 8 no wave kay Five Pam.
14: Yes, kay Five Bryce. So sa ato mga tigpaminaw dira nyo nga wala pa nakahigop og kape, paghigop na mo kaning usa ka kape nga healthy nga magnagahatag og nagkadaiyang benepisyo sa ikaayo sa ato ang lawas. Walay lain ang kaning DTX coffee mix mga higala kay daghan kaning benepisyo, makapampadetox, kumbaga makatabang ni siya sa pag limpyo sa lawas, pag wagtang sa mga hugaw. O gaduna po ni siya itaas nga fiber nga makatabang sa maayong pagtunaw sa imuang gipangkaondera, no? Unya, kwan po ni siya, makatabang po ni para mo nindot ay mga panit. Maulagin eh, nga imuang panit dira mo hapsay. Mm-hmm. O siyempre, matabangan po ganiini, imuang kalawasan, matabangan po nga kwan, kusgan ba? Aha. Kung baga, ang kani nga kape kay Five Bryce, makahatag og duga nga enerhiya sa imong kalawasan.
13: Ayun.
14: DTX Coffee Mix mga higala, pili ang kape nga makatabang sa ato ang lawas. Dili na makapasulab sa tiyana bisan pag aduna kay acid dira, no? Lahira tong ubang kape nga mga pika, samtang wala kay iparis nga pan or bahaw ba dira mag sulab imong tiyan, no? Kung baga mangutkot. Pero kani DTX Coffee Mix, okay gyud kayo.
13: Aha.
14: Higop ayos. Na. Oh, ayos.
13: So mga ka K5, kining ato ang DTX Coffee Mix, appeal na K5 pa mga tuang extend food supplement makuan para sa mga laki na to diha nga mga igsuo na to nga medyo pigado na ang performance sa kama kauban sa ilang misis. Aha, patuan ang palig-onon, atuan ang pahatagan og panibagong energy ang inyohang manoy. Bagi sa paggamit K5 Pam aning extend food supplement for men. Usa ka oras before sa inyohang loving-loving ni Mrs. Nimo, mao na nang imong imnon para makarelax, relax ka.
14: Mm-hmm.
13: Aha. And then dito na, mo start na ang ihang pagpangurob ana kay Five Pam. Mangurob man
14: aro. Ayos kayo.
13: Onya pagurob ana niya, makita
14: mga taki na.
13: Mataki na niya.
14: Murag tabitang kanang murag bitag ganang bitin nga King Cobra. Butindo gaw.
13: Mapalit sa mga butika, mga ka-K5. Tama na, K5 pa. Maayo nag-usbe.
14: Dili mga King Cobra.
13: Mapalit sa mga butika nationwide na kini mga produkto na to. Of course, diri sa Dakbayan, San Carlos na sila ang ilahang klinika.
14: Yes.
13: Healthcare Nativo Medicina and Wellness Center na sila mga ka-K5 sa Barrick Building, Bigostilo Street, Barangay 3, aning siyudad sa San Carlos.
14: Mm.
13: And ipaduol, of course, sa inyong mga barangay diha. Dira sa Marcelo Calatrava, mapalit kay Kagawad Richard Jutay, sa Pinuayan DSB kay Alfredo Larida, dira sa Ermita si Paway kay Tatay Efren Dimitria, sa Barangay 2, no? Kay Josephine Enderes. Sa Tranquilino, Barangay Rizal, kay Cecilia Villa Cruces. Buena Vista, Calatrava, kay Kagawa Janine Cubero. Dira sa Urban Rizal, kay Eva Villa de Gracia. Naapod sa Miercolisan, Prosperidad, kay Madam Nelia Lagungan. Mapalit po din sa Sitio Tapon, Guadalupe, kay Mary Jane Ritalia. Naapod sa Medina, Taps View, Barangay Rizal, Erlinda Espanya. Kay Gretchen Enderes sa Bonifacio, Barangay 5, Diris Dakbayan, San Carlos. Kay Madam na Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunborn, Pasita sa Tinggasin sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4, Black 12, Barangay Rizal. Mga ka-K5 po, hindi mapalit na ni ang mga produkto na ito, tanan-tanan. Ishagit sa na-K5 pa, mga ito ang mga mensahe diri sa lumo kay Burag Duludaghan na nisla.
14: Nay na, K5 Bryce, naay na nga guol diri o, kabahin ni Ture.
13: Aha, uy, naluoy kay Ture.
14: Dili, wala, si Barbon Dispe. Isa gulang pa ko ni Ture, sir. Naapo diri si Marulet Rigordol si Insa. Sir, sakit kayo akong hawak. Naminaw every time musulti kag tigurang si Ture. 57 ako, sir. Unya si Ture, manghod rin ako 1 year.
13: sorry kayo ha. Sorry kayo
14: ha. Ay, sige. Si Anastasio Poras Diguma, good morning. Napod si Azucena Yusuya Gananshal. Good morning, Sir Brian and Ma'am Pamela Perater. Watching from Hinubaan, K5 Gidko.
13: Kalayuan.
14: Lalo, K5 dyan siya.
13: Ah, salamat kayo. Alright. Sige, ang uban karon na po, mga ka-K5.
14: Kanina po uban.
13: Las 8:14 paplastara si ka K5 Jezebel Barbicho. Nakaplastar na ba?
14: Nakaplastar okay na K5 Jezebel.
13: Aha. Plastado na ba? Aha.
14: Kay engineer?
13: Ang ha?
14: Oo, okay na K5 Brian.
13: Okay. Ang kining balita na to ron, mga ka K5. Kung tinuod man jud ni, kinahanglan na to diri ang explanation sa hospital. Pero dili ta dayon muhatag dira dayon og mga
14: conclusions
13: or muhatag tag mga lasot nga mga komento. Unless nga madunggan nato ang side sa hospital kung tinuod mo ni bani nga mga allegation.
14: Correct.
13: Kay usa ka bata K5 Pam ang nawalaan og kinabuhi. Pagkahuman nga giingon, gialigar, allege, ato ayon ang gamiton ang mga allegation.
14: Alligator.
13: Kay subject for investigation pamanggod ni nato got.
14: Correct.
13: Nga gibalibaran sa aning hospital nga ma-admit. Nga nung ibalibaran man kay mismo gani ang hospital maumay mo endorse or mo recommend nga kini kinahanglan na nato i-admit ang inyohang pasyente. Kay dapat ma-dextrose ni siya, dapat ma-operahan, dapat mapainom og mga antibiotic diha or unsa pa diha nga mga tambal nga mao ang makatabang nga masumpayan ang kinabuhi sa usa ka tawo.
14: Mao jud.
13: Anak man na hospital pero nganong gibalibaran man. Mao nay dakong pangutana. Gibalibaran ba kaha or sila ang namalibad or unsang sistema? Mao na ang hibaw-o nato aning buntaga with ka K5 Jezebel Barbicho ang eksklusibo nga pag-interview niya sa maong pamilya aning bataa mga ka K5.
16: K5 News FM Live Report.
13: K5 Jess, kagawad, may buntag K5 Jess.
14: Morning kagawad.
17: Yes, good morning ka K5 Bri na sagmuyo ni karon ang usa ka inahan. Nga dunay dos anyos nga anak ka K5 Bri. Nato sulti sa asang barangaya diri lang sa usa ka lugar dinhi sa 1st district kay February diin ang iyahang anak iyang gidala Agosto 28 dito sa iyahang or sa maong ospital. Nagkuanan ni siya kay February gahi ang ubo unya luya na ayang bata kay February.
13: Okay.
17: So gidala niya og ospital para ma-check kay February. Ang ihatang gusto is ipa-admit ang iyang bata kay kanang kuan gyud iyang duda ba isip usa ka inahan kabalo sa unsay kana bitong kuan siyang bata niya kanang luya na iyang bata so gusto niya nga i-admit kay February. Agosto 28 wala pa na makuan kay wala pa siya wala pa ma-admit jud kay kaning gikuan pa gi check pa na ang bata kay February lugar check up pa na siya Agosto 28 ning balik na pud sila pagka Agosto 29 maura Japan kay February wala sila ma-admit so tungod sa kuan nga kanang allegedly gibalibaran sila sa mga ospital nga i-admit ang bata kay kanang dili man grabe daw ang kaning kuan sa bata. Kaning situation. So tungod sa kaning kabalaka sa inahan niya, lagi luya na iyahang bata, ning balhin siya o laing ospital kay February.
13: Okay.
17: Diri na, gikuan na siya, gi-admit siya diri sa maong ospital kay February. O sa ngadto, murag luya na dyan iyang bata kay February. Na kuan na nga double pneumonia diay ang sakit sa iyang bata kay February.
13: Double pneumonia.
17: Double okay. Pneumonia. So diri sa laing ospital nagdali jud siya nga kanang maadto sa lain niya private hospital iyang bata para madali pag yun kay February. Pero sad to say pagka September 2 alas 8:14 sa gabi mitaliwan jud ang iyang bata kay February.
13: Okay, madunggan ko ni mong tanong kay Jess.
17: Yes, kay Pepe.
13: Okay. September 28, gidala niya ang hospital.
17: Dili, August 28.
14: August.
13: August 28, gidala niya ang hospital ang iyang anak nga 2 anyos, 2 katuig. Lucky ni Bayi?
17: Ha?
13: Lucky ni or Bayi?
17: Bayi.
13: Bayi. Okay. Unsa may gisinati sa iyang anak before panahibawaan nga double pneumonia siya gaon sa iyang anak?
17: Gi kwan gahi kay ubo ka kay Pebre. Nya luya na.
13: Gi ubo day maine na luya na. Okay. Pag abot og hospital, kining hospital la unsa ni, private ni or pampublik?
17: Public.
13: Public. Diri pod ni nga hospital sa First District.
17: Yes.
13: Is this hospital nga hospital jod or basig kining mga health center na siya, kining mga municipal health center?
17: Ha?
13: Unsa ni siya, municipal health center or kinang hospital jud siya? Lahi-lahi na siya mo. Mag-ingon tag municipal health center.
17: Hospital jud siya.
13: Hospital jud siya. Mauna atuag yun yung klaruhon maayo, no? Aha. So pag-abot dito sa hospital, ang sulti sa taga-hospital is to i-check usa ang anak niya.
17: Kay Febray? Dili kay ka madunggan.
13: Kara madunggan ko nimo, basig naa kay monitor sa radyo dira sa gawas. Sa radyo kusog ka ita dito ka paminaw. Oo. Aha. So sa pag-abot sa hospital, i-check up pa ang iyang anak, normal man yun na.
17: Oh, check up.
13: Pagkahuman og check up, unsay isulti sa doctor or nurse? Dili palala.
17: Gipapauli ra sila kay February kay kanang di ba check up pa man siya.
13: Aha.
17: So mo na ning puli sila silang balay.
13: Kuan man gold kay Jess. So ang gamay nato nga nahibaw-an dili man ta ko ano kay basig mo ingon na pud sila nga basig kitay doktor ani. Makit-an man gud na sa mga doktor ang sitwasyon sa bata. Naman na sila ginagamit nga unsay tawag ana, stethoscope.
17: Mm.
13: Tama ba na? Ang kuang giingon?
17: Yes.
13: Ah, mao na siya ibutang dira sa heart, dira sa lungs, sa likod. Og mahibaw ana nila, the way mo ginhawag lalom or ang bata, inhale, exhale, kung gasagrak maayo or ga kinanggahubak ang bata, dira pa lang mismo mahibaw ana na nila kung emergency or dili ang sitwasyon sa bata. Keep up, Jess. Aha. So according to the doctor or nurse ba or si Kinsa, siyempre doktor dyan na ang mo lantaw ana kay ang nurse, wala man na sila'y katungod. Ang trabaho good sir nurse is to assess ba lang na sila, mukuhag BP, mupainom og tambal, lantawon ang ihi, ana man trabaho sa nurse, no? Oh. So according sa doktor, dili pa lala ang sitwasyon sa bata. Mao dyan na ang gigamit sa doktor ng okay pa, ana?
17: Dili. Kanang atuwa sa ipa, dungog ang atong interview niya kay February.
13: Dili. Usa, para, ikaw usa kay, para may advance na ba? Kay kinagod ang tingog is support ra siya kay Febjes. The way mo explain sa deraron, iyahan na. So, dapat i-explain ni mo gamay kung unsa ang giingon sa doktor. Unsa giingon sa doktor.
17: Wala kay kukakuan ka sa iya istorya kay February mo na ipadungog sa nato bang iyahang kaning lugar iyaha ang interview na to niya.
13: Sige.
17: Para maklaro okay. Ba?
13: Sige.
18: 30 mina admit sa kwan ma'am sa City Hospital pero anang August 28 o August 29 nagpa-konsulta na miraan sa Calatrava niya mo lagi wala may ginagawa dito for admission. Kiningon nga, may numura lagi siya og tubig. Okay ra daw ko, no? Naku na, kana sige niya katulog, dok. Kana ba sigluya na siya ba? Naningon naman dito ang doktor niya. Ma'am, nagpaayo mo na siya siyang hilan. At ma'am, natural bata na sige nagkatulog. Kaya mabawi siyang resistensya. Niya ako nga ginikalang. Kaya ba ako nga, dito din na akong anak. Moto nga, gibugus-bugus akong lula ng Domingo lagi. Nga lalo na lang siya San Carlos. Dito may sa city. Kaya naglaho mo mga bugo nga. Okay ra nila dito, wala man sila nasulti na ako nga critical na di ay nga double pneumonia na di ay ang akong anak ang nabalaan ako. Pneumonia ra man sa usa niya ka part siyang lungs.
19: Karon mam, unsay gusto ni
17: mo? Ara putlon sa nato kay Febray.
19: Kaning na ba kay
17: linya? Di dapita.
14: Kay Febray.
13: Okay. Unsa ko na to, Kipab Jess?
17: Oh, mato yung istorya ka kay Febray nga okay raman ko na yung bata mo to nga gipapauli ra sila.
13: Kinsa yun insulti yun, Ana? Kabalo ka, nga nung ginaing-ani na ko ni Kipeb Jess, no? Pag presentar aning balita, ah, una daan, involved na to ang hospital government. Dili ta pwede mo pasangil o rikta sa doktor. Oo, di ta pwede mo hatag og mga deep nga mga komento regarding ani unless ko makahatag silang statement or makapagawa sila diri og explanation or whatsoever. That's why nga need nato to explain further from the complainant, ano? So, agiingon sa doktor nga ang bata nimo paimni rag tubig. Anak ba to? Anak ba to?
17: Oh, istorya niya kay Febe.
13: Ha?
17: Ay ang ingon kay Febe nga paimno ra og tubig.
13: Paimno ra og tubig kay mo okay ra.
17: Oh.
13: Pero di makasigurado ma'am kay Beb Jess. Say mo ako gakwa information eh. Say mo ako gakwa information. Unsa nasulti niya. Sige, ikaw isay-isay be o sabi. Okay, lahi mang God nga ma-explain sa reporter or kita sang sa dito sa interview. Sige, usba ko no kay Beb Jess. Usba ko no. Kay, I'm sure kining mga, ang ubang nga mga tao, ang ginikanan ro na minaw ni sila. O niya, di na nato pwede matago ni kung asa kay mismo ang interviewee ni mo ning sulti na magkalatrava. Sige. Ay, Kipeb Jess, usap. Kipeb Jess? Kipeb Pam?
14: Yes, Kipeb Bray.
13: Onsa to na sulti dyan sa kuan sa interviewee? Sige, Kunobe. Di na ko makuan my dire, di na ko magets my dire kay late dire kay Pam.
14: So ang nasulti atong inahan sa bata nga gidala niya sa San Carlos ni kay Five Jess. Ang bata. Unya gipapauli ra man sila kay okay ra niya. Wala siya kabalo nga na pneumonia na di ang bata.
13: Dili, ato aning usbo, no? Nagkaguliyang naman taan eh.
20: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan, Coro de los Fablo.
13: Balikan na to si Kakipeb Jezebel Barbicho. Basi okay na siya?
14: Sige.
13: Na siya?
14: Kay engineer? Wala pa kay Fibray?
13: Ano, unsa ba naputol or unsa diya?
14: Naputol.
13: Sige, balikan na to ha. Kay... kini manggod nga balita dili ni siya basta-basta lang mga ka K5 kay involve ani ang kinabuhi sa usa ka duha ka tuig or dos anyos
14: bitaw
13: nga namatay jod sa allegation, no, buti ning bugata nga allegation.
14: Correct.
13: Nga gibalibaran nga i-admit ang bata sa hospital, which is nga ang mo recommend og admission
14: ang mga doktor.
13: Dili manggod ang mga ginikanan, kundi ang doktor nga naay ideya sa balatian
14: sa bata. Correct. Kay makita mo na nila kung unsa nakalala ang sakit sa bata, so sila na mo decide kung kinahanglan na ba yung i-admit.
13: Aha, moingon man ang doktor nga ang imong anak ka mader, kinahanglan na yun ni siya nga i-admit kay medyo kuan siya. Kinang lisod-lisod na ang iyang sitwasyon. So kinahanglan nato ning maatipan jud diri sa ospital, kinang matutukan siya within 2 to 3 days kay mostly ang ana or more than pa aron nga matambalan jud ni siya og tarong ang ana man na.
14: Bitaw.
13: So i-recommend jud na nila. Pero if the doctor wala mo recommend, unya lala di ang sitwasyon, unsa man guro pag-usisa ato, giunsa pag-usisa? Sige, nana si K5 Jess. Nana siya?
14: Wala pa K5, Bray.
13: No, naunsa man. Unsa may hitabu ah.
14: Wala pa, Jenner?
13: Commercial sa ako. Balik lang ta. Engineer, commercial ta.
21: K5 News FM. We shall create the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
23: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
23: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
24: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
23: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
24: Maujud na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
23: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
24: Grabe sa.
23: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
24: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
23: Wala.
24: May monolaurin ba ang imong plain D3?
23: Wala.
24: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
25: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
23: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
24: Nasa'y nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
23: Wala.
24: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
23: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2-3 times guni siyang better compared sa glucose.
24: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
23: Gutom na.
24: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
23: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
24: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
23: Very
24: question.
23: Efficient.
24: Ang imong D3, nabay ketones?
23: Wala.
24: D3 Bio lang, jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana medyo na ang kinabuhi.
23: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
24: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
23: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
4: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Health News.
5: D3 Bio.
21: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ro na akong regla.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? GTX 500 na! Ang GTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. GTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Og serbisyo publiko. Tinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga baduon og salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay tayo. Ang inip na issue at sa pinambayan. Foro de los Pablo.
13: Las 8:37 mga ka-K5. Kamo ba dira gapangita og kwarta pero wala na man yoy, wala na moy daganan pa pero naamoy ORCR sa inyo mga sakyanan. Di gani naamoy kuan ng titulo sa yuta or balay, pwede yun na maprenda mga ka-K5 dito sa Asialink Finance Corporation. Ang Asialink Finance Corporation, gadawat po sila nga ga-finance sila. Base gusto ninyo nga ma-finance nila, sila'y mubayad sa inyong paliton nga sakyanan, any kind of sakyanan, o di gani balay, gadawat yun sila mga ka-K5 sa taas nga appraisal, mubo nga interest. Taas nga appraisal, mubo nga interest sa Asialink Finance Corporation. Tanan, ilang dawaton dito, OFW ka ba? Trabahante ka ba sa gobyerno, pampubliko, pribado, mga teachers na to diha? Philippine Army, Police, PCG, Marines ka ba? Or unsa diha? Gadawat dito mga ka-K5, tricycle driver. Tanan diha, basta kasarang lang yun ta mo bayad. Of course, that's normal, kay may collateral. No? So, anugon kayo nga imong collateral dira makuha nila. That's why mga ka-K5 nga, makatabang dyan ang Asialink Finance Corporation na sila nahimutang diha sa Center Mall. Pangitaan nyo lang si Mr. Celso Cabatuan Jr. na ara sila at bang sa Emerald.
12: Pagkamainit na issue at sa pinambayan. Foro de los Pablo.
13: Last 8:39, K5 Pam. Balikan na to ang balita ni ka-K5 Jezabel Barbicho.
14: Yes.
13: May connection aning anak or bata nga giingon gibalibaran sa hospital. K5 Jess, abi iplastar og usab K5 Jess. Maminaw mi.
11: Yes, Kakifebray, mao na nagpa-check up sila na itong August 28 kay ang bata, gahi ang ubo, o niya, gabalik-balik na ni iyang hilanat Kakifebray. Girisitaan ni sila o antibiotic sa doktor, o niya, giingnan niya, paimno na sige o tubig, sigon sa doktor Kakifebray, kanang gi-check up nila. So pagka ugma, August 29, nibalik sila kay gipakuan sila repeat CBC kaning lubo man niya platelet kay February.
13: Aha.
11: Niya gitest po ni siya og typhoid negative man ni siya kay February. So giristaan sila og antibiotic kay kaning dry cough naman ni ang bata kay February. So muna tungod kay na nabalaka ang inahan niya kaning luya na iyang bata, gidala niya og laing ospital kay February.
13: Okay.
11: Mm.
13: Okay. Did the ending nga hospital una gidala kay Pep Jess?
11: Dito sa kwan Calatrava.
13: Kining hospital din mismo sa Calatrava.
11: Mm.
13: Okay, nailhan nila ang doktor nga ning recommend ani doctor ba nurse o nailhan nila or nakuha nilang pangalan?
11: Wala nakakuan sa pangalan tong kwan. Tong inahan.
13: Aha. Pero sa resita, naman ay pangalan sa doktor na check nila?
11: Siguro, Kipebre.
13: Aha. Ipa-double check na na. Aha. So, August 28, 29:30. Kanos agad gidala niya direk hospital San Carlos?
11: 30 na.
13: Mm-hmm. So, mga 4 days na dito po sa ilaha.
11: Pila?
13: Gikan sa pag-hospital niya dira sa Calatrava. Aha. So pag abot diri sa Dakbayan San Carlos, ang findings sa

0: Pneumonia lang.
1: Pneumonia lang.
0: Pneumonia, una pneumonia kay ang usara ka kuan, pero ngadto-ngadto nahimo na siyang double pneumonia ka kay Febre.
1: Asa maning ingon nga pneumonia lang dito sa Calatrava?
0: Diri na sa City Hospital na.
1: Diri sa City Hospital na nga pneumonia, unya sila pod ang ning ingon nga double pneumonia na di ay. Aha. So pag ingon nga double pneumonia, kumusta ning bataa? Okay pa ni siya?
0: Luya na kay Febre. Sige na lang katulog.
1: Diri na sa hospital.
0: Oh.
1: So pila sila kaadlaw dira sa hospital unya na namatay yun ni siya?
0: Bali gidala pa ni siya og kwan sa dito sa Bacolod kay Febre sa Riverside.
1: Griefer pa jud og Riverside.
0: Oh, griefer ni siya og Riverside kay Febre pagka September 2 mo na to na patay na siya.
1: Namatay siya. Oh, okay.
2: Atong douche di ay.
1: Aha. So unsa man jud ang gipasabot diri sa mga ginikanan? Kinang sila mismo gusto nga i-admit ang ilang bata unta sila mismo.
0: Super ba?
1: Sila mismo gusto nga i-admit jud ang ilang bata ang ginikanan.
0: Oh, gusto ganila ipa-admit kay lahi namang good ang kanang siya nasayod bugod siya unsay kanang sitwasyon sa iyang bata ba nga gusto ganyang ipa-admit kay sige nang lagkatulog na iyang bata kay Febre. Luya na ba?
1: Kay mauman na ang epekto sa kinang pneumonia, no? Grabing ubo sa bata, magluya dyan na mayo nga murag kapoy na kayo ang lawas nila. Mauna nga, muhigda na lang, di naganahan mo lihok, sige na lang ubo, mawala na yung undang, ing ana. So, sure sila nga kinang giingnan dyan sila nga okay ra ang ilang bata, paimnon ra og antibiotic, giana dyan na sila nga paimnalag ba antibiotic o tubig?
0: Mo may resita sa doktor kay Febre paimnon o antibiotic.
1: Okay, okay.
0: Nya, gipabalik pagay sila kay giparepit sa CBC. Aha. Nya, gikuanan man dito, gitest po doob typhoid, negative man.
1: Negative. Pero gipalabi sila.
0: After ato, nimbalhin dyan sila o ospital para maklaro dyan kung sa'y sakit si ang bata kay Febre.
1: Pero dito sa Calatrava, gipalab ni wala.
0: Gyan sa?
2: Gipalab.
1: Gipalab ni, gipalab. Gipa laboratory ni bataan.
0: Oh, kanang CBC.
1: Ang CBC, manggod lahi ni sa laboratory kay Pebjes. Ang CBC, god, kinang lahi po na siya kaysa sa laboratory, John.
0: Blood counter din ni, ang CBC.
1: Oh, blood counter na siya.
0: Umuna, gitest siya kay Febre. Kato, typhoid, kanang sa typhoid, moto, negative siya.
1: Negative. Pero kung gilab to, mas makitaan pa magin siya doon, maybe siguro, kay ang dugo, mauman yun yung makasulti yun ang pagkuha sa dugo, dira anak ba? No? Anyways, sige. So, unsay gusto mahitabo sa ginikanan, ani? Mureklamo sila?
0: Ang ako ang gikuan gapon kung mo kuan ba sila og legal action about ani sa kuan sa maong ospital, ana siya nga gusto ra nila nga kanabitang ma lesson ang maong ospital nga di na mausab pa ngadto sa uban kay Febre.
1: Pero nagpaabot ni sila reklamo aside from K5 nga nagkuwag habig nila aside sa pag-post nila sa ilang social media diha. Nagpaabot ba sila reklamo dito sa hospital or kang mayor or asa dapita dira kay Pep Jess?
0: Wala po kay Febre. Gusto ra nila nga mapaabot niya to sa tuwa. O niya, gusto nila masairan kung unsay joy na itabo ba nga nung ingon atong gibalibaran.
1: Okay, sige. Nga
0: ma-admit.
1: So, naanato ron ang papel ani kay Pep Jess, no? Naasa K5. Kay ikaw man dyan ang ning pabuto, aning balita. According nila, once again, basi naminaw diha ang taga Calatrava, ang si tawag anak dira? Calatrava, on na siya diha? Hospital?
0: Municipal Hospital.
1: Municipal, Calatrava Municipal Hospital. Ana. Mm-hmm. Basi naminaw sila dira ron. So, at least nadunggan ang side sa ginikanan sa nahitabo that according to them, gibalibaran sila nga i-admit. No?
0: I-admit.
1: Ako, di pa jud ko

0: sure sa aning statement nila nga gibalibaran sila kay once again the recommendation dapat gikan sa doktor dili gikan sa ginikanan ana kay mo ingon ka gibalibaran like for example ano kini example niya kung sayop man jud ko pasensya na kung sayop ko tudlo ilang ko ninyo like for example abi no gikan si pasyente sa hospital number 1. Okay, kinang hospital number 1, dili sila ka cater kay murag puno na sila. Puno na sila diha, daghan kayo. Unya ning ingon ing hospital number 1 nga padad-an ta mo referral. Mo dal-an nyo dito sa hospital number 2. Kay ang inyong anak kinahanglan i-admit yun na siya dito diri sa amua alang-alang kay pigado na ang sitwasyon, kulang tag mga beds diri ani ana. Dito mo sa hospital number 2 na referral dal-an nyo dito, no? Pag-abot dito, ang hospital number 2 wala midawat, kumbaga wala nila gidawat ang pag-admit. Mao na guro nga makaingon ta nga gibalibaran sa pag-admit ang ilang anak. Even though nga naa nay referral came from hospital number 1. Tama ba Kipeb Jest? Kipeb Pam?
1: Yes, Kipeb Ray.
0: Aha, ana siya, no? So muingon ta guro ana nga mao na nga gibalibaran sa pag-admit bisag may referral na from hospital number 1 to hospital number 2 for the purpose nga matabangan jud siya but wala gidawat nga wala man po giingon nga rason abi ing ani ing ana pero may referral na from the doctor of hospital number 1 so kinagro makaingon ta nga gibalibaran jud sa pag-admit. Pero if the family ning ingon nga gibalibaran mi nga i-admit but without any recommendation from the health experts like doctor, dili guro maingon nato nga gibalibaran sila kay may recommendation man gikan man pod sa doctor that hospital nga pwede pa ni ay antibiotic or paimnon og daghang tubig. In short, gitagad yun sila kay Five Jess.
2: Yes, gitagad.
0: Gitagad yun sila og tarong. Entertain yun sila og tarong. Oho. So the question na lang maybe siguro, nasuta ba yun og tarong? Di man punta guru mo question yun doon kay mauman ay trabaho sa Dr. Good, no? Nasuta, kuha na niya, gamay na niya pangutana, basi namina mga doktor niya, wala ko ga question sa inyohang capacity, ability, whatsoever, the expertise of yours, diha. Pero, ang anong nang ingani man, need na to guro i-pa-explain sa taga Calatrava Municipal Hospital kung unsa jud ang nahitabo. That's why ako usang i-kuan, ako ay i-hold usa ang mga comment or kuminto or opinion from me, from Pamela or kinsa diha, depende nila. Before ta muhatag og opinion, mukuha sa taghabig from Hospital of Calatrava.
1: Yes.
0: Ana na lang guro. Kay basic may uban po to nga mga recommendation ang Hospital Calatrava nga wala na trabaho sa ginikanan sa pasyente. Wala ko ga ingon nga wala na trabaho. Basi lang ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero di po ta sigurado ana kay once di ginikanan ka, tanan buhaton dyan ni mo kay bata ko na ni mo God.
1: Richard.
0: Basig wala nagsinabtanay ni sila kay Pebjes, ana? Unsay paglantaw ni mo?
2: Kuan kaning ang kuan magud ang istorya sa inahan ka kay Fibre nga kung nadali lang unta ang bata wala na mapaabti pa og pila ka days ka kay Fibre mabuhi pa gyud unta ko ng bata.
0: Kumbaga ingon sa ginikanan kung ila lang to dayong gi-admit I'm sure buhi ra ning bata. Kumbaga gidawat na lang or
2: kung nasayran pa lang unta daan nya ingon ana na ang sitwasyon sa bata gi pa private na lang unta nila. Nya kalabitong makwanta ang bata masalbar pa.
0: That's why ang pangutana na to diri giunsa ba pagsuta or pagcheck sa doktor sa Calatrava nganong wala nila ni makitaan nga ingani na di ay ang kalala sa sitwasyon sa bata according sa ginikanan ha. According nila burag ang ana ang point keep him just no wala nila makitaan yun ayo or medyo kulang ang pagcheck nila nganong naabot sa point kay ingana. Murag ang ana ang gusto matabo sa kinikana.
2: February karong buntaga ka kay February do na tay atanang gikuan didto ang administrator sa Calatrava Municipal Hospital na tay interview karon sa kay February karong buntaga.
0: Sige, mas maayo na kay Pep Jess no nga kinang makuaan jud nato naghabig ang hospital so that nga masabtan jud ni o nya maexplicar pod kay anyways ang gusto lang naman diri sa mga ginikanan kay Pep Jess sa pagsabot nako sa gisulti nimo is to lesson learned sa next kung kinsa pa diha ang mahitabo ani. Pero mao na lagi atoan sang hibaw-on kung unsa jud ang natabo aning bataa. Kay kung tinuod man jud nga wala na admit, may mga kakulangan maybe sa pag-check, wala nila masuta maayo nga lala na ang sitwasyon or dira guro makahatag na tag medyo nindot ng mga komento ani. Kay Pam Jess, salamat kayo. Good morning.
2: Sige, kay February, muna ito matag report alang sa programa Foro de los Pablos. Kay 5 Josabel Babicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Kay 5 News FM.
0: Sige, kay 5 Pam, dili lang usa ta, i-hold na nato sa mga opinion, comment or usap pa diha. Kay kung magkinaunsa ni, pwede man ito ni ipaabot dito sa probinsya mismo, ipabalo na ito ni sa provincial health mismo ang nahitabo dira kung unsa man jud ni.
1: Yes.
0: Aha. Aron matagaan pong leksyon ang mga hospital, wala ko may ingon nga sa Calatrava alone ha.
1: General. Kundi,
0: sa tanan. No? Kung may mga ing-ani nga mga kaso. Aron nga ma-meeting ni sila, ma-remind ni sila nga dapat atuad yun ang susihon o maayo kung kumusta yun eh ang sitwasyon ano sa mga pasyente. Before mo hatag o mga resita diha, pero sa ako ang pagkahibalo, kuan man, jod, tanda man yun ni Seca. Bro, di man po sa tanang oras, ulit ba si may mga kakulangan yun ba, no? Di na to masigurado ki Five Pam, no? Mga anak na sitwasyon. Si Tatay Irving usabe, biraha din si Tatay Irving be.
1: Sige. Sa itong mga sukintig paminodra, kung ano na mo mga sakyanan nga nangagupi na, kanang nangalupyak, ano na nga paksit ng nga pintal, nangapuhaw tungod sa kainit, ato anang pabag-uhorn, ato anang ipaayo dito sa Tatay Irving Auto Repair Shop. Kay nindot kayo dito mga higala, pulido ang trabaho, paspas, dali kayo mahuman, dali kayo mo magamit imong sakyanan. Niya ang napakanindot pa jod kay madala ra pa jod niyo sabot-sabot. So pag sulod sa imong sakyanan dito, bati kayo nawong. Pag gawas mo rin itong bagong gipalit. Pabag-uhon dyan ni Tatay Irving kung imo mo dyong gusto. So nahimutang sila mangigala ang Tatay Irving Auto Repair Shop dito rin na sa Margarita Ecotourism Highway sa Barangay 2, Daple, Nagunas, Eskalasada, mangigala. Dili na sila lisod pangitaon.
0: Okay, salamat kay Five Pam. Sige, wa na dyan tayo oras. Ang balita parte sa kay the late governor of Negros Oriental Ruel Digamo, palunisan na lang namo kung unsa ni, no? Kay nako po ning balita agaling kay ang oras na to medyo gamay-gamay. Ang iyong bitaw na ako ni si Doc Udason nga maabot na glass 11 kay Peb Renz, no?
1: Dugoya.
0: Para mahurot na to ang balita ang tulas 11. Pag human last 11, 11 Mbps na po, huway pa huway balita.
1: Huway pa.
0: Grabe.
1: Hurot balita.
0: Grabe ya. Sige, kay Pam, goodbye. Ikaw
1: yes,
0: na
1: diha. Goodbye, Lord. Salamat kayo, Lord, sa aning adlaw. Ngay gitagan mo nung maing panglawas. Siyempre, sa itong mga sukinting piminaw, dagang salamat ng higala sa kanunin yung pagsunod sa mga programa. O siyempre, sa itong busing nga si Doc Ramil, o dagang kayong salamat. Ako dala di ay ang Queen of All Media sa Rakbayan San Carlos, kay Five Pamela Peratera.
0: Salamat kay Lord. God is good all the time. Salamat kayo sa kay Doc Ramil Itangoy. Lunes po ho na punta mga ka K5. Ano? Ako na lang ang the King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Morden. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News.
1: FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
5: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala ka.

0: sa ditribayo. Tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa ditribayo. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa naman lang tong mga mikrobiya to?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema ha.
0: Bisa pag tunlon pa to, siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang ditribayo.
1: Ang function sa ditribayo to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang ditribayo.
0: Dili lang ulcer, Sir JP, the best ang ditribayo, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa ditribayo.
1: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
1: Mao! Before si ditribayo mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasi gigagka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
0: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag ditribayo, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa ditribayo, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa ditribayo.
1: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusuhon!
3: Ditribayo!
5: O si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Tasa day kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
5: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
3: Ditribayo!
4: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
4: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ditribayo!
3: Health News.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.

0: para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Today, magid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men. J.I. Telecom.

0: admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
1: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
0: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
1: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
0: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
1: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikalagad mo, sir.
0: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ako ni mo. Bye.
1: Bye, sir.
2: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Janice. Lupay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
6: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
5: Mao
6: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
5: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
6: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
5: monay
6: gumuna sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
5: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
3: DTX 500.
7: Oh, si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Diregyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres, nya kining telomeres dili man

0: Imo daghanpod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Giun sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere.
0: Mm.
1: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
0: Mm.
1: Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
0: Mm. Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
0: Mm.
1: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
0: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
1: Mm.
0: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao.
1: Oh.
0: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
0: gapataas sa oxidative stress.
1: Mm.
0: Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 ug Mighty C.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom
4: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
7: Duha ka kapsul, buntag o sa gabi.
6: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
1: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
0: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
1: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
0: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
0: Mm.
1: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
0: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
1: Mm.
0: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope.
1: Mm.
0: Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
0: Pero kung sige kag kaon og tamis,
1: gababa.
0: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
1: Mm.
0: Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
1: Oh.
0: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom
4: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
0: Mm.
1: Press kang utanon, mga prutas, whole grains, nuts o legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
0: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
1: No, aron
0: mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
1: Mm.
0: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mauna.
0: Mao pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka capsules sa buntag,
9: tulong pod ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong, ubusahay, muhanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Ug tinaw na usabang akong panandaw.
2: MyTC! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
0: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
1: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
0: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nga nung D3 Bio, Jud. tungod sa BCO nga naa nini mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang ditribayo bisag kausara sa usa ka adlaw buhaton nimo ni after nimo toothbrush after flossing mas makumpleto jud nimo patay jud ang mga kagawana sa imong baba ug kini para sa imong oral health kung nakaditribayo ka pero complain ditri dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa ditribayo
1: nabot kay na diskubrehan dok di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa gitistingan ako og pusa kining ditribayo sa kape gipusa ko ang duha ka ditribayo og gibutang sa kape ang lasa sa akong kape dok kay murag candy lami jud siya naraman jud siya gihapon nga lasang kape pero ang gidugang niya murag macarons nga lasa mo na iyahang lasa lami jud siya dok tistingi pagud ninyo
0: Ginaisgutan nato ang mga experience all about ditribayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
12: Ditribayo!
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang ditribayo, nawala na gyud akong mga ginapamati.
12: Ditribayo!
14: Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
14: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
14: Ditribayo!
1: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og ditribayo? Moto nag-ditribayo ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pong kong dua ka soft gels aning ditribayo, and then after 4 hours, inom na pong dua, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako adok, 12 hours na jud. Nakarecover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diary of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung nakaditribayo ka.
1: Mujud ay na nga og ditribayo ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
0: Yes, sir,
1: unya,
0: GP.
1: Wala na sa plain ditri, dok.
0: Correct. Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa ditribayo ug wala sa ordinary nga ditri. Unsa pod ang trabaho ni vitamin ditri nga naa sa ditribayo? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa ditribayo, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-ditribayo ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana dok sa ditribayo over plain D3.
12: Ditribayo!
4: Ako si Pili Kabugnason. Dako yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
12: Ditribayo!
14: Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
14: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
14: Ditribayo!
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay sisigani along tayo. Doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagat na wala nagyud ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jud.
1: Ubitaw. Ayun, namugpadugay pa. Gamit na ta jug klinika Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise sir JP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da sir JP sa added benefits kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami jud ini ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
1: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kong feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang sir JP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong is 21 sir JP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. patay dayon ang virus. Mm. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3-bio sa imong selula tungod kay ang D3-bio bungkago niya ang virus. Mm. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
12: D3-bio.
17: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3-bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
12: D3-bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics, will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala natakdan
1: because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3-bio.
0: Sa D3-bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3-bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Mm. Yes, na dyan sa D3-bio. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3-bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3-bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwao nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Na? Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3-bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Hatagan
0: kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3-bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3-bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ang D3-bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay duna sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
4: Dili tanang tao Sir GP bulahan ana nga genetic gift.
3: Mauna.
4: Ang problem Sir GP dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo, wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas ang antioxidants.
3: Yes.
4: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og may TC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
3: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
4: Kay wala may controls kaon, sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit, wala pud gi exercise, kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og may TC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism, pero kung wala ka gainom DTX 500 og may TC, unya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka unya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
3: kapag kadaghan.
4: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki unya 83 sa babay.
3: Wow.
4: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
3: Ang mga Hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
4: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og may TC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
0: DTX 500.
5: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: Ang sobrang pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
3: Husto.
4: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-DTX 500 og may TC matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
3: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
4: Sa kinatibuk-an Sir GP, mao ni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghanan dos Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
3: Wow.
4: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP ang 80% rule. Undang kagkaon kung 80% full ka or busog ka na.
3: Di tayo pabusog, dili di ay.
4: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado a jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
3: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Do ako sab si Dok Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong
1: lugar. DTX 500. Yeah!
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pa nga pibangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwasa. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ng memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: VTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. VTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa VTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: VTX Beauty Soap.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosan, baw, akong ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
5: Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend the food supplement for men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
11: Uy, besh, kano sa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa day ATM dito?
12: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
7: Hininga oy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung ga inom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
3: Dili ordinary.
4: Diba, naamanay kagaw sa atong tinai, Sir GP?
3: Yes.
4: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
3: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
4: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga, daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
3: Pasabot nga, nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
4: So, ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Gatravel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kining MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o makonvert na dayon into energy ang imong inom nga D3 Bio.
3: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo inom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
4: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
3: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang siking gisulti ni mo, Doc Ramil, nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
4: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
3: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
4: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
3: Correct.
4: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka. Pag D3 Bio din, Sir GP.
3: Ang D3 Bio ako jud ni ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang mura kag na ay stanti sa imong balay.
4: Correct.
3: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
4: Pwede mag D3 Bio.
3: Oo.
4: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa joy D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
3: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3 Bio ha. Mao na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Akong ipaila-ila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir JP.
3: Ukit sa mana?
4: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir GP.
3: Muni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Doc Ramil. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
1: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Nilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
1: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DDS.

0: Kuang Atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. P3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, P3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
0: P3 Bio. Ang D3 ng may visio.
2: Ang visio.
0: Ng may D3.
2: Kapalit sa mga balika.
0: P3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa kampiyon ng istasyon niya. 17 minutos humana kalabay ang alas 11 sa kabuntago.
15: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
16: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
14: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Maimbundag.
17: Maimbundag usab, syudad sa Kanlaon.
14: Mga ka-K5, adlaw karon nga Biyernes sa Pizza 4 ning bulan Setyembre tuig 2026. Welcome sa tuang pagpanaguban sa tuang tulumanon, inyong tulumanon. 11 Mbps program.
16: 11 Mbps.
14: Mga ka-K5 sa Gihapon, kini ang iyong makauban or kami ang iyong makauban sa ngalan sa regular anchor ining atong tulumanon. SM Steve Flores or ka-K5 Steve Flores. Kami ang inyong makauban ka-K5 Elmer Saganga.
17: O kini si K5 Raylan Esquerida.
16: 11 Mbps.

0: Oras mga kaka-K5, alas 11.20 na, 112 kadlaw na lang mga kaka-K5. Pasko na! Diba? Murag, kung na kaka-K5, rilani, no? Kaya medyo, dari sa syudad sa Canlaon, daghan ng mga nangaruling. Kumbaga, daghan ng kaning sinyalis na yun,
1: yes,
0: nga Pasko na.
1: Ang uban ganito, nag-start, nag-decorate sa ilahang mga ano, panimalay.
0: Yung silingan?
1: Yes, na-na-na-na, Christmas lights dito. Gakipat-kipat na.
0: Amo lahi dito daw. Kwan ko na, wala sila ikitakod, pero mura nga pag Pasko. Sige, mag-burn out. Pero bitaw okay. Mga K5, no? Pila lang yung kabulan, pila na lang kaadlaw. Again, ha? 112 days na lang. Yan. Christmas na mga suki na tong team paminawan. Isa ha? May okay. Jesus. Sige, nasa screen na ha, sa live? Wala. Katagam eh. Ito kami yung magkauban mga K5, bahamdod sa laon ng takda sa kapuno niya. Mag-sabuag sa mga dekadaya kapag balita at the same time. Ato agay, ipamot ka ninyo ang mga bibila kapag ilisgutanan mga K5. Mga uban pa kapag ilisgutanan nga may labot at gatuag at dasod. At syempre, makaigunta nga doon na tayo pakabana mga K5. E kumbaga nakakontributa. Nakakontributa kung mag-isguta o mga problema sa nasod. Pwede tang mapiktuhan, pwede mampun kita nga. Ha? Pwede ta mga ka-K5 nga makabinipisyo man. Sige, so ito ang kapag-asuki na ito. Dave Balamati karon. Good morning sa 12 kabarangay dari sa syudad sa Canlaon. May buntag ganyan tanan sa mga kasigbit ng mga lugar dari sa may Valle Hermoso. Dara naman sa La Castellana, Moises Padilla, Isabela. Good morning! Welcome sa ito ang pagpanaguban sa ito ang Tulumanon. Inyong Tulumanon na. Aritas to aga mga headlines karon sa to aga mga balita mga ka-K5 diri sa to aga pagpanag-uban. Sa mga headlines sa to aga mga naipos ga mga balita. Ato na i-check ro mga K5 to di sa irogating utang sa Pilipinas miabot na sa musubra 19 trilyon ka pesos.
1: Mag-uuma naman nga gikonsidera nga top 1 most wanted person sa Negros Oriental sikop sa lungsod sa Zamboanguita.
0: Ato na i-check mga K5 kining mga baboy nga gipalusot dito sa may lungsod sa Mualbual. Nasakpan, gituhan nga gidriktag lubong. Uy, ato nang i-check ha.
1: Or dito naman sa Sagay, kapin 1,000 ka planters makadawat og emergency cash transfer tungod sa RSSI.
0: Sabta mga ka-K5, ato naman i-check. Usab gani, kalabot usab inining gipagawa sa department or DBM. Amo pagawa sa 8.8 bilyones ka pesos aron mapasaka daw ang sweldo sa kapin 93,000 ka mga magtutudlo dinhi sa Pilipinas mga ka-K5. Ato na nga isigutan karon diri sa tuwag pagpanaguban mga suki datog tigpalamati sa tuwag Tulumanon inyong Tulumanon
2: 11 Mbps.

0: Sige mga kakakipay, oras ito, alas 11.24 na. Standby na mo sa inyuhang yung mga tagsa-tagsa karon ka mga nahimutangan. Nasa man ka mo karon nakapwesto mga kakakipay sa inyuhang yung mga area of responsibility at the same time. Sa mga naglantaw via Facebook Live, naka-live ta sa to ang K5 Canlaon Digital. O niya, syempre, mabati kita mga kakakipay diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon. O mabati naman usab kita diyan sa may K5 News FM San Carlos sa pagpanguna usaba ni SM Brian Morden. Then usaba to ka partner sa baga ka K5 si ka K5 Moon Jay. At the same time mga suki na to gatig palamati dara na ba sa may syudad sa gihulingan mga ka K5. May buntag naman sa mga taga-dakbayan sa gihulingan nga mabot sa to ang CBA usab dira karon ha. Sa pagpaguda usab di ka K5 Francis Edward Obang II. At the same time, madagang salamat usab sa tuwag yung mag-attack on board si KK5 Rico o KK5 Landy Malabago. Sige mga KK5, welcome na. Pakusog-kusogin na inyo ang mga radyo. Kumusta man ang imuhang kabuntagon partner?
1: Ang akong kabuntagon partner, no? Mabugnaw, Jud.
0: Tas aircon.
1: Oh, except sa natas aircon.
0: Oh.
1: Dito sa babaw nga bahin sa Canlaon, no? Kaya ano man, God? Except sa mabugnaw, grabe po dong bagusbos sa hangin. Unya.
0: Sa to, bagusbos?
1: Bagusbos.
0: Sa naway?
1: Basta ang hangin.
0: Bagus.
1: Sige, research na that.
0: Bagusbos.
1: Inaambagabot ako dali sa ano, no? Sa may, sa may panubigan. Ay, dali, mabigo and then panubigan. Murag, ang dahon sa ano, ang dahon sa mga puno. Wala galihok. Dito sa mga grabing bagusbos.
0: Sure, wala galihok. Uy, galihok, Lord.
1: Galihok pa, Lord.
0: Oo, galihok.
1: Galihok na siya, Lord.
0: Oo, galihok siya, Lord. So, ganiya, wala siguro. Kuyawan mo na ng galihok. Sige, good. Uy, good morning, ha, ni Madam Jonafi. Good morning sa mga suki sa Mitsukushi. Okay, mga K5, naka-live ta sa K5 Canlaon Digital. Pwede na mo na maka-check mga K5 sa tuwang na tuluman nun. Uy, tarong mo niya. Confident. Sige na mga K5, unya karon na K5 rin, no? Agad mga K5 solid supporters, leaders, bali dito nila karon.
1: Yes.
0: Gikan sila dito sa may gitawag bitaw na to nga... Check ko ha. Kay ang ilang gingang mago nila kay Solforvent. Pero pwede man siya.
1: Solforvent.
0: Pero mas known mango na siya diha nga area mango mga K5. Na-known na siya... Ngoan? Volcanic Steam Spring daw na. Diya sa may Valencia. So naa sila diha mga kakipay. Kung baga good, ay, asun, sulfur. Wala pa kanin sila nakaingono nga. Ay, vulkan, gikan. Pero ang view, nindot ang view.
1: Yes.
0: Although parihang baho, sulfur, lahi ang view.
1: Lahi
0: ang view dito. Pag nakabayran good og salapi mangingunana good ka mga view good mga kakipay nga according sa to ang naibawan garon na ana sila og kining Pamplona. Oh, na sila sa Cafe Alicia.
1: Shalon.
0: Pangandoy bin ako nga makahanda ko anang lugar abi kanang kanang Cafe Alicia ba ganahan ko nga mo experience mga kakipay. Pero
1: galing lang.
0: Galing lang. Wapag itugod sa panahon nga muadto ta dinang lugar.
1: Basta di ay puhon.
0: Nus apa daw gayno.
1: Ano sa puhon ba?
0: Okay, ang Cafe Alicia pabuntod man siya ni basi matigulang ni taka. Pero enjoy ha sa to ang mga K5 solid supporters leaders karon na sa Canlaon. Oo.
1: Yes.
0: Ligad ang to ang mga KSS LMI. Sila man ang naglaag. Sila man naglaag. O niya, ang gilaagan sa to ang mga KSS LMI before, maumampod ang ilang gisuruyan karon sa to ang mga KSS diri sa Canlaon. So, mauna mga ka-K5 ba? Onya sa to nga mga suki naman nga mga tipa lamati karon nga nag-tune in, ayaw mo galimot mga suki hindi mo sa to nga mga epektibo na mga produkto. Oh, ilabi na gyud mga ka-K5 baga to ang D3 Bio mga ka-K5, ilabi na gyud sa mga kaigsuran nato nga dunay mga trangkaso. Oh, dunay mga hagihambin dara nga mga balatian mga ka-K5. Ayaw nagdugaya kon trangkaso na gali ang hisgutan mag klinika D3 Bio na. Oh, available na sa nato nga mga KSS leaders diri sa Canlaon, sa may LMI or La Castellana, Moises Padilla and Isabela. At the same time diri naman sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 11:29 mga ka-K5, unahon na munig pakli mga sukin ti paminawan. Kay kini pakli on tani mga pakli on. Tama ba? Kanang kumbaga, ang isa ka page.
1: Oo.
0: Pakliun. Gina-open. O, oh, diba? At least ba na, doon na tayo mga gitawag bitaw nga mga word of the day. Kaya matake note sa tuang nga mga kauba. O, oh, doon na tayo mga... O, oh, kumbaga, doon na tayo pakliun mga ka-K5. Ay, tsaha. Okay, sige. Masyari ay. Sige mga ka-K5, ato ning pakliun kining isa ka issue mga suki na tunting paminawan. Ang utang sa Pilipinas daw ka-K5 rin.
1: Yes, pila naman.
0: Niabot og 19 trillion ka pesos.
1: Uy.
0: Grabe daku mas utang Pilipinas, uy.
1: Pal, don't.
0: Grabe, saan mo na ito ni pagbayad, no? Diba, no? Gunahuna ba ikaw sa una ba ya, ka-K5 rin?
1: Yes.
0: Nga, what if ang utang sa Pilipinas, pilata ka population dire sa Pilipinas, i-divide na kita'y pabayroon?
1: Masigla na ito, 100 million siguro.
0: Oh, butanta na, 1 million.
1: Let's say, 100 million.
0: Natagpila man, mas limited na ito.
1: Kamulay, divide-divide na.
0: Oh, i-divide na ito na. Ay, naman ko'y utang. Uy, nga.
1: Mura, ang ginakwenta na ito, run utang na lang.
0: Ha?
1: Ang ginakwenta na to ron utang na lang.
0: Malibog gali ko malibog nga. Malibog na. Malibog gali ko nga. Trabaho man tatang. Ano naman tayo utang? Pero malagi no, ang according pa sa kining sa tawa niya, BTR? Sa tawa?
1: Check ano? Ko ba?
0: Treasury.
1: Department of Treasury. Sakto ba?
0: Kana.
1: DTR.
0: Oo. Oh. Ang giingon mga ka-K5, 19 trillion ka pesos ang utang sa Pilipinas karon. Oh, ang pangutana mga ka-K5, daghang yan ang utana. Asa man padulong? Grabe, ang utana ng mga netizen. No? Last comment section, asa na padulong ang utang?
1: Asa man jud.
0: Asa man jud. O, oh, diba? Narin yung sarang matubag eh. Kabalo ba mo mga ka-K5 nga ang giutang sa Pilipinas? Based sa to ang nakuha nga report mga ka-K5, una gid na ini nga ginahimutangan sa tong utang kining nga mga project or mga infrastructure,
1: yes,
0: projects, di ba?
1: Oh. Mo siya mga ano no, mga taytayan, mga kalsada,
0: oh,
1: nga gipatukod.
0: Mm, kana. Pero ang pangutana gikawat pag yun. Di ba?
1: Gani.
0: Oh. Gikawat pag yun. Nangutang pa. Gikawat pa. Ano? Suwara man inama o. Nangutang na galita. Kaya siyempre, nangutang kulangan.
1: Yes.
0: Oh, kulangan ang budget. Mm-hmm. Oh, nangutang ta sa... Laing nasod ba na?
1: Or... ang ano, base naman sa itong research, K5 Elmer, duwa ang source sa ano, sa ginautangan sa Philippine government. Pauna ang domestic first sa mga local rang ano, investors, mga local company, local nga mga bangko.
0: Mm.
1: Second, mauna siyang external, mauna ang foreign or sa mga langyaw nga mga ano, investors.
0: Mm. Na.
1: So, duwa.
0: Na, porti itong pangutang, utangon ras mga... utangon, kawaton ras sa mga walay puangon.
1: Ibulsa.
0: Grabe na mo ha. Dapat mo na ingon na nagkadako ang utang. Kinsa magod nga. Ay kawaton naman. O niya, ang kalakip da ini according pa sa tuang nga nahibaw ano. Although ginakuan man noon kining pipila kagali mga hinabang gikan sa kanang under sa DSWD. Dili man siya ingon nga totally gitanan kay gaagad gikan man ni or gina-approve man ni sa Congress sa GAA or General Appropriations Act. Kining na sample like AKAP, kanang uplift.
1: Yes.
0: Unsa padera nga mga program sa kining DSWD. Pero naadaw di ay puruhan nga ang giutang ano ang tabang naagi party sa inutangan.
1: Yes.
0: Kay syempre kulangan gud. So mao ni karon kanang mga nungutana diha nga usa man padulong ng utang sa Pilipinas. Syempre mangutana mo ng inyo man ang gikaon dira.
1: Usana na sa inyong mga gidawat, no? Mga, mga na kita, ginatawag na ito nga social services sa, ano, sa gobyerno. Apil na lang ang DSWD nga na-mention, pati na po sa education, or sa, ano, sa health, sa, ano, panglawas.
0: Sa DPWH. DPWH ba ito? Isputag DPWH baga kakipay, dapat po na. Kanang nga tarungon ng iwan. Dapat kadaging sakto gyud ang paggamit sa budget mga kakipag nga dili makakusyonable bitaw. Okay, syempre ibutang mo guna na silang tarp good nga mao ni budget, mao ni gibutan nila nga budget para ani nga project. Make sure nga dili pud mo ma-question pud sa not only sa kaning dili not only sa kuwa kundi sa mga tao pud nga makaingon mo guna mga tao. Unsa man ni gigamit ani na pilay budget, di ba?
1: Tapos maura ni ang resulta.
0: Oo, kana. Kabalo, betaw, kabalo, betas mga tao ron. Grabe na ni sila ka...
1: Sipat na ni sila mata.
0: Sipat na ni sila mata. So, unsa man niyo, ako galing balay, akong CR ito, maor mga ganyan ang gikwan, o gasto. O, pariha raman na. O, nga nang abot nag-milyon. Diba? So, dapat nga, maklaro gitong taro mga K-5. At the same time, mapasabot. Ang importante, mapasabot mga K-5. O niya, ang uban pag-inana, gikuhaan pag-in mga sukin di guminawan. Kanang kwan, kanang gipang hatag na to ron, kanang like sa DOH, di ba?
1: Department of Health.
0: Kining mga vaccine.
1: Yes.
0: Kining gitawag nga measles rubella. Pakigbatok sa measles rubella mga K-5. So daghan no, daghan ubay pagyud nga parte. Dili ingon nga nangutang ra diha i-saving sa na mga K-5. naana sila naigamitan. Naigigamitan mga suking di buminawhan pero kung mautan na mo kung saan pagbayad, I don't know. Kakabalo ka.
1: Parte po day, aside from na-mention na to, K-5 Elmer, no, para siya sa ano, ang gigamitan sa giutangan infrastructure, mga serbisyo, pagpangalagad, napuday gi, ano, giingon da rin nga ang usa sa mga purpose nga nung nangutang ang gobyerno is to mabayaran po ang mga daan na nga utang. Murar siya, sumura na siya kita.
0: Murar kita, eh, ha?
1: Like, mangutang para mabayaran po ang utang.
0: So, nangutang ang Pilipinas karon kay gibayaran tong daan nga utang.
1: Daan nga utang, yes.
0: Mao day na. So, mo nang kita nga mga Pinoy, mao gina itong batasan, di mga mindset na to, mga kakipay ba? Ang, na, sagara mong na to, mga kita, mga, ganagmayra mga utang. Utang na to, nangutang kag 1K. Nakay utang anak ni Carlo og 1K. Manghulam ko ni Jofin og ganing 1K na 1 pod. Ibayad na ko ni Carlo pero makautang na po ko ni Jofin may percentage pag yun. Diba? Next naman po. Nangutang na po ko ni Carlo. Ibayad na po na ko ni Jofin. Huwag yung klaro ni Carlo.
1: Ibalik-balik.
0: Mauna nga, makaingon ta mga ang utang sa Pilipinas dili na mawala. Dili mawala ang utang sa Pilipinas. Galing lang ang daan. Nabayaran. Pero bag-o na naroon.
1: Nalaki bag-o.
0: Pero ako sakto din tubag din nga kuna, kuan, kining diligid mawala ang utang sa Pilipinas. Naragyapon. Bisan kinsa pa'y mulingkod nga presidente yun. Bisan pag kita nato na nato diri, usan nato diri na'y mulingkod pag presidente. Naragyapon na'y utang. Utang ka ba lang ba ya?
1: Palabuan na'y ramo kung kinsa'y mas taas o utang.
0: Nung gali. sinabit yun ng utana diri ay asa man to. Ano siya nga, nganong mangutang man ang Pilipinas nga, dili de sila kabalo muhoy mo kwarta?
1: Wala lang gi-DIY do it yourself.
0: Mauwi na akong gi kon sa una sa una. Nganong mangutang ang Pilipinas nga, sila man tingali gagama o kwarta? Explain og tarong mga kakipay mga kanaging dito masay pa sana nas explanation mga sakiling man na sa mga pras dili basta-basta ha oh dili basta-basta nga bugama og kwarta mga kakipay kung pwede pa lang na po dato tanan no oh dato tatanan mga suki natong ding pala mag importante dira mga kakipay nya tuwa lang yun. Normal na mga batikos, normal na mga negative nga comments. Ang ato lang, dili lang tamo kunahuna. Ay, magunahuna na nga. Kita ipabayron, ha? Gibayron bitaw na. Hato tayo mong gingon din. Gibayron bitaw ng daan. Bago na bitaw na. Bago na po na nga mga utang.
1: So, lato na po na siya nga mudaan na ron mabayran na po.
0: Kami, ato ning ilahos na lang ni, connect na lang nato ning gipagawa sa DBM. Ang ning gipagawa sa DBM para sa to ang mga magtutudlo. Nga mo pagawas og 8.6 billion ka pesos. Aron mapasaka daw ang sweldo sa kapi 93,000 ka mga magtutudlo. Ingon ani. Pero ingon ani ha, nga mga doon na gali yung mga reason gin mga kakifive nga ay para gini sa to ang mga teachers nga para mapasaka ang ilahang nga sweldo kay di bigid lalim mga ang kinabuhi sa isa ka magtutudlo kakifive rin
1: sakto
0: dili lalim nga labi na gyud nga dapat unta gali kay doon na pa na sila'y pamilya ang ibang gali dira kay anha pa sila basig gabi ina na pa sila sa eskwilahan pero wala na yung overtime ha wala na yung overtime pay ang ato ang mga teachers mga kakifay ba o niya nadungagan pag idron nga ang ilahang kining nga trabaho ron kakifay rin kining gitawag bitaw nga aral
1: ay,
0: familiar ka?
1: Oh, yes mo na yung naputay nakita nga ano no murag nareklamo bitaw online nga teacher pod nga murag naglibog na sila kung unsa ilang unahon na diba na sila sa ilang end siguro sa ilang term ron. Tapos naglibog ang usa ka maestra no kung unsa iyang unahon ang grado ang pagtudlo sa mga bata or ang kaning aral nga ginatawag no. Nya napadyod sila yung mga ano mga lain pong engagement mga district meets mga ga coaching pang uban sa mga nagkalain-lain nga contest so daghan jud ano ulubrahon
0: na. Ingon ana ba nga dili kayo ingon nga bay mga teachers na sila diha ay yahay na kay na sila ay yahay dako na sila sweldo sus dili baya ha ato aga baga teachers baga ka K5 grabe nang ilahang kwan pod kining ilahang struggle struggle sa ilahang trabaho mga suki na tong tingog although gibayran man gid sila silang trabaho normal man gid na pero yes. Ang ato among gud mga ka K5 kun ang sweldo ba nila haong ba pod or kun haong ba sa ilahang trabaho kung baga-bagay ba pod mga ka K5 ang ayan ba pod sila tagaan aning benepisyo paigo ba ning benepisyo sa ilahang trabaho labi na kay karon ha nagka high tech na ron ng mga karong panahon na mga ka K5 nakabalo ka ba ka K5 breed na kadto galing ang mga teachers nato nga mga teachers good nato nga kaning kaniadto ba nga until now napadayon gyapon sa pagtudlo nagi ko yung naka-istorya nga mga teachers nga naglisol gaya sila ginug adapt sa yes. Mga moderno ron nga mga
1: technology
0: technology so naglisod sila karon pero naning kamot mambod sila unya dungagan pagit iniro na nay aral unsaon na gid na so karon mga ka K5 ang Department of Budget and Management nagpagawa sila mga ka K5 og 8.68 billion pesos para sa mga naasa 93,000 ka mga public or qualified nga mga public school personnel mga ka K5. Okay, importante man yung mga sukin ding maminawan. Okay, kung dili man guni maksyonan ang atoag o dili matagan o insakto nga binipisyo ang atoag nga mga magtutudlo, murag mahutdan tag teachers diri sa Pilipinas.
1: Sa
0: to. Oh, kay daghan na nga muadto dito sa gawas. Okay, mas dak, syempre, mas dako. Mas dako ang sweldo dito o niya hayahay pagyud ang kuan dito kining kanindot dito oi.
1: Ilang pong mga students no limited ra ang ano murag mas jutay ang ilang estudyante tapos mas dako ang ilang sweldo dito sa gawas.
0: Correct. Oh,
1: compared sa ato adri nga magpuno na lang ng classroom tapos usara ka ano usara ka maestra.
0: Oh. Niya karon mo bitaw na problema bitaw mga ka K5, manay problema ro mga K5 rin nga. Every pag open sa school year bitaw ang reklamo kulang ta og kaning classroom kulang ta og kining mga teachers. Pero ig-abot sa kaning result na sa kining board exam ba di ba sa isa ka tuig kuna duha na ka kuan duha na kahugna sa board exam para sa tuag ang mga magtutudlo ari sa March and diri naman sa karon September September naman September duha na kahugna mga ka K5 so dagan kay nga dagan kay makapasar pero maproblema ta kay kulang lagi og teachers
1: yes.
0: Sige yun nakulang teachers kulang manggod mga ka K5 nganong kulang tuod manggod mga ka K5 kay ang syempre budget upod kay ana mga sukid di buminawan so dapat ka na ang ilahang i-prioritize mga ka K5. Prioritize nato na kay lisod manggood gayo eh. Naroon na idungagan, i-double na noon ang load sa to ang mga magtutudlo. I-double na hinoon. Kaya may guna na sila yung pamilya. May pamilya, bayad na sila.
1: So, ay kani, ginadala pa na nila sa ilang balay ilang ano no, ulobrahon nga dapat sa ano, sa eskwelahan ra.
0: Na dapat dili ginadalon ang imuhang trabaho ng atus balay mga ka-K5. Sa una bitaw nga nag-college me, naagit yung advice ng isa ka-teacher. Ang assignment daw, so, di ba mo sa una, homework may term nga nagamit. I guess elementary. Homework, syempre balay kay homework.
1: Homework.
0: Aron, mostly wala na kayo nagamit o homework kay assignment. Assignment na nga word. Ingon sila, di ba advisable sa balay himo o ng assignment? Sa school mismo. Kaya ingon sila, ayaw dad a ang kining imuhang trabaho sa eskwelahan or unsay imong gibinuhat sa eskwelahan ngadto sa inyong balay. Ay pero kapulay ko eh. Sa eskwelahan sa una bitaw nga high school sa eskwelahan man to gibuhat ang trabaho ang assignment pero ka morning na
1: ang kanang usa na lang ka oras inugpas
0: oras na nga ipas. Sa una. Sige, mga ka-K5, ato sa i-check karon nga ka-K5 rin si Shala kasataman regarding ining yang report nga de isa ka mag-uuma nga gi-considerar nga top 1 most wanted person sa Negros Oriental na sikop dito sa may lungsod sa Zamboangkita. Ato din i-check mga ka-K5 si ka-K5 Shala kasataman sa iyahang kompleto nga detalye sa balita.
2: K5 News FM Live Report.
0: Good morning.
3: Good morning, K5 Elmer. Nasikop sa kapulisan ng usa ka 55 anyos nga mag-uuma, naging konsideral nga top 1 most wanted person sa tibuok probinsya sa Negros Oriental. Ato sa manhunt operation sa Del Pilar Street, Barangay Poblacion, lungsod sa Zamboangkita, pagkahapon. Tumala sa Zamboangkita Municipal Police Station ang nasikop usa ka residente sa Sipalay City, Negros Occidental. Ang akusado nag-atubang og kasong sexual assault ubos sa Article 266-2A sa Revised Penal Code. May kalabutan sa Republic Act 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang pagsikop gimbase sa warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 31 sa Dumaguete City niadtong October 16, 2025. Gintakda sa korte ang 200,000 pesos nga piyansa alang sa iyang temporaryong pagawasan. Human sa operasyon, gidala dayon sa tracker team sa Zamboangkita PNP ang akusado ngadto sa istasyonan alang sa usong posedia o legal nga deposisyon. kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 MyTC ug D3 Bio para sa programang 11 Mbps kini si K5 Shela Gasataman para sa kampiyon na balitang serbisyo publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Dagan salamat sa K5 Shela Gasataman sa imuhang live report. Oras mga K5, alas 11:48 na sa tuwa nga mga sukay datog at ting palamati karoon ha. Nga mga nagpaminaw, dapat nga confident ha. Ilabi na yun sa mga kaigsunan na itong always nga doon na yung mga lakaw o ni permi mo atubang o mga dagko nga mga tao. Mga hindi na basta-basta mga kibay itong mga tao hindi na basta-basta ba nga marag yan ay mga abogado na anay ito yung mga engineer at pinagyan ka itong mga naa sa office na musulog ka sa office mga K5 ni ang imuhang kilikili dito di ay kuha na kami yung grabe nag-power. Dapat ha kay Balon mga K5 nga Klinika Deo Fresh ang natural deo roll on nato mga K5. And syempre makasiguro kag gumikan gama kini sa gitawag nga all natural ingredients nga kayang makatangtang mga K5 sa mga pipila nato ka mga ha natapot dira sa tuang kilikili body odor mga K5 patyon ini mga germs nga maoy nagresulta mga K5 sa gitawag nga nga po gawa sa power ni anak mga sukin di paminawan ang imuhang kilikili. So dapat magdala ka o Klinika Deo Fresh baga ka K5. Ang Klinika Deo Fresh available din sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 11:50 na mga ka K5. Dari sa tuaga pagbadaguban. Ubay-ubay patagilis gutan na ka K5 rin no? At the same time mga report. Alanganin na nining report. Kaya medyo dako-dako nga balita ay. Kaya dito manggo daw sa Tubuso ka K5 rin. Diduray kining isa ka puya. Puya ni ay ang term.
1: Saan ang puya?
0: Katong gingon ni mo gaghapon ba? Nga kuan sanggol.
1: Okay.
0: Isa kapuya dito sa lungsod sa may Tubuso ang napalgan nga patay. Oh, gisulod pagyud ni og sako. Grabe naman ni oy. Oh, kanagaling lisod naman ni rong mga panahon mga kakipay murag dili naman di man sa ingon nga nahimag uta. Dili naman ingon bag-og yon. Okay, daghan naman gini, daghan na kay natabo na ni sa pipila na pila ka mga lugar. So mo ni ato nang isgutan no niya mga ato ning idawa sayron nga kibay pinagi sa report ni K5 Jezebel. Oh yes to pagbalik baga suki dato ti paminawan. Say kay good morning to Wendax Tanyo. My god to ninyo dol. Dol ko no.
1: May utto ko dol.
0: May utto na dol. Sige mga kakifay, pero sa tuag ha, pagpanaguban sa tuag at tulubanod ha, sa mga suki na ito gating pawinawan karon. Ito pong i-check karon ang tuang mga KSS leaders karon kung okay na ba. Try na to reach out karon na tuang kaubanan usap dito karon ng asan na ni sila. Ito na ning i-check pag kakifay, pero kung nagigay, wala agad sila ay. Wala sila mag-reply sa ako.
1: Ka-enjoy pa ni Glaag. Ha? Ka-enjoy pa ni sila Glaag. Oh, wala nag-reply.
0: Nag-enjoy sila sa lagaw. wala sila nagsabat sa akon. Kabalang rin ko kamay ay. Oh, asama na. Ah, okay. Naan sila sa sulfur then. Bitaw. Dapat magsabat mo sa akon. Para mabawaan ko naman kung sa update sa inyong lagaw.
1: Masunggod ni sa karon.
0: Ha?
1: Masunggod ni sa karon.
0: Anong masunggod?
1: On your word.
0: Ha?
1: Like masungod. Mangluod eh. Mangluod.
0: Teka kang mas daghan magkang nabawaan doon. Mas daghan kang nabawaan. Kay halim ka pa man sa bakulod.
1: Important.
0: Important eh. Mas yung mga sila nga mas mas daghan mag kag mas daghan nabawuan katong mga kwan ba expose sa isa ka lugar nga pila ka tuig pila man ko ka tuig risk kanlaon na na learn ra man nato sa mga upodre may bait ang mga upodre yo ka learn ra man ta ani nila go titiin rata may nga sila tigang ta
1: si tigang ba
0: lain ang tigang sa mukha ko ginahin ko ang bagahe ulo
1: tigang
0: bagahe ba layin ang batas pero ang importante mga ka K5 ba nga kamo diha likay ta sa mga kadaiya nga mga balatian para protektado ang atong lawas at the same time ligo ng ato ang resistensya magamit og Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga ka K5 so na pinaka importante mga suki na to tigbo lamati panalipda na to atong lawas ilabi na karon nga usab-usab ang dagan sa tuong panahon so siguro na to nga ligon ta kanunay ligon kanunay ang atong immune system kay once hina ka tong immune system, dali kay tanga mataptan sa mga sakit mga ka-K5. Standby sa tuwang pagbalik, sa uban pa ang mga report, mga suki na tuntik balamati, uban pa mga ilisgutanan. Dari sa tuwang 11 Mbps program, musunod na ang Mighty C Network News mga ka-K5. Standby sa tuwang pagbalik, mga suki na tuwang tig balamati.
2: 11 Mbps! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali
6: sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne Sir JP pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda kay puti ang mga kolor nini.
6: Correct dok. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion Sir JP, di jug ko mukaw na ni kay una o bata pa ko vegetarian,
6: vegetarian
7: ako o wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti Sir JP
6: kini,
7: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
6: Correct.
7: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir JP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
6: Correct.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives. Mm.
7: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
9: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante tigid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
9: Pwede rin di ay utan, ano?
7: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghana, saging, og vitamin B12.

0: lagi pagihi.
1: GTX 500.
2: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
1: K5 News Philippines.
3: Sumasayo ang MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
1: MyGC Network News. Headline.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 10 million peso sa fishing vessel ipinagkalooba ng BFAR sa mga maing isda ng Gonzaga, Cagayan. Mga opisyal ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship ang maaaring masampahan ng reklamo. At Capiza Sugar Central posibleng ibenta, daang-daang mga empleyado posibleng mawala ng trabaho.
3: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 10 million pesos na fishing vessel ipinagkaloob ng BFAR sa mga maing isda sa Gonzaga, Cagayan. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
4: Nakatakdang formal na tanggapin ng San Jose Fisher Fox Association ng Gonzaga, Cagayan ang isang 62-footer fishing vessel mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagkakalaga ng 10 milyong piso upang palakasin ang lokal na industriya ng pangingisda sa bayan. Pinangunahan ni Engineer Perlita Mabasa ng Juan Cagayan Agricultural Cluster ang isinagawang konsultasyon kasama ang lokal na pamahalaan, BFAR at Office of the Provincial Agriculturist o OPA noong Agosto upang matiya ang maayos at napapanatiling pamamahala sa naturang sasakyang dagat. Bago ang tuluyang paggawad, sasailalim muna sa serye ng pagsasanay ang mga mangingisda at papipirmahin sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Ang fishing vessel ay bahagi ng 2 deep sea fishing fleet para sa lalawigan ng Cagayan na nagkakalaga ng 300 bilyong piso bawat isa. Ang proyekto ay opisyal na inaprubahan ng Regional Development Council o RDC sa kanilang 139th full council meeting para sa modernisasyon ng sektor ng pangisdaan sa rehiyon.
5: Para sa MyGC Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, maopisyal ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship, posible masampahan ng reklamo. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
6: Maaaring masampahan ang kaso sa Office of the Ombudsman o sa sanggunian bayan ang mga opisyales ng barangay na nangagrabyado o nakagawa ng offense tungkol sa pagpili ng mga benepisyaryo sa BBM scholarship. Sa paniham ng K5 News FM kay Mr. John Ace Azarcon, Provincial Director ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG Antique, kanyang ipinahayag na ito ang grievance option na ibinigay ng implementing guidelines. Dagdag pa ni Provincial Director Azarcon na tumutulong ang DILG sa pag-render ng technical assistance at kailangan ring ilagay ang verified complaint at ipasubscribe sa notary public. Napag-alamang maraming estudyante sa bawat barangay ang nagre-reklamo tungkol si Dipatas sa pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM scholarship na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na tulong pinansyal. Dagdag pa ng opisyal ng Barangay Education Committee ang dapat pumili at hindi ang isang individual o opisyal lamang mula sa barangay. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: At Capiza Sugar Central, posibleng ibenta, daang-dama empleyado, posible namang mawala ng trabaho. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
7: Daang-daang empleyado ng Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz ang posibleng mawala ng trabaho kasunod ng napaulat na planong pagbebenta ng kumpanya. Nagulat umano ang mga empleyado matapos hindi sila papasukin at ipinaalam na lamang na makikipagpulong sa kanila ang pamunuan. Ayon sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Rojas mula sa ilang empleyado, sinabi ng kumpanya na babayaran na

0: Lamang umano ang mga ito ng kaukulang benepisyo, kabilang na ang separation pay, alinsunod sa umiiral na mga patakaran at batas. Ang Capiz Sugar Central na nag-ooperate sa bayan ng President Rojas ay pagmamayari ng pamilya Uy Gongco at posibleng ibenta sa kumpanya na Universal Robina Corporation o URC na pagmamayari naman ng Gongcong Uy. Gayunpaman, wala pang opisyal na kompirmasyon mula sa Capiz Sugar Central o URC hinggil sa napaulat na pagbibenta ng kumpanya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, haze mula Indonesia umabot na sa Central Visayas sa Negros Oriental. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
2: Nagpayo ang Environmental Management Bureau 7 kung AMB 7 sa publiko na iwasan ang matagal na pagkalantad sa haze na naka-apekto sa Cebu at Negros Oriental dahil sa mapanganib na antas ng kalidad ng hangin. Sinabi ni AMB 7 Regional Director Jed Ang ng Air Quality Index sa Cebu ay umabot na sa kategoryang acutely unhealthy kung lubhang hindi ligtas sa kalusugan, habang ang haze ay pinaniwala ang gumagalaw patungong Timog Kanlurana patungo sa Negros Oriental. Binanggit ni Ang ng haze na naka-apekto sa ilang bahagi ng bansa ay may kaugnayan sa mga sunog sa kagubata sa Kalimantan, Indonesia. Partikular na nababahala ang hensya sa mataas na antas ng PM2.5, mga napakaliit na partikulo na kayang pumasok sa daluyan ng tubig at magpataas ng panganib sa chronic obstructive pulmonary disease at iba pang sakit sa paghinga. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At halos araw-araw na power interruption dapat imbestigahan ayon sa Panay Energy Alliance. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
3: Dapat nang imbestigahan ang halos araw-araw na power interruption na maituturing na na malaking perwisyo sa mga konsumidor sa Visayas, lalo na sa isla ng Panay. Ayon kay Irma Espinosa, ang convener ng Panay Energy Alliance, dapat nabigyan na ito ng atensyon at solusyon ng mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang Department of Energy o DOE at ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, hindi dapat gawing normal at patuloy na magtiis ang publiko na pag-alamang base sa paliwanag ng energy sector, kulang ang supply ng kuryente sa generation at hindi makakaya ang demand dahilan na nagsasagawa ng manual load dropping. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 15 taong gulang na bata na suspect sa pamamarila sa San Jose National High School sa sasampahan ng kasong frustrated murder at attempted murder. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
4: Haharap sa mga kasong frustrated murder at attempted murder ang 15 taong gulang na suspect sa pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Iniutos ng Tacloban City Prosecutor's Office ang pagsasampa sa korte ng 4 counts of frustrated murder at 6 counts of attempted murder laban sa naturang estudyante. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Ian Normandato, ang mga prosecutor ang nagdakda na ginawa ng suspect ang krimen ng my discernment umay sa patsyang pag-unawa sa kanyang ginawa at sa posibleng maging resulta nito. Natukoy rin ang mga prosecutor na nakipagsabwatan ang 15 taong gulang na suspect sa isa pang minor de edad na sangkot sa insidente. Matatanda ang naganap ang nakakagimbal na pamamaril sa naturang paaralan noong Hunyo 22 kung saan 3 estudyante ang namatay at mahigit 20 ang nagdamo ng mga sugat sa katawan.
5: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Samantala, isa sa robbery suspect sa Hingoog at Ozami sa patay. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Napatay ang isa sa robbery suspect sa Ozami City. Kinilala ang nasawi na si alias Boy. Timbog naman si alias Joe na pawang residente ng Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur at miyembro ng Pundoyo Robbery Group. Nasa Zamboanga del Sur rin ang operasyon ng grupo. September 1 ng 11:15 ng gabi, sinira ng suspect ang parte ng simentadong dingding ng isang commercial establishment sa Ozami City. Tinangay nila ang 68,000 pesos cash sa loob ng vault. At tumakas, inaresto si Joe sa kanyang tahanan. Pinuntahan rin ng PNP ang bahay ni Boy, ngunit nauwi ito sa inkwentro na agad niyang ikinasawi. Napag-alaman na suspect rin ang dalawa sa robbery incident sa isang commercial establishment branch sa Hingoog City, Misamis Oriental, noong February 2026.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mayigit 300,000 pesos na halaga ng smuggle na sigarilyo nasabat sa Puerto Princesa City. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
7: Mahigit 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Luz Viminda, Puerto Princesa City, bandang alas 4:45 ng hapon nitong araw ng Miyerkules, September 2. Isang individual ang naaresto sa operasyon ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO, katuwang ang Bureau of Customs at iba pang partner agencies. Ayon sa pulisya, nakabili ang isang undercover operative ng isang kahon ng sigarilyo mula sa suspect kapalit ng 20,000 pesos bago ito tuluyang inaresto. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover pa ang 17 kahon ng sigarilyo. Kabilang na dito ang 9 na kahon ng Red Berlin at 8 kahon ng White Oris. Sa kabuuan, 18 kahon ng iba't ibang sigarilyo ang nasamsam na may tinatayang street value na 368,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Police Station 3 ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: At lisensya ng motor rider na nakabangga patay sa isang Aklanon moto vlogger sinuspinde ng 90 days. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Vera.
8: Isinailalim sa 90 days preventive suspension ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 ang driver's license ng motor rider na nakabangga sa isang moto vlogger na si Gerald Roldan o mas kilala sa tawag na Pitix Aklane. Ayon sa LTO Western Aklan District Office, nakasahan sa resolusyon na maraming nilabag na seksyon sa RA 4136 ang driver na si Maynard Ingaling, lalo na ang Section 48 tungkol sa reckless driving. Binigyan ito ng 5 araw na palugit ng LTO para makasagot sa ibinabang show cause order na ipapasa naman sa LTO 6 para sa final na resolusyon. Samantala, nananawagan naman ang LTO Aklan sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga national highway para makaiwas sa disgrasya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Biray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Balitang abroad, nagpatupad ang New York City ng isang taong moratorium sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga pampublikong elementarya at middle school. Isa sa pinakamahigpit na hakbang sa paggamit ng AI sa mga paaralan sa Estados Unidos. Punso dito, pansamantalang ititigil ang paggamit ng humigit-kumulang 40 educational AI tools sa lungsod, apektado ng naturang patakaran at tinatayang 600,000 na mag-aaral aral hanggang grade 8. Gayunpaman, maaari pa rin gumamit ng AI ang mga guro at piling high school students, kung saan ayon kay Mayor Zoran Mamdani, mas mahalaga sa pagkatuto ng mga bata ang personal na paggabay ng guro at pakikipag-ugnayan sa kanila mga kapwa mag-aaral.
9: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at K5 News FM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyona istasyon, K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga kasakit. Ili, napagadungog na ko sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba imo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman from Man.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
14: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
13: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diha na ka. Bakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga uy!
17: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government-issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: our secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps.
2: Oras mga ka-K5, alas 12.27 na sa udto mga suki na itong tigpalamati. Labi na sa mga suki na itong tigpaminawan karon nga kanunay nga nagpaminaw. May magpaniudto sa mga naniudto na. O niya sa mga nanikaisikay pariha nag-andam o paniudto. O nga nagpamati karon diri sa K5 News FM nga Canlaon o K5 News FM San Carlos. K5 News FM Gihulngan o sa mga naglanta via Facebook Live mga ka-K5.
3: Yes, and karong kaudtuhon mga ka-K5, no? Padulong nata sa, ano, alaunang attack na time na para, ano, nga inyuhang tultulon ng inyuhang mga baso, magtimpla o DTX Coffee Mix. Kaninga coffee, no? Nakakape ka na, nakadetox ka pa. So, ang idea ni, kung gusto ninyo nga, ano, healthy ang inyuhang coffee, so, ano na, timpla na mo DTX Coffee Mix mga ka-K5.
2: Sige, no, niya ang DTX Coffee Mix mga K5 available na sa tuang mga K5 solid supporters, leaders diri sa Canlaon. At the same time dira naman sa may La Castellana, Moses Padilla o Isabela. Ka K5 Rain, ato ning i-check karon kining isa ka report mga ka K5. Ato ning atong sulayan karon og contact si ka K5 Jezebel Barbicho. May kalabutan ining gitawag nga isa ka puya diha sa may lungsod sa Tubuso sa Negros Occidental. Napalga ni nga gisulod og sako. Unya, patay na ni mga ka-K5. to ning i-check karon kun unsa ni asa ni dapita, I mean Dublin's kalsada, o asa ni gilabay sa basurahan or asa ba ni nga area, o diyan sa may lungsod sa Tubuso, o may suspect na ba kon kinsa tingali ang inahan nga grabe naman ang inahan niyo eh. O kun dili gud unta kaya ba no, kun dili manggid gali ready, o kun dili manggid ready ana mga butanga, dapat nga dili ninyo maangin kining mga inosente nga sinti in taon nga bata eh.
3: Yes.
2: Tagayon, tagaanon ta po yung kahigayunan nga makakita po kahayag sa kalibutan mga ka-K5. Hoping no nga basin pero kanimagod bisan pag nakita na or nabawaan na kinsay inahana o nabawaan manggid gali pero kani namatay na manggid ni
3: dili na mabalik ang kinabuhi. Oh,
2: correct, di na gid mabalik. So, mao na yung mga ka-K5 ang pinakalison, wala checks atong lang unahon si Kwan, si Kaki-5 Jum Sunido. Before tanyana mga Kaki-5 kanang isa ka puya nga napalgan diya sa may Tubuso, atos lang i-check ni Kaki-5 Jum Sunido kay dito sa may Kwan Sagay. Sa Sagay Kaki-5 Ray dunay kapin 1,000 ka mga planters dito makadawat ni emergency cash transfer gumikan sa RSSI. RSSI ha, ingon ra ba tong ganing gobyerno sa Pilipinas ba sa SRA, di sila maka import export export dito sa US kaning asukal kay kulang supply gumikan na lagi RSSI ra. Sige, atong sayron karon nga tuag kaubanan usab dito sa may Sagay, kalabot usab di ga report diha sa may kining pipila ka mga planters ha agya baka dawat karon na pinagi sa gitawag nga ECT gumikan sa mga napiktuhan usab niini gitawag nga RSSI. Kauban ato karon si K5 Juma Sunido.
1: K5 News FM live report.
2: K5 Jo, may good to.
4: Yes, may ngunto. Tinga, kung huwag ko kalihay kahapon, kaya nasagang mangyo na itong pagkapityo, ha?
2: Gali, gano'y?
4: Ako puro tao, pag inintingog at akong idol nga Uncle Joe niya. Di man,
2: di ay nasayop, mangko. Lain na, dili si Uncle Joe, si Kuana.
4: Ang Junior. K5 Elmer, Kuan, kining mindot kasi pagkabalitaan, tungod kay, kanang, ato ang mga kwad kining manog farmers dire bull planters ko pagatawgon dire sa tuag sa mo K5 Elmer. Tungod kay ang kining mga kwad no naroon na to gamay kay daghan ra ba og mga nabiktima sa dakbayan sa Sagay nga ilahang mga tubo na biktima gyud sa RSSI. Pero usay ba si moingon sila ba nga nganong wa man midag madala ana nga naigo mo po sa RSSI. Tumara atong laruhon nga para po sa kasayuran sa tanan nga ang gi-relisan ganiha kaning may gagapanag-iya og pinakataas 5 hektarya nga yuta si Pebelmer. So mo di siya mga na-qualify sa Kapin Gismil 10,375 kay mo kwan pa man kaning muuli pa man sila 175 sa DSWD para di na sila mangita o kaning kambyo. So paghatag og bilog na 10,500 tato pa sila na ang mo-claim sa maong kuan ka K5 Elmer, mauna siya ay mangita na ginugambyo dili ng taga DSWD. So personal gid mismo hintambong si Congressman Alfredo Marañon Jr. III sa maong kalihukan og mismo siya ni kumpirma nga sobra usa ka libo ka mga individual ang gapanag-iya kini mga small planters dire sa gobyerno sa Sagay ang makadawat sa maong ayuda K5 Elmer.
2: Pila man gid ka kaning specify gid ka K5 yung mga ektarya ang qualified?
4: Dili siya mula po sa sila maglima ka ektarya. Mag-angkon ka o mga areas, 20 areas. Basta imong gitubo, pinaka-maximum niya nga mag-qualify yun ni ini, kining naa siya hasta lamang sa 5 ka ektarya. Kining imong yuta nga 5 ka ektarya o 10 areas, Ingon lang po din mga lipa ka ektarya kay kuan man na siya round off to the nearest 10 pero og mo adira na ka sa 5.5 hectares or 5.6 din na sa pwede kay round off to the nearest 10 maadto naman na siya sa 6 hectares kay pwede na.
2: So walay gina-expect po nga madawat kadtong mga dili qualified.
4: Ang mga kuan siya ang mga dili qualified na aman sila ang uban kay tungod kining mga dagko good nga mga planters kay Five Elmer dagko na pud sila kita ang uban korporasyon na so makakuan gyud sila kaning maka dribble gyud sila sila ang production tungod kay ang uban do na nay mga buffer nga mga funding para sa ilang korporasyon
2: mao lagi ko
4: gatmay manugtano mao gyud sa inyong gikaloyan ug gihatag og himaya gihatagag himaya sa to ang kuan kagamhanan ng national kay Five Elmer kauban pod sa pagkakugi sa 2nd congressional district ni Congressman Terdi Maranyan.
2: Kay sakto man kay ang iwan galing nga mga dagko gyud nga inana abot na mga kapin sa 5 ka hektarya ang ginahimo nila is kanang gigastuhan gid nila nga mabatukan ning RSSI gipatrabahoan gyud gipalalhaan gyud so og aris sa tama man sakto man gyud nya ari lang gyud i-prioridad no sa mga gagmay gyud nga mga kwan ba adunay gipanag-iya nga katubuhan kay ang iban kaya mang namangin sila kaya mang pod so
4: sa kakaya nila Kifed Elmer
2: piktad gyapon
4: sa manpower dagan siya og manpower tungod kay ang uban kuning mga dagko nga mga arsinderos naagi na sila yung mga kaning gitagod yun nila lang ang mga kaugalingon lang ang mga empleyado na ginakonsiderar po nila nga kaning kuanggit kanang ilahang kaugalingon nga tenant nga sa kung sao naghaylo sa uban dili na yun nila makuha kay kuna muna ang ilang loyalty na ani ana ug ikaduha may naagi ma sila like ego pod nga pundo para ilahang magastos sa panahon sa kinaglanon ang uban gani may dunay na kaugalingon nga mga truck di karga nga ilang tapas ilang transport suma nang di exempted na lang gyud sila kay suma total sa yoron ang kining maong mga planters makasarang gyud sila kay Belmer
2: sa gayra man gini no
4: ya yeah, sa gayra sa pagkakaron so atong nahibaluan una ang sa kuan nga first batch pa lang nisa so malamang sa malamang batik na apay munay among gibantay-bantayan ron og pila ka buok ang madala sa second batch kay Pagelman.
2: Sige. Salamat kay Five Jom.
4: So maram pila ka mga kalambuan nga atong nahipos diri sa tubag libot-libot tibok takpayan sa sagay ug kini nga balita sa kinatus ni 500 may disi ang kalain base gabay kami si Dietrich by Sport Betting. So mix and put sa planan. Para sa programa sa libre kita mag-subscribe sa para sa kampiyon nga mga balita sa Bito Publiko ug Kalingawan. Sa Negro ang kampiyon sa Chon K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
2: Dagan salamat kay K5 Jones Unidos sa imuhang live report. Okay, labot lagi ani kay K5 rin kay kini laging RSSI not only in Sagay but diri sa tibuok Negros apektado gyud.
3: Yes.
2: Okay, ang top kani man gud ni yun ani gud nga klase sa I don't know kini nga insig grabe ni bisag gamay ra ni siya nga ni tapot pero grabe ni ka dako kay epekto sa tuag nga mga pananom nga tubo. Oh, labi na gyud kato nga mga gagmay nga mga tubo maoy kuan kining maoy atakihon.
3: Yes.
2: Oh, mao na sila pinakaluoy. Gawas lang tingali kato nga mga pwede na nga ma-harvest. Oh, pwede na ma-harvest mga kakifive. Sige, aton tabukan karon mga suki natong tig paminawan, tabukan ato kakifive ring. Kining kuan report ni kakifive Jezebel Barbicho kay grabe ngilngi kining nga balita kay gumikan lagi isa ka puya diha sa may tuboso. Napalga ning patay unya gisulod pagidog sako. Tinuyuan gyud ah. So ato ning hibaw-on karon mga kakifive ang kumpleto nga detalye ni kakifive Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM live report.
2: K5 Jess, may uto.
5: Yes, kakifive Elmer, patay nang napalgan ang usa ka puya nga gisulod og sako kakifive Elmer. Naitabo ni dito sa may sityo Maaswa, Barangay General Luna, Lungsod sa Tubuso, mga alauna gahapon sa hapon, September 3, kakifive Elmer. Sa report na ito nadawat sa kapulisan sa Lungsod sa Tubuso, nitawag kanila ang MSWDO Tubuso human nga mapalgan sa usa ka concerned citizen ang bata nga giputos o gisulod sa sako sa bugas nga gibutang lang tapad sa balay sa iyang silingan katukay Elmer. Gidala niya ang bangkay sa bata sa Palliative Care Facility sa Tubuso alang sa post-mortem examination kung pagsuta sa kita dalma kung unsa ang namatyan sa maong bata sa kita dalma.
2: Agan ganit kaki five. Asa ganit na palgan tapad balay?
5: Oh, sa ila tapad balay niya.
2: Oh. So, meaning kuha na ni, paminaw niya dugay na ni or sa bag-o pa gibutang? Bago pa gibili ning puya unsa ba?
5: Oh, murag bag-o pa daw gibili ng puya oh, na kita dalma.
2: Kay kung
5: oh. Adlaw man mang nilhig ng ilang silingan o niya. Pagka anang kuan, ugtuha, mau ko na, mau kayo pagkakaplag nga, naday bata niya gisulog sa kuan sa ako.
2: Kung sa galing orasan ni nanapalgan? Kuan?
5: Alauna.
2: Alauna. Oh, so, pusi kay kili dolra si ambalay na palgan posibleng nga gibantayan siya ani nga kunti gibantayan ra pud siya nga walay tao kan gumala walay tao ba pagbutang aning maong bata
5: siguro
2: oo pero karon ang according pa sa imong nahibaw-an wala pa sila matawag na to nga kang baga suspect bakaha nga kinsay inahan or kinsay nagbutang ini nga maong puya
5: wala pagyud to kita earn man.
2: Okay, grabe na ni eh. Ngingig naman kayo ng karong mga panahon na pagpirmi naman lang ning naingon ini nga mga sitwasyon. Sige, go ahead.
5: Nagani, pra sa itong sa kuha, no? Dari sa may San Carlos, mga kibili
2: oh. Ako.
5: Nagani, kay buhi itong bata, akin, kay patay man.
2: Mawala galing nga, ang gingong ganiha nga, bisan pag mahibawaan na to, kinsa ang kining inahan or kinsa ay nagbutang anang mao nga puya, o niya, lagi, patay naman gun, sao man ato na eh. Oo. Sige, nagkasalamat, Ifab Jess.
5: Noon, ipalubong na lang sa kita at Elmer mo, ikuan, palubong ba? Tagan o mayong lubong? Kanya, wala.
2: Kali. Sige, ah.
5: Sige, kita at Elmer mo na itong mahatag na report alang sa programang 11 Mbps. Kita at Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
6: K5 News FM. K5 News FM. Kampyong, kampyong report.
2: Hoping no, mga ka-K5, bahala na. Ah, bahala na. Okay, natabo na mangid na. Kaning ingon ani ka-K5, dili lalimoy. Maskin kita nga, wala tayo ingon nga, kumbaga, connection sa mga nga puya. Kung mag-isgot mangudag puya, mga ka-K5, god, grabe ha. Makaako mangid sila o kanang himo ni Ana. Wa puta kabalo kung gibutang na ba na diha nga puya is kuha na kining patay na.
3: Patay na.
2: Oh, puta makabalo.
3: Or basi pug buhi pa tor na suffocate ra no sa ano?
2: Oh, kana duha na.
3: Posible pud siya, posible.
2: Oh, posible. Kay kun what if buhi gyud ang bata nga gisulod og sako una gibilin dira sa maong nga idol man kuno balay ni. Kaning kun tinuod man gyud nga ako panalit buhi. Gisulod og sako, grabe na ginang kinsa may inahan aning kuano eh. Kinsa may usa ura gini siya kaning gitawag nga kuan kasingkasi. Oh, pero kon patay na gyud gali ang maong puya daan, nya gisulod niya og sako. Usa man kay
3: yang grabe Japan.
2: Oh, ang tingali, ang ihang tumong. Oh, tumong tingali niya is ganahan siya nga lain na lang ang mupalubong ana. Dili na lang kami ang mupalubong. Posible man po, pero wala man gusto makabalo. Opinyon nga, unsa pag-ilaw ini nga investigation gyud. May investigahan man gini, mabawaan man gini, kinsa man gyud ning pasigtagadin harap pod ni ang maong inahan or kinsa may nagbili na mao nga puya. Okay, ingon ini, dili man ingon bag-o naman ni, daghan naman ni. Daghan na kapila naman gini ang natabo na ingon ini, pala laging musulod lagi ang butang, dili pa lagi ready. Labi na gyud sa to ang mga pipila na to ka mga teenager ron. Yes. Mga bagong tubo ba? So grabe oy, labi na dili panindigan. Tama ba nga term?
3: Yes.
2: Para Tagalog ra ko ba na. Oh, panindigan.
3: Dili or dili mapanindugan.
2: Ah, naramdaman na. Yan na. Oh, dili barugan.
3: Napod.
2: Ganang muingon nga kanang buntis ba ako? Tapos muingon ng laki nga, di pa ko ready.
3: Nagliha.
2: Kay taas pa kong pangandoy. Or ginapangita pa kong kagulingon. Sam namutang. So ingon ana no, ay mga ingon, may mga posibilidad nga matabo gyang mangingon ana mga ka K5. Pero hoping man sa tua or lesson learn ha. Sa tua nga mga pipila ka mga kaigsuunan nato. Nya kun ingon ini manggali labi na kun nanang sitwasyon. Kanang murag wala na giyoy mubarog or mubalog mubarog nga amahan ayaw ninyo ko ano oy kaning ilabay-labay ng mga ng bata
3: innocente ba
2: innocente na wala labot na sa inyuhang mga unsa na inyong sala diyan ang nahimo diha wala labot ng bata oy oh wala labot ng bata diha dapat nga inyuhang una-unaon nga innocente na gusto nang makakita og kahayag sa kalibutan. O dili kay inyuhan nga ha, musig asa ni murag iro, murag itoy nga iro nga inyuhang ilabay lang. Makatawhan ang batag tarong. Oh, inyuhang atimanon. Oh, or baka ha dili gyud kaya adto sa DSWD. Oh, adto sa DSWD kay inosente na oy. Butan sa una-una kuno ninyo be o kung kamo ang bata diha o kamo nang naa din ha.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Okay ba ninyo? Ike kun meron ninyong lipay-lipay mga animala mo ba?
3: sa ulih ang pagmahay biya.
2: Mm. Ike ninyo lipay-lipay yung wa mo mga batasa. Alas 12:45 na mga ka-K5, arita ka-K5 rin, no? Ato ang isgutan ni pang ulahin na ito nga hugna, no? Okay, kalabot lagi ining, kani po, makasapot po doon sa high, pero sound man good nga, nahamanggig daw ko nun eh. Oh, kining ESF. Oh, ESF lagi. Kay lagi dito sa may mual-bual, ha? Dito sa may mual-bual, Cebu. There's at bang lang, nabahin, ha? At bang lang nga lungsod kay atong i-review ha kay sa nakalabay manggod nga simana kay Fibrin diha pod sa may badyan dulo rin yung mulbualog og badyan kani sa dito sa may badyan pod may manadakpan pod silang kuan baboy ginapalusot mga 100 plus 125 I guess
3: ubay-ubay pod
2: gikan to og La Libertad sa Dres Oriental niya to gikuan to nila gihold to nila kay lagi namang goy EO executive order dito ang Cebu executive order number 44 nga dili sila magpasulod og binuhi or buhing baboy og pork products sa gikan sa mga lain-laing lugar meaning dili sila magpasulod dito kay lagi gumikan sa ESF. Kaning ni tumaw nga report mga ka-K5 gikan ni tinuod ni mga ka-K5 ba kay kini nga layout gikan ni sa PNP Mualbual. Dunay 60 ka buhing baboy gipalusot unta nasakpan dito sa Mualbual. Ingon pa diri mga ka-K5 diha kini tabo sa barangay Tubli onya napakyas ang driver pagpresent sa veterinary o quarantine permit o barangay permit mao nga dili balido ang iyang ginapakita. So mao na nahi ni negawas diri nga hulagway ha. Na makita sa mga ka-K5 naman nato karon nga naglantaw via Facebook Live. I-check ninyo mga ka-K5 ang atong live dira. Naa diya makita ninyo nga dunay mga baboy nga gibutang sa bangag. Lupong gid siya. Atong malantaw makita diha mga ka-K5. Nawa ka-K5 rin ha. Buhi pa siya ha, no? Wala, dili siya inyong patay ha, kay maila man imong patay kung gibutang nila des bangag. Makita na to, imo pilang gihap gani ha? Pila gito?
3: Gibanumano na gihap sobra sa pinta.
2: Sakto, kasi sinta man. Manumano mag-ihap, no? Hindi mo manumano. Pero tinood ha, atong lang taon din mga ka-K5 ba? Sa isinta, kani yung mga dalagkuha, pwede na malitsyo na.
3: Mm-hmm.
2: Pwede na yung malitsyo. Ibuta na to, presyohan na to ni. Pila may presyo kasi sa baboy, barato na maron.
3: Naman
2: 3K dagway, 2K. Murag sarang, no? 2K. Ibuta lang to, kinagam yan, 2K. Sa isinta, 120. Grabe naman ni oy. So karon gibaha ni o komento kay syempre bisa kinsa naman ay mo comment mga kay kay ang gusto lagi sila og kaning unsaon na kuno nila mga baboy. Dili na kuno ni maayo kuno. nganong ano sa man eh, nganong ilubong ko no nga buhi. Oh, pwede ra man unta daw nga ipabalik na lang.
3: Mhm.
2: Okay no, karon og ilubong grabe da saya nga ako galanta ko na ay naay diri duroks oh. Naay duroks. Lami bilitso na ni Durox ay. Abi, pwede naman tani kay Five Brain. Pwede na tani. Sayang, lakabot si mong birthday.
3: Ito pa ang Durox.
2: Ako gisayangan sa mga baboy. Eh.
3: Luwi po bitaw.
2: Oo. Pero galing lagi, naman ko lagi ng ESF lagi. Oh, giuli na lang unta na stag iya, dili lalim ang pakaon, ana, mahal kay. Correct! Oh, dili lalim, oy! Kada, mahal kay ng pasaw?
3: Gani, o gani pong ano, no, nagdala ni baboy, ila po ni panginabuyan po, ilang negosyo.
2: Ooh.
3: So, syempre, ano, inani ka daghan, lugi na ka, ani, oy.
2: Ay, lugi na, oy. Wata ka balo, nga. Di ko ano na, gineng naay, dako kayo na ang kapital.
3: Mm.
2: Oh, baga, pila na yung kapital, tingali, ana. So, grabe, ako inani, mahila ko, oy. Oh, nakasiguro ka mong naanay sakit mga babuya.
3: Oh,
2: sahi pagtao ilubong buhi sakitas dughan maglantaw samot nagtagiya. Oh. Nana ba? So, dapat nga ko ano ni mga ka-K5 ba kana gading ingon aning kun kamo manggali kay kabalo naman tang bawal gyud sa Cebu. Oh, maminaw mo mga ka-K5 labi na gyud sa to mga negosyante ug baboy. Para masiguro na to, di man gud nato ma-blame gud ang dito ang EO gud nila ka dito kay naa man gud sila di sila magpalusot.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang ato lang kasabot ang dili magpalusot, ang question lagi nato ba? Nganong ilubong nga buhi? Pwede ibalik na lang unta no?
3: Or nasiguro na pud nila nga ano, positive ni sa ESF.
2: Posible po no, ata kabalo.
3: Okay, basic ano, like posible pud nga scenario wala pa na test na pag-abot aning baboy, so wala ta kabalo no kung na kung positibo ba jud nga
2: so,
3: naay ano.
2: So ginatest, posible ginatest nila tanan sa 60 ka buok baboy.
3: Mm.
2: Bisa. Ginatest nila pero kay ingon ani ha. Okay. Sa mga negosyante ng tuog baboy diris oriental kay nakasugod ra ba yung oriental, nakaabot sila dito na hold ra ba sila, wa koy update unsay sitwasyon, gipabalik ba to atong dito sa badyan. Pero kining sa mualbual gyud kay gilubong gid nilang buhi. Wala lang yung nag-i-upload dira sa social media kanang naaris banga kay. Dili pa mo mabash og taman dira. Kay karon no, nabash silag taman mga ka-K5 ba? Ah, nabash silag taman mga suki na tuntig palamati kay kalabot lagi ining niya. Karatbirin sila. Dito. Ah, wala ka contact nila na ikuan. Oh, KSS nato dito. Oh, mo na ingon ani mga ka-K5. Oh, drama kuno ni. Ah, sige, ingon na maguna mga ka-K5 basta executive order kun mao gyud na ilang mandate dito. Oh, dito sa Cebu province mga suki na tunding palamati. Oh, ilabi na gyud sa mga taga oriental. Ayaw na lang ninyo pugsa. Oh, ayaw na lang gyud magpugos nga musulod dito sa Cebu. Oh, kay kabalo man ta nga bawal may EO44 sila dito. Oh, para mas dili ingong dako gid ang pirde. Tuman lang kita sa balaod kay inani mo subag-supak tas balaod kita may alcance pero ani di palusot ni lanto ko pwede pa lang unta ni makakuha usa duha tulo sus. Pero mahal na lagi ang pasaw murag ang kaingon galay ko nga unsa naman ni oy tanaw na ko abi na mo tug bugas nung nasa mua dito mo kuan love sa lamisa ko matay na salamat na may bugas. Yeah, lipay ko, may bugas, oh, sakasako. Pasaw di ay! Kids di ay!
3: Mayo pang baboy.
2: Na? Ah, one time? Muna kontak? Ah, wala, ayun lang. Pa-enjoy yan ang Las Cafe Alicia, sinanan dito sa Paluwar. At mga KSS leaders, mga kibay, maato na ko ito sila Star Paluwar. Kasulay ka ng palwa.
3: Lain pa nga palwa ang natin.
2: Hindi pa din. Sulay ka sa una, pwede palwa bitaw. Pero social ang Star Palwa dito sa kuhan. Asa mo na napitan ng area eh? Sa Tangtalina? Oh, palwa na dito. Niya. Ang instead nga yuta ang ilang agian sa palwa, palwa po ng ilang agian. Suga lagi. Sa iti ko lang ito ng video ron i-upload. Hahaha. Pito ako nga, maglagot lagi ko magunahon na lagi, eh. Idungagan pag itong, idungagan pag itong puya, ay. Oh, wag ibuangon nung inahana, eh. Malalang lipay-lipay, inyarang ilabay ng iyahang kuhan. Oh, Jim, mas makalagot yun. Kaila palang tanong, yan, naral diri.
3: Sig mapusdakan ka.
2: So, manimote. Oh, magkay klaro na na. Niya. Ari pag ito diris baboy pag yun nga maluoy gi ko maglantaw eh. Oo, oh, magluoy kong lantaw sa kining tag-iya ani ba? Sus, grabe na man gini eh. Kana ganing makaingon ka ba? Pero binuang na gining inani ay. Pwede ra man tingali ba si tigag chef? Eh, ibalik lang natin nyo. Oo, oh, ibalik lang natin nyo. Ayaw lang nang isulod diri kay bawal man gina. Oo, oh, di lang unta pa sudlon, di ba kay burag I guess. Pantalan man ginila ni nakuha ba kay oh, naidri, naidri Coast Guard. Oh, ipalusot ita betaw anyway. Basta eh, ilaha man po ng balaon ko, pero ato lang kayo, dito ka puwan mga kakipay, nga maka-feel po ta ba? Maka-feel tagalagot po sa ilaha. Pero atay, mahimo mga kakipay, kay ilaha man po na, pero ang ato lang advice, ato ang mga negosyante yung baboy, ayaw mong adtog si Bo. For now, kung magdala mong baboy. Pwede mo mag-tura ka mura, eh. Pero ayaw mo ka ng ganba, kung doon na mo ipalusot dito ng mga baboy, nakagod sila existing executive order dito, executive order number 44, nga bawal gin sila magpalusot ng buhing baboy o mga pork products.
3: Ayaw na lang irisgo.
2: Oh, ayaw na lang irisgo. Kaya kung irisgo ni mo, mas dako ang...
3: Pilde.
2: Pilde.
3: O kapildihan.
2: What if irisgo gin niya? What if iyan yung isugal?
3: Wow, mga yung naging nila high risk, high reward ko no. Pero lain po na. Di na sa ASF, di na sa kaso sa baboy.
2: Kaya kung what if no, ito, isugal niya yun.
3: So, patay may himo.
2: Na, wala mga kay AO na guway. Wala kay City Order na ato na tayo, okay. Sige, nagkasalamat mga kikipab sa inyo nga pagkuyog mga sulkit. Temporary alam ni nabati sa 11 Mbps sa pag-anchor di rin. Pero mabati man namin ninyo mga kikipab mag-report ka. Atong regular anchor na dito ron sa tour sa KSS na ito mga kikipab. Sige, nagkasalamat mga sulkit. Hindi buminawan sa inyo nga pag-uban. Sa alas ni Isang Puro sa Kikipab News of the Philippines. Ang alas ito nga Vice President for Operations Sir Eljan Castanio. At ang Station Manager SM Steve Flores. At ito nga Chief Executive Officer ng Big Boss Boss Doc Ramiloy. Sa gihapon, kinisi ka K5 Elmer Sagang.
3: O kinisi ka K5 Raylan Escarida.
2: Salamat mga K5. Kapanin ko dyan sa may San Carlos naman. Pagpunguna ni SM Brian Mordan with ka K5 Munjay. At the same time, din naman sa kanilang ka K5 Carlo Opinia para sa kampiyon na balita Servisyo Publiko Galingawan sa Negros.
3: K5 News FM.
7: K5 News FM. The lives of the Filipino.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
11: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
12: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
11: Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
12: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
11: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
12: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin? vitamin D3.
11: Nga naman, Dok?
12: Kaya ang D3-bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa gadayt,
11: muluya.
12: Pero kung ikaw naka D3-bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imuog instant energy.
11: Mm.
12: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3-bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
11: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3-bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo, nga himsog ang imong mga bukog, nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT, nga makatabang og protect directly sa mga cells, aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
10: D3-bio! Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3-bio, dali lang naayo akong sama.
8: D3-bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Papalit sa mga butika.
8: D3-bio!
12: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
11: Di kolekta, di katok.
12: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
11: Oh.
12: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3-bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3-bio. Ano ko sa D3-bio?
11: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
12: Nga naman, Sir GP.
11: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
12: Awayay.
11: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
12: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
11: Oh.
12: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3-bio. Mone, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3-bio.

0: dementia, adunay diabetes sa ilang brain.
1: Oh.
0: The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
1: Dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Sulayan ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man tag nami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kana mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige. Goodbye.

Alright, chikir tayo malaw na Jesus na si Kapoy na yun. Welcome na sa programang Afternoon Heartbeats. Kaya po ni maka-open karong hapon na si Deji Pine. At daw karong nga Biyernes, Pizza 4 ni bulan sa Setyembre to 2026. Ubalik ko ni mga higala. Kato pero ang alas 3 sa Heartpoint. Kaya doon na tayo pagabasahon nga istorya nga puno sa emosyon. Agatag-tag leksyon, inubanan sa ato mga nindot nga sunata. Standby lang mo dira. Balik ko ng dugay-dugay.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ko bukid, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
12: Bitaw, mabakarwash gani ko?
11: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: Maya dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
14: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Alright, oras sa K5 News FM, San Carlos, alauna 29 na sa kahapon. Balik na mangikala sa itong programang Afternoon Heartbeats kamagihapon. Naminaw sa 95.7, kanigapon si DJ Pound. Ikang salamat sa pag-standby mga higala sa pagpaminaw sa manindot ng mga sunata. Karon di ay live tang makitaan sa K5 San Carlos, Digital 95.7. Sa inyohang mga greetings dira, ato ang ako'y bahala kaninyo karon. Aduna ba yung mga panawagan? I-comment lang. Kaya ito nang shagit rin. Kanyang mga oras sa mga higala, darit yun ato sa itong Power Trio. Ato ang DTX 500, MyTC, o The 3 Bio. Para sa ito ang mga tigpaminadira labi na sa mga tindaran. Nagkadaan law nang hago. Itong palikunin, ito ang inyohang immune system para makapalayon mo sa inyohang tagsatagsa ka mga ubra. DTX 500, MyTC, o The 3 Bio, mapalitan si Clinica di Alternativo, Medicina and Wellness Center. Alright, may hapon pag-usap sa tanang Dagakanlaon, Valley Hermoso, San Carlos, Tubuso, Calatrava. May pagpaminaw, may pagsikisikay sa malandugon nga kahaponon. Labi paspa sa mga gala, pizza 4 na pwedeng bulan sa Setyembre. Punta na ka mo sa maing panglawas, no? Ang pag-amping mo ka noon ay. Sige, pagbalik na ko ha, mabasa na dahing taga-sulat. Sulat nga makahatag yun og leksyon. Na masinati yun na to o kung maghatag og dakong emosyon. Sige, standby na mo. Ano yung mga nindot nga mga sunata? Balik tarong dukay-dukay. Mga higala.

42 na sa hapon. Kamo na minaw yapon sa K5. Kamo na minaw yapon sa programang Afternoon Heartbeats. Yapon sa istasyon sa K5 San Carlos 95.7. Salamat pangigalan sa inyong nga paghulad. Kani yapon si DJ Pan inyong makaubay. Karong mga oras sa mga higala, tingkapi na, labi na kaya medyo landong-landong ang panahon. Pag-higup-higup na dahil tadirag kapi nga makatabang sa inyong alawas. Ang kapi nga makapawala sa mga bakterya, makapatunaw sa mga pagkaon, makagawas na yawa-yawa sa imong atiyan, gintulungan tibok ng mong lawas. Manilain ang GTX Coffee Mix mga higala. Higup na, pagkakapi ka na, nakatitux ka pa. Sa pa inyong gihulan, kani atong kapi mga higayla, dili na makapahilam sa tihar na tiyan, lahira tong uban nga kapi nga kumakainom ka, mangutkot, imangutukot to. Ito ni atong GTX Coffee Mix Perfect Kind. Walang higup na mo dira, ah, samtang naminaw mo afternoon heartbeats. So, karon mga higayla, magbasa tag sulat. Kani sulat sa usa ka inahan nga daw nalimta na siya sa iyang mga anak. Kay dagko niyang anak na kauman nag-eskwela. Masawon siya na ito ni si ako ang best friend dari si Melissa. Karakot-takot, may hapon dira, bishi. Ay, salamat. Daga salamat sa imong paglantaw sa pagmonitor. Ato niya, good afternoon, DJ pa. May hapon, sir. Amping dira. Kaya maghigala din ito magdugay. Ito na din yung basahon ang sulat sa atong letter sender. Kaya grabe ka paspas sa oras na. Yung pangutahan na din eh. Kung baga tiguluhan ang iyong sulat, nalimta na ba ko sa akong mga anak? Ang adlaw, DJ Pan. Aliw kitago lang ko sa pangalan nga Aling Rosa. Sa 63 anyos. Sa una, simple ra among kinabuhi. Namaligya kong utan og isda sa merkado. Alas-tres pa lang sa kadlawon, mabangon ako aron mangandam sa akong baligya. Usahay, mabasa ko sa ulan, mapaso. Mabasa sa ulan, mapaso sa akong ipangluto. Grabe kakapoy ang lawas. Pero kada kapoy, mawala akong makita na ako nga nakasulob o limpyo nga uniforme ang akong mga anak. At aduna usap sila yabalon padulong sa eskwela. Sa iyo man ko namatay ang akong bana. Mauna nga ako ragyod ang nahimong amahan o kinahan kanila. Ano ni mga gabi nga lugaw rang among paniuto o panihapon? Naging mabayran ang ilang mga bayranan sa eskwelahan. Pero wala kayo ko nagmahal. Kaya nga akong dam ko para sa akong mga anak. Na makita silang mahimong tao o gadunay mas tauhay nga kinabuhi. Salamat sa Ginoo na tuman ka na. Tanan silang adunay may trabaho karon o kaugalingong pamilya. Kada makita na ko ang ilang mga litrato sa social media, nalipay ko kay kabalo kong layo na ang ilang naabot. Apan DJ Pam, inag-uli na ko sa balay. Ilong nakaayo ang kanhing balay nga puno sa katawa sa akong mga anak. Aron ako na lang ang usang na nagpuyo. Ang lamesa nga kaniadto puno og plato usa na lang katasa sa kapi ang anaa sa matag buntag. Usahay mo tawag ko nila. Usahay dili mo tubag o kung matubag man pwede. Walang nagdali man sa ilang pag-istorya. Sige ma, busy pa ko ha. Dayong mapalon dayon ang tawag. Dili ko masuko pero humana. Dili ko masuko para anak pero maghilak na kung ako ra usa. Wala man ta ko nagpangayo og kwarta, DJ. Dili
kapit ko gusto mahimong palas-anon sa ilang pamilya. Ang akong gipangandoy lang unta kay makadungog ko sa usahay. Amuana sila na ko nga, ma, kumusta naman ka? Muad tumiliya, ma, mo bisita ni mo pero wala. Maunang nangutana ko ni mo, Digipam. Usahay mo bati ko nga nalimtan ako sa akong kaugalingong mga anak. Maraming salamat sa paghatag o kapagtagad sa akong sulat. Maraming salamat usad sa imong mga sukintig paminaw di nilang kukutog. Pininalang si Aling Rosa. Paganegros Oriental. Daghang salamat Aling Rosa sa imo ang sulat nga gipadala. Sa imong pagpaambit sa imo ang masulubon nga istorya. Salamat sa imong pagsalig diri sa among istasyon. Usahay mo kun mga higala. Aduna jud mga anak nga kung madagko na to sila. Makapundar na. Matawhan na ilang panginabuhi. Usahay malimta na lang nila ang ilang ginikanan. Malimta na lang nila ang tanang sakripisyo nga gibuhat para sila mahimong magmalampuson sa kinabuhi. Pero aduna kay mga bata, mga anak. Nakabalog yung walang tao sa tanang sakripisyo sa ilang ginikanan. Amo kay mga higala, dili magud pareha ang una-una sa mga kabataan. Sa inyohang mga anak. Nabito na sa istoryang kuris-kuris. Nasa uskabulig nga lubi. Naagyo usa kabuang anak. So, naukong sa mga bata, kung adunay butan, adun na po'y dili butan buliyagon. Ana ba ka na? Kumbaga pantay. Pero kaning sulat ni Madam Aling Rosa, lagyan ko rin ng mga inahan nga magka-relate-an. Tungod kay nakabalo ko, hindi lang si Aling Rosa ang nakasinati sa inasinati karon. Hindi lagyan ng mga inahan, nitago lang, kung mihilak lang sa tago. Tungod sa ilang kasakit, kabalo mga ito mga higala. Nakita ang mga anak on sa taka-importante sa itong mga ginikanan. Pero importante po siguro tanila kung di tabulyagon sa. Pero bisan pa man mga higala o ganang bulyagon ka nga pagka-anak, kumo kay anak kanila, hindi ka na mawala ilang paghigugma. Kay bisan ituwad pa ng kalibutan, anak, ragyapon kanila, ginikanan ragyapon mo sila. Sumaon eh. Muna na ko kailakon in eh. Ito mga higala, sige na ang magpadala o tambag ni Aling Rosa para makabalo siya kung si angin yung buhay to. Comment lang mo sa atong Facebook page at K5 San Carlos Digital 95.7 at nalasahin ko. Pagbalik na ko dugay-dugay, mahatag-yatag tambag sa atong letter center. Standby lang mo dira mga higala, ani ang iingatin ka.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 by Cal News.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
2: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
3: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
3: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
2: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
2: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
2: Wala jud.
3: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
3: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
2: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan

0: Israel.
1: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Victory Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Sige, galabad akong ulo.
3: Tasa day kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio.
2: Yung ay D3.
5: Papalit sa mga
2: butika. Victory Bio. Victory Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: kupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistange, sa kanegosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na. DDX Beauty Self.
4: Si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Katotood lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Take your time. Noong sa naman minilay. Oras sa K5 News FM. Sa inyong magsigi pa manjog uno in English. Oras sa K5 News FM. San Carlos, alas 2:25 na sa kahapon. Oy, tatapilo ba kung dito? Balik ta sa itong programa. Igala sa Afternoon Heartbeats. Kinilagya po ni makauban si Deji Pam. Dagan din salamat sa iyong paghulat sa pag-standby. Sana ulo-hula to ay na. Ito ay ligang kayo salamat, no? Kani mga orasa mga higala, dalit ko na to sa tuang extend food supplement from me. Para sa ato ang mga angkol o mga tartay nga wala na yung puwersa sa ilang romansa ko ba ng asawa? Nakutok na lang yun sa una-una nga makaya pa pero wala na. Ari ato ang solusyonan pinaagi sa pagtumar sa tuang extend food supplement for men. Ay makatabang abang niyo mga higala para mutaas ang round sa inyohang paglabing-labing. Just one round rekutob si Angkola. Si tatay, mahimo ng 5 rounds. Extend food supplement for men. Na sulay na ninyo sa kauras tumaroon na usa ang labing-labing. Sige, may hapon. Itong timbayaan sa niya itong mga viewers niya. Rini Malabago, good afternoon DJ Pam. Shout out diri sa Masulug Canlaon. Naminaw sa afternoon heartbeats. Sad man na sa story DJ Pam. Yes. Habitude ka sad ang story. Masuluban ng story akong hapon na mangigayla ang magipambit sa ito ang letter syndrome. Sige, mga tag-advice. So, comment lang mo sa K5 San Carlos Digital 95.7 mga higayla. Sa ganahang mo hatag o advice sa tuang letter sender. Para matabangan po nato siya, no? Si Aling Rosa. Ang hapon di ay ni Nanay Rosie, may pagpaminaw na ni Rosie. Sige, so wala nakaapa sa istorya. Ano'y magandang mga higayla? Aling Rosa itong sender nagpamuta na siya. Kung mabasol ba niya ang kaugalingoy na murag na sinati na niya nga nakalimta na siya sa iyang kaugalingoy ng mga anak. Nanay Rosa, salamat kayo sa imong pagsalig sa imong istorya. Kaya imong yung ipaambit niya na itong programa. Imong gibati, nanay. At yun siya isip sa usa kainahan. Wala ginikanan nga mag-uol. Wala ginikanan nga mag-hilak. Kung mabati na nila, na nakalimutan na sila sa ilang mga anak. Pero Aling Rosa, ayaw sa guna-una. Mahimpit na kanilang gikalimutan. Kaya dili na, dili kumutuwa na gikalimutan ka. Pero base na imong mga anak, Aling Rosa, na busy lang yun sa ilang trabaho, labi na sa pag-atiman sa ilang mga anak, usahay raba po basta aduna ni mga anak, mabusy lang yun ka, manglaba, atiman para sa ilang pag-eskwela, sa mutag aduna pag-it sila'y trabaho. So, ang ilang oras, anak, gamay na lang yun ka, ang hatagi sa panahon hatagi dugang panahon imong mga anak kay base hindi ag mo bisita rato nimo mikontak rato sila nimo mangumusta kay bisag aduna day siya dagko nga problema Aling Rosa nga wa ta kabalo wala ka masayon pero sa high board kani ba yung problema siya yung maupoy magdalag di malas. Malimta na nato ang mga tao nga pinaka-importante sa atong kinabuhi. Saan mo tayong problema, dako? Maura ginaisigig balik-balik sa imong una-una. Sige ka una-una, abunsaon mo pagsulibay. So, Aling Rosa, bisag nagproblema rin mong mga anak. Kaya lang sa oghatag o conclusions nga nakalimta na dyan. Pero pagbati lang man ni mo. Ikaduha, Aling Rosa, no? Diligid na makalimot sa ito ang mga panalangin pag-ampo. Sa tanang mga problema, ang ginuorag yung makasulbay. Sa tanang itong mga kagulanan, ang ginuorag yung magkahatag anag. Kumbaga ilusan ay nagkalipay. Hugot lang gina ito ang pag-ampo. Wala ang duty line kadaganan. Ay nasayod po siya sa tanan. Sa tanan itong gibati. Sa tanan itong mga problema nga gito bang? O nang dilita makapawa, dilita magpawala sa pag-aalaon. Labi na ang pag-ampo kay importante kay na. So pagpaligon na dra, pagpakaligon. Tapos nakainom ko, hindi naman ako kalitips. Bitaw Aling Rosa, no? Hatag sa gamay nga panahon. Para sa mga anak. Ako pumatambag aning mga anak. Para po sa mga anak nga naminaw, Hinumdumi po ninyo nga dili kinahanglan ang mahal nga regalo o kung dili kinahanglan ang mahal nga regalo para maipakita ninyo ang iyong gugma sa iyong ginikanan. Sa mutag lagyo na mo sa inyo ang ginikanan, mga sa laing lugar na muyo, ang tawag, pangumusta, mensahe ninyo, pagbisita. Mauna ka na ang usa ka pinakadakong talipay sa inyong ginikanan. So, atong leksyon nga makuhaan. Samtang buhi pa sila, sa mga anak ka na minaw, samtang buhi pa inyong mga ginikanan, ipakita inyong dakong gumba. Kaya doon ay mga adlaw, adlaw nga ulahin na. Maadyo na nato gustong ipadayag kung saan nato sila ka-love. Sige, samtang adunay pa'y panahon. Lapas sila diri sa kalibutan. Ipakita inyong gugma sa inyong mga ginikanan. Harapot sa mga ginikanan. Ipakita inyong dakong gugma sa inyong anak. Pero kung buliyagon yung anak, dito ay magigugma itang tanan. Dunay tambag, dunay tambag diri, wala na mo ipahabon. Si Madam Delina nalipay siya. Pagyatagan ako siya pagtagad. Tagan ako oras imang greetings, imang message. Salamat po ma'am ha. Sa kanunay nga pag-monitor. Pagkaroon ko mga higala. Mga ginikanan sa mo't nag-idaray. Kulang dyan na sila sa pagpangga. Dali ka na silang mangluod. Luodan na sila. So, si Aling Rosa, nakasabot ko. Diba sinangluod rapod din siya? Nga naman yun, uy, wala naman dyan ko gitawagan sa akong anak. Asa naman ni sila, wala naman ko bibisita. Kasi natin siya nga parang nakalimta na siya sa inyang mga anak. Pero na po ba mga anak no nga kasulti na ako ganun. Dali na lang kayo nila malimta nilang ginigana. Sa mutag na nga dato na sila. Ayun po din ito nagkalimti yung ginigana. Kasi sila gina ang hinomdain. Kung anong nga dago ta? Naunsa taron sa atong kinabuhi. Nauna ang ilang sakripisyo.

sige, basta niganahin mo magpahabon sa iyong mga advice ni Aling Rosa. I-comment lang tayo yun. Kaya nang ishangit. Hataga na ito nagpagtagad sa K5 San Carlos Digital 95.77 sa itong Facebook page. So, mauna gini. Atong gini kanan, kita na ilang kalipay sa matag ka ng kita ilang kalipay. Siyempre, mga anak mo tanila. Kumbaga, kita ang ilang grasya. Kaya mga anak, blessings. So, dako ka ilang kalipay na naabot na silang ginabuhi. Manauna-unaon po nato. Kung unsa ang kasakit, ang ilang masinati kung dili na makahatag og panahon. Pero bisan pa man siguro kung sa kabisi sa anak mo, kung atagan na ginig panahon ang iyang ginikainan, bisay ka may nagod nga tawag, pangmusta. Umatod ni Aling Rosa, bisay pangmusta, tawag, wala jud. Kasi kung siya pa nato kabisi, kung hatagan na natog 2 kaminuto, malipay na sila ay. Ako man gani, bisig na rakundra sa San Carlos. Ako ang mama da sa Valhermoso. Pero dili dyan kumahimog, dili ko makauli. Eh, para makakita ko nila. Samtang napa sila sa kalibutan, ito na silang hatagag time. Pagkano sa amanay mo hatagag oras, itong ulahin ang tanan. Mau na dira. Mau na dira na hotdan ako gatam. Kamu mo pud gud oi, di mo motabang dirag tambag oi. Kita uy alas 2:36 na sa kahaponen manghigay na. Yeah, nagbalik na ko hay yung mga greetings ako ana nang ipa. Shangit ron abot sa Guam. Ania ko sa ang umiyak ang puso by Angeline Quinto. Umiiyak ang puso ni Aling Rosa. Eh, kisa may dimuhilak anang di katawagan. Ang balay nga puno sa kalipay sa una. Sa katunggag may pa yung mga anak. Ang lamisa nga puno sa mga plato o mga tasa. Usa na lang yun ka buot. So yun na magina, normal raman yun na. Basta mga dagko ng anak. Magbulag na sige ni kanan. Samuta ganun na nailaing pamilya. Sige, umiiyak ang puso. Standby mo mga higala. Balik ko rong dugay-dugay.

0: kayang mabuhay kung lalayo ka. Kung atong i-relate sa story ni Aling Rosa, pero di siya kayang mabuhay kung mawala yung anak. So, kita. Pero maulagin eh, alas 2:42 na sa hapon, perting pagpaspasa sa oras. Anong oras perti mang paspasa? Mura mag akong paghigugma. Balik ka ay nahupas. Dito ay kaning oras sa mga igala. Dalit ko dato sa Winikagi Fish. Nalipitan ko itong roll-on para sa ilog. Para sa mga nagtrabaho dira, nagsigipas anong mga bugan, mga driver, para diri mabahuan yung mga pasahero nila. Pahirin yung power yung ilog. Eh, para dili mo ipanugay dito nga. Oh my God, katong driver ka ganina ba? Bahuag yung ilog ay. So para dili mo ipanugid, no? Tumunta nga ng Clinica Diofresh kay matamangan mo, maproteksyon niya na batok sa body odor hangtod 48 ka oras. Kung 24 ka oras, magpabiling humot. Kaya doon naman ko din siya yung virgin coconut oil na kombinasyon sa natural oils po. Nga mo na makatabang nga makapatay sa microbio, sa mga bakterya sa inyong mga ilog. Nga mo abitang hinungdan aning maong kanibitang baho nga wala dire wala dito. So, Clinica Diofresh na. Sige, ang sapin yung gihulat. Para dili mo dito i-chismis nga baho kayo mag-inglo ka. Naka-make up mo dira. Naka-hinapay mo dira. Pilit kayo mag-hinapay pero mag-inglo. Clinica Diofresh, mapalit sa Clinica de Alternativo mga higala, Medicine and Wellness Center. Ito asang hatagag pagtagad yung ato ang mga viewers. Ang Jeline P. Pacifico. Good PM at Ipam. Shoutout diri sa Santa Catalina. Ayun, atay viewers, no? Layo kayo dito pero diri dyan siya naminaw. Hindi salamat, Madam Angeline. Ang paglantaw, ha? Okay na ba akong hinapay? Buting na wonga, pero okay na. At least, buhit ang dirang dapit. So, dito na nagtapos ang atong sulat. Sulat sa letter sender. Usa ka inahan. Alig na. Mga anak. Talanggaan yung ginikanay. Samtang apa, napa sila sa kalibutan.
1: Wa naman ko gitawagan sa akong mga bata.
0: Kulang naman kay 63.
1: Asa naman ako ito sila karon? Huwag yun ba siya usan lang ka pangumusta? Huwag yun may nama, buhi pa ka diya ma. Apa kay gikaon diya ma? Ingon anak na lang yun sila kay dagko naman. Ina na yung ikalintan. Sa una nga halos wa ko'y tulog. Kapoy sa akong lawas na sinati. Para lang sila maka-eskwela. O karon, nangadato na sila inanang kong gikalimtay. Paita di ay anong kinabuhi aoy. Inanak na di ay na sila.
0: Sis, nakapanawag ka din sa itong inahay? Wa, alam ko kapanawag ito. Ikaw na kapanawag ka ni Mama? Wa, asa kong kapanawag? Kumusta na siguro siya sa? Unta, okay na siya? Wa, siya kabalong ay doon na rin tayo dagkong problema, Mama. Wala tayo kakuntag. Ato rin itong surprise haon. Isi daon na ito siya. Si ang birthday. Dahil ito siya ga ay 64 naman siya sa sunod niyang adlaw ng tawhan. Aga na siya tagaan ito siya ga 64,000. Na di ba, Aling Rosa? Surpresaon man di ka, Aling Rosa. Oy na, pagpaligong tragedy.
1: Ay, masig surpresaon ka, Tino. Oy na.
0: Diba? So, dito na, oy. Dito na nato. Oh, dito na gitapos. Dito na natapos ang sulat ni Aling Rosa. Sige, wala na yun tayo. Ano na tayo panahon, mga igala? Gamay na lang yun tayong oras at sa ang ipangsyagit, no? Tagans po natin maigpagtagan sa mga naminaw sa 95.7. Sa mga wala na kalantaw sa live. Aming hapon sa kanang taga-barangay Malangsa ni Mama Perla Dira nga kanunay yung nagluto. Kaya para doon na ikapabalon sa mga apong abulyagon. Hapon ni Manang Marmar sa ako ang magulang. Dihan sa kaya magliki, no? Samtang naminaw og 95.7, naminaw og kay Vine. Hindi na ginahinay kong kupay ang kamot sa liki.
1: Unta, liki na lang po ko. Para ko pa yun sa ako.
0: Sa tanang tagabal hermoso sa mga suki na kubuladira may hapon. Ay, napalis si Madam Grace Floresagan. Asa to mapalitan ato ang mga epektibong produkto dito sa Barangay Malangsa, Valhermoso, Negros Oriental. Paing hapon sa tanan. Ay, na nag-chat diri. Naminaw din sa Madam Hilin. Helen Librandor. Kaya Hilin, maing hapon. Yan na siya diri. Oh, nga. Hello, Inday pa. Maing hapon. A shout out sa tanang naminaw. Labi na sa Librandor family. Salamat sa pagbasa, Inday pa. Salamat, may salamat. Ano, maayong salamat, dagang salamat. Dagan kayong salamat, Tia Hilen, sa imong pagpaminaw dira sa Barangay Malangsa. O diba, ang uban dira, gudili makalantaw sa atong live tungod kay signal problem, no? Kaya bigadog signal dira sa bukid. So, aray na sila sa radyo lang maminaw. Salamat kayo sa iyong pagmonitor ni Lula Auring Ming Hapon, ni Tia Maming Ming Hapon, ni Tio Corning, Isor Di Guzman Rosella, i-shoutout ko ba yi? Shoutout ko ni Rosella Ming Hapon, para mag-square na dira. Si Sir Federico Abad Gracia, Ming Hapon DJ Pamela, mupa uli kurong Pasko, imong mupa uli karong Pasko, imong mga anak DJ Monitor ko radyo. Uli karong Pasko. Gusto na lang daan diyan, sir, kay para dili na ka ma-busy puhon. Mayaw. Ako ang pinaskuhan ba dira? Chicharon sa car-car. Okay, salamat, Sir Federico. Huwag sa tanan na lang naminaw, labi na dira sa kanlaon nga nag-monitor na ito karoon na sa 100.1. This is si Sir Elmer Sagang. Hindi na ba, muradadyo mo, Ali ba? Kanina na rin yung galagot, aray ba? Muragwa, nagyag ko, nagmalipayon karong adlaw. Unsa may ako'y nakaon, uy. Thank you so much, everyone. Kinahanglan niyo kong manamilit na kayo na ay oras dili na atuan. Salamat kayo sa iyo pagpaminaw ni Nanay Rosie. May hapon, Nanay Rosie. Dira sa Tibok San Carlos. May hapon kayo tanak. Dira sa Mercado. Salamat sa pagmonitor. Sa Calatrava. Sa Tubuso. Dito kayo salamat. Sige. Iatuan na da yung pasalamatan ang among station manager si Sir Brian Mardan. Siyempre sa among bossing nga si Doc Ramil, uy, ligang kayong salamat. Huwag sa ako ang technical partner na rin na si K5 Shanin Hilapon. At pahabol si Sir Joselito Canyete Ucanti. Good afternoon. Shoutout sa natin itong mga OGT gikan sa North Sighol nga na Sir Orlando Roda, Sir Jan Paul, si Sir Ralph Francisco Aka Francis, si Sir Jeffrey Sambilan, si Sir Giveheart Santana. May hapon, salamat kayo. Sige din ang takuan to. Salamat sa pag-monitor mga higala sa Lunes na Point Porn. Bye-bye, amping mo kanunay. Ay, wala rin ba mugi ampingan. God bless us all.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
9: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
8: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
9: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
8: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
9: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
8: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
10: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga uy.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Jason. Jason Drew.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
5: Unsalan ba jud ang inflammation? Ang inflammation susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas, kung gi-quarantine ang usak lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
6: Kuralan yun.
5: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
6: Normal ra, naay gahubag, naay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
5: Kana ug ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
6: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno.
5: Oh.
6: Ang inflammation sigurado jud na may inflammation gihapon nga may tabo. Kay siyempre active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
5: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
6: Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw.
5: Kana.
6: Kung naa kay BCO Sir GP nga naas sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman. Pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
5: Patay.
6: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
5: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
6: Kanabang dilipod ka masubrahan.
5: Oo.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
5: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
6: Nga mo'y kapagatambok.
5: Mo'y kapataas sa imo ang inflammatory rate.
6: Mo'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
5: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio jud ta aron malikayan nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinuon. Lain na ni siya.
6: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
5: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa ito ang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
6: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
5: Yes.
6: Unya, katong mga buyonan diha, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease, og even brain inflammation.
5: Correct. Tsakto dyan na.
6: Samot na dyan kung stressful ka ika. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una.
5: Oh.
6: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
5: Ay!
6: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
5: Oh.
6: Arthritis.
5: Oh, kana.
6: Inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo ka is katulogon, Sir GP.
5: Masong prostatitis na na.
6: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 Bio na nila, Sir GP.
5: Kana. Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day.
9: Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty

0: talaga.
1: Oh, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
3: Extend Food Superman.
4: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
11: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
10: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
11: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awal lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
10: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
11: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
10: Mao ba? Ala, mag-apply na gugug karon dayon para wala nay aberya.
12: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
3: Hininga uy.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station.
16: Pilipinas, oras sa kampiyon ng istasyon K-5 and News FM San Carlos City, alas 4:33 sa kahapunan.
17: El Castigato.
18: El Castigato.
17: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigato.
17: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigado!
17: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigado!
18: El Castigado!
16: Luzon, Visayas, Sugaminanao, kumusta? Welcome sa laing edisyon, Friday afternoon edisyon. Sa atong tulumanon, inyong tulumanon, ang El Castigador. Pizza 4 na sa bulan sa Setyembre 2026. Ugsama sa nananuban ang kinatibukang gapuar sa K5 News FM San Carlos City ng gipangluhan sa atong station manager, Kaki 5 Brian Morden. Inabaga nila ni Kaki 5 Barbie Pirolino, Kaki 5 Jezebel Barbizzo, Kaki 5 Pamela Pirator, Kaki 5 Shanin Hilapon, Kaki 5 Lidian Ravina, Kaki 5 Munji, og sa mga work immersion o mga OGT from Norso, from Negros Oriental, State University, mga Kaki 5. Naman sa tuwag mga top officers sa K5 and News FM Philippines. Pinangluhan sa tuwag President and CEO Dr. Amel Itangoy. Nabagan sa tuwag Vice President for Operation Kaki 5 Iljan Castanyo. Og sa tuwag Vice President for Administration Kaki 5 Jean Paul Generoso. Ako inyong ubos ng alagad sa walay paglubad. Inyong katribo, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Kaki 5, Arnel Heruila Dada. Maying hapon sa tanan, maying hapon San Carlos City, Negros Island Region ng mga kasikbit ng lugar sa NIR. Diha sa Cebu Province, mayong hapon, particularmente na diha sa may Toledo City, Pinamungahan, Balamban, Cebu, o Asturias, Cebu, Barili, Cebu, maying hapon. Sa tanan nga mga nagtanaw na turon sa Facebook Live sa K5 San Carlos Digital 95.7 malipayong Biyernes sa kahaponon kaniyang tanan. Bueno mga K5 karong adlawa atong hatagang pagtagad ang mga dagko o bagong mga balita. Mga dagkong balita, dagkong hisgutanan karong adlawa, bagong gihimugso nga bata, gipatay sa kaugalingong inahan nga minor di edad. Standby, Miguel, ato nga kuhaon ang kompletong detalye karon sa report. Gikan sa itong kauban nga si Kaki 5, Jezebela Barbizzo. Laing hisgutanan sa dito ni nahitabo, Miguel, sa Tuboso Negros sa Occidental. Standby, Miguel, kay matod pa. Ha, ang suspitsado 17 anyos nga inahan nga gikustudiya na karon sa kapulisan sa Risgutag lungsod samtang nakabsan sa kinabuhi ang newborn o bagong himugso nga bata human giingong giya kutlo ang kinabuhi nini o gisulod sa sako pastila na pasensya kayo standby sa mga detalye sensitive kay ni nga balita may gala oh, so doon na tayo mga pahimangon no, ini karon. Samtang sa lain pang madagkong balita, misinformation o disinformation, labing delikado nga balatian karon na sigon pa sa tigpamaba ni Mayor Rene Gustilo sa Dakbayan sa San Carlos, Joe Recalix Alingasa Jr. Ingon siya o matod pa ni Alingasa, mas delikado pa ni sa COVID-19 o ang bakuna ani kay maoragin ko no ang pagtuo o pagpugos sa mga tinuod nga nagpakabana. Samtang di ay usa ka ginikanan nga gipabakunahan ang iyang anak sa MR siya human makarealize sa kaimportante sa naisgutang bakuna. Ni viral karon ang post sa K5 o ni Mama Wilson gikan sa pagduda tungod sa social media hangtod sa pagdesisyon ini nga pabakunahan ang iyang anak para sa proteksyon sa pamilya og sa komunidad. Istoryahan tani karong taw-tawd mangigala no ang kaisug sa inahan. Samtang Vice Presidente Sara Duterte nalutsan og warrant of arrest sa kasong grave threats mga K5. 360,000 pesos ang piyansa nga gitakda sa Quezon City Regional Trial Court. Din ang kaso may kalabutan kini sa pamahayag sa Vice Presidente bahin ka bato kang Presidente Bongbong Marcos o First Lady Lisa Araneta Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Din ang kampo karon ni VP Sara Lisaad nga tubangon ang kaso sa korte. Og sa katapusan sa atong pulong sa kaalam o paglaom karong adlawng Biyernes. Atong hinumduman nga o human sa lima kaadlaw nga pakigbisog na anha na punta o na ay nagpa-naghulat nga pagpahuway. So magkutaw ang mga top stories of the day o karong hapon na may kailang atong hatagang pagtaga diri sa atong pagpaglagad nga dalit ka nato sa mayong kabubuton sa Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bayo DTX 500 capsule o sa Mighty C. Lakip na sa atuang sa atuang DTX coffee mix kapina pang detox pa. No? So ato rin nga tagag pagtagad karo may gala diri sa atuang pagpangalagad. Alas 4:40 na sa kahaponon may gala o niya karon kuto brata sa alas 5:54 possible alas 5:50 sa kahaponon mo iskerda na ta mga kakifive tungod kay sunset na no musalop ang adlaw alas 5:54 karong hapon. Pwede na to oras alas 4:40 na sa kahaponon na paalang sa inyong mga sentimento argumento o opinion ipadangat na diri sya itong tulumanon. Ato nang hatag pagtagad mga igsuon og palihog sa pagsalmot sa inyuhang o sa atuang mga topiko karong adlawa mga kakifive og palihog sa pag-like og pag-share sa atong programa aron kadtong mga kaigsuon na nato ngadto sa Lagyo makatultol sa atong Bilisaya nga tulumanon.
18: El Castigador.
16: Okay, alas 4. Iya po yung nindot, ha? Iyawa. Paigot po niya, ha? Paigot, idong? Ha? Mga paigot. No, paigot. Meron. Naglibog na ko. Okay. Sakpan.
18: El Castigador.
16: Bueno mga kakifive, ato oras alas 4:41 na sa kahaponon. No? Arita sa itong mahisgutanan pero sa dili pa mahigala, ayaw yung kalimot, no? Kapi sa ta, no? Kapi. DTX Coffee Mix, mga kaigsunan. Nagkatila na mo aning DTX Coffee Mix dong? Wala pa? Pastila mo ragwa tayo kahatag ni Rekulakiha. No? Nindot na lami kayo ni kinay chia seeds, no? Nasa chia seeds, so, wak mo, tilaw? O, pangayog balon sa inyong mama para katilaw mo. No? Lami kayo ni. Masa ba, inyong alam niyo? Ha? DTX Coffee Mix, mga higala, kapi na, pang detox pa. No? So, nindot tayo. Lami ah. Basta lami agad, no? Lami pa ni sa imong ex. Ha? Namoy ex? Wala? Naigamay. At siksumay kayo. Sure call, kini mga bataan, nagpaminaw ni nako kanadto. No? Na ay nakadungog na sa akong pangalan? No, ga-approve na, basta gihulngan. Negros Oriental, no? Salamat kayo ninyo, ha? Salamat, salamat, salamat, salamat. Sige, dugay pa man mo di rin, no? Dugay pa? Sumakauyab gin mo, ana, no? Sige, kay tagaan niya ito. Pila mo kabuk? Uno, dos, tres, ha? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Ah, napagiduha? Napagiduha, pito mo? Ah, grabe. Kinsay ka look-alike ni mong artista ganidong? Ha? Si Kwan? River Cruz? Ay, ay. Sige, sige, sige. Kanta? Kanang palita o Kwan? Galing, Kwan mo? Close na mga dapit, no? Lunes na lang. Lunes, para katila mo DTX Coffee Mix, ha? Oh, niya. Yeah. Manabi, gimo, kanang tinuod nga unsa gilasa, ha? Dili nang murag giulug-ulugan lang. Ha? Kay bawal na sa tuwa. Kinahanglan na atas sa kamaturan. Okay? Diba? Oh, si Carmelita Barbitso. Si kini. Nag-UGT po ni Madge. Si Kwan? Si kinsa ni siya? Si Miss Bagunbun ba? Isa ni ngalan? Gani? Ha? Isa? Isa?
3: Kitty.
16: Ha? Kitty? Ay, ate. Pilaida ni mo na Kitty gani? Pila edad mo? 18, 19?
3: 18.
16: 18, ikaw dong, pila edad mo dong? Pila edad mo? Pila na, unsa anak niya? Anak, 20? Niya, 18 siya? Ah, 22? Ah, niya, marabag nang hiwid ka. Ay, talaw mo daw sa. Sige. Okay, ah, sige ha. Kwanta, arita sa itong mga hisgutanan karong bunt... na karong hapon na mga higala, no? Sa pahausao man ako ni Pagkuan, kinibitong, di naman ko kay Balo, derigod, sa tinuod lang. Na, kuratan po, dili ko kita live diri day, no? Usaw gina ni Pag pislit day? Kabalo kang pislit daw? Abi? Okay. Hmm. Naara di ay, salamat kayo ha. Okay. Maing hapon, good afternoon sir, dads, done like and share, gikan ni Silmarie Ritarip, Gian, rituhi ko diha, dads, rituhi, o siya rituhi gani?
3: Ha? Ito po.
16: Ah, gusto mo siya, picture ko dahi, niya is, oh, what, kabalo ka, Gian, sa tinuod lang ba? Murag, ganahan gani ko nga pareha ka batano na ni nila ba kay mga sa tinula baro gud mo dong kakita mo atong kuan kana bitong Westlife no great da mga tisu-tisu gid mga mata ba no mga batano pa sige magparito di siya rituhi ko diha karon pa ko ka ko rituhi ha sige ni Cruzanon kay ni siya sige so, standby lang mo diha dong ha standby mo kay alas 4:05 Alas 4:46 na this time, unahon ginato ning dakong balita mga higala kay usa ka dako kanang subok gig kayo, no? Subok kayo palandungon mga higala kining usa ka krimen nga nahitabo dito sa lungsod sa Tubuso mga higala, no? Sakitas dughan oi. Oh. Ngano man? Tungo bugat ka ini. Sakit ni sa kasing-kasing mga higala kay kining report nga na file ni Kakifay ba Jezebel Barbitso karong hapuna, nakugang ko, pagbasa na ko sa Facebook page, no? Sa Kakifay. No? Importante ka ng hiskutan na to, ha? Hmm. Kay, usa ka bagong himugso nga bata, ang nakaplagan mga Kakifay, nga wa na'y kinabuhi, sud pagin sa sako. Dito sa sityo Maaswa, Barangay General Luna, lungsod sa Tubuso. May kampiyon nga detalye nini si Kaki 5 Jezebel Barbitso. Yes. Yes, Jess. Good afternoon. Iki 5 mo.
19: K5 News FM Live Report.
16: Okay. Yes, Kaki 5 Jezebel standby. Oy. Oh, kanang ha? Lapanya, maahat naman tayo nagpapalit og DTX ko. Kuan ron, no? Coffee na ka diha, Mads. Naka DTX Coffee Mix diya, Mads Jezebel, or kuhan kay murag si Kar, kuhan daghan silag stocks mga gala. No? Kay, magdala po ko sa balay, kay nahurot naman, uy, oh? Okay? So, okay. So, dito maglangan mga kaki 5, dawaton tani, ang usa ka breaking news. Kalabot nining usa ka inahan karon ang gikustudiya sa kapulsan sa lungsod sa Tubuso. Kay matud pa, allegedly, no? Siya ang niunay pagkutlo sa kinabuhi sa iyang bagong himugso nga bata. Unsa ni katinod? Yes, Kaki 5 ya, Jezebel?
20: K5 News FM Live Report.
16: Yes, Bel?
21: Yes, Kaki 5 Arnel, patay gud ni ang bagong himugso nga bata. Giingong gipatay sa kaugalingong ginahan. Nga usa ka minor, Kaki 5 Arnel. Dito ni naitabo sa Sityo Maaswa, Barangay General Luna, lungsod sa Tubuso. Sumala pa sa investigasyon sa atong kapulisan, sa unang spot report nila Kaki 5 Arnel, murag regular ra nga napalgan found dead infant dito sa kilid sa balay sa usa ka residente sa maoga lugar Kaki 5 Arnel. Pero sa diha-diha na nga na kuan na napalgan ang bata, naaday ni sa madinunggaban niya pulo kabuok Kaki 5.
16: Ah, grabe. Uy, sus kaluis bata. Kung sa may gigamit niya pagdungga ba Kaki 5, Jezebel?
21: Kana mo'y wala matino kung unsa ang gigamit sa maong inahan Kaki 5 Arnel.
16: No, dili pa nato ni pwedeng hinganlan kay sensitive yes. Kayo ni, no? Gani, bisanta gani ang lugar. Pero anyway, di magini kapungan. Unsay kuan kanang gawas nga sana po ka mga kuan kinig samad nga naangkon sa bata. Karon kumusta man unsay status gyud sa inahan og kuan do na nabay update kanang naimbestigahan na ba ni?
21: Inahan Kaki 5 Arnel naa sa kustodiya sa kapolisan Kaki 5 Arnel.
16: So unsa man kanag doon na initial nga findings ang ato ang kapulisan nga ano nga nakaako ang inahan sa pagkutlo sa iyang kagulingong anak o bata.
21: So far, the Kaki 5 Arnel, wa pa nato makuha ang habig sa kanang kapulisan kay atong gitingwaan o contact si ang OIC nila, si Police Captain Mark Inili Laganipa. Pero pakyas na Kaki 5 Arnel nga ma-interview siya about aning hitabua.
16: So, kumusta man ang local government units, ang LGU? Unsa may napaabot nila aning or action or tabang? Lakip na ang MSWDO or DSWD.
21: Kaki 5 Arnel?
16: Kumusta man? Unsa po'y action? Unsa may gihimo karon sa LGU Tubuso? O ingon man sa MSWDO or sa DSWD kalabot nining maong kaso?
21: Bali ang DSWD o kon MSWD o sa Tubuso, sila ni aga mipabalo sa atong kapulisan about aning nahitabo aning bagong himugso nga bata kay Kev Arnel.
16: Ah, okay.
21: Tubuso, i-imbestigahan sa atong kapulisan. Muna nga ang inahan na nasa ilang kustodiya niya so far. At wala lang i-update on niya kung unsa game hitabo aning inahan Kaki 5 Arnel.
16: Wa kay nakuha nga bisag partial lang information o background ining maong inahan unsa man siya kanang depressed or pinaangkan ba or kwan?
21: So far wa pa gyud.
16: Wa pa ni bisyo ana. Sige. Sige, salamat Kaki 5 Jezebel sa mga final report.
21: Sige, Kaki 5 Arnel, muna ito gamahatag na report alang sa programang El Castigador. Kaki 5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: El Castigador.
16: Okay, daghang salamat Kaki 5 Jezebel Barbicho sa ibang live report. Grabe may gala, no? So, honestanan, atong pasubo sa kalag sa inosinteng bata mga higala, no? Ikaduha sa minor de edad nga inahan, no? Dili ni nato siya angay nga hukman dayon o husgahan sa Tagalog pa. Kinahanglan nato una nga pangutan-on ang asa ang organong nahimo kini sa maong inahan, no? Unsay hinungdan, unsay iyang rason, no? Unya kumustahon po nato ang tabang gikan sa local government units o ang guidance sa gikan sa DSWD, no? So, tungod kay ang edad mga higala dili ni pasangil pero timaan ni siya nga naay napakya sa atong sistema mga kaigsunan. Ha? Naay napakyas eh. Sa pamilya, sa komunidad, sa edukasyon. Ngano ni tabo man eh. No? Nganong naka niabot man sa punto nga ingon ani? Kahadlok ba? Kawalay paglaom? Kawalay kahibalo? Kung asa siya mudango? No? So, sa mga batan-on diha ron, sa mga teenager, no? Kamudong, no? Ninyo, kung naamoy mga problema gani, timanig ninyo nga ang pagtago sa problema, ang pag, sana, pagkumkum, dili na maoy solusyon. Dili na, kinang ipahungaw ginani mo. Kay padagayday ginani mo yung mga luha, no? Kay diha sa pagpaagas mong luha, diha man ka makakita o paglaom. Diba? Hilak ba? Hilak ba? Bitaw, joke lang ha. Pero, tingnan no? So, sa mga batanon diha karong nga naminaw, kung bugat na kayo yung problema, pwede mo mangayo og tabang sa rural health unit, no? Adto ka sa MSWD o ngadto ka sa mga pastor o kaparian, no? Kaya kana mga pastor kapari dong, may kinamudag tambag, no? Kanagin sila. Kaya siniguro gina ang ilang tambag diyan mo, no? Diba? So, mauna itong pahimang no, sa mga batanon. Sa mga ginikanan, no? Sa mga ginikanan nga naminaw karon palihog, istoryaha ang inyong mga anak. Oh, istoryaha. Bantayi. Ayaw hulata nga maulahin na o naan na diha ang pagbasok. O sa atong local government unit, mga igala, or sa DSWD, hinaot nga mahatagan ni og hustisya ang bata og rehabilitation ang inahan. So, but pasabot, dili lang silot ang angang ipahamtang sa inahan kun dili rehabilitation.
0: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
16: Okay, daghang salamat, Migla. Itong oras, alas 4.56 na this time. Mga nabuhi sa Tamigla. Sa akong pagbalik, atong tukion, ang kalabot na sa gipost ni Sir Jury Calix Alingasa Jr., nga matod niya ang pinakadako karong problema, ang pinakadakong kinibitang balatian, kining disinformation and misinformation gikan sa social media. So standby, bigla ato ni binigbinagon sa pagbalik sa atong tulumanon.
0: El Castigador.
2: K5 News FM.
22: The lives of the Filipino.
23: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
23: DTX 500.
25: Mapalit sa mga butika.
26: Ako si Jean Paul Generoso.
27: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon, kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
26: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
27: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
1: Correct.
27: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 o Mighty C.
1: Mm.
27: Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
1: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
27: Mm. Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho.
1: Mm.
27: O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong.
1: Oh.
27: Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
1: Almoranas.
27: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
1: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
27: Mm. Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP.
1: Mm-hmm. The best.
27: Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw.
1: Mm.
27: No? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement.
1: Mm.
27: Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time.
1: Mm-hmm.
27: Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
1: Correct.
20: DTX 500.
4: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX 500.
20: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
27: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP.
1: Mm.
27: Ang type 1 o type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
1: Lahi.
27: Normal ang type 3 o 4.
1: Mm.
27: Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart.
1: Mm.
27: O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
1: Uy.
27: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
1: Mao
27: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai.
1: Mm.
27: Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan.
1: Mm.
27: Dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system.
1: Mm.
27: Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
1: Ah, brown.
27: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool.
1: Mm.
27: Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
27: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo.
1: Mm.
27: Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
1: Wa na jud ay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
27: Kung kininasab si Dr. Miloy, siying mayong lawas ang pingan.
1: Ayaw abusuhan.
20: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
20: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix,
1: mabaka butika,
0: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Katrina, gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soul, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soul,
1: mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sform Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sform Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: El Castigador.
14: Okay, daghang salamat mga kakifay. Balik ta diri sa ato nga pagpanglagan atong oras alas 4 o kun alas 5 5 na sa gapunon may gala dalit kadto sa Power Trio no nga gilangkuban sa D3 Bio DTX sa 500 capsule o inguman sa ato ang kining Mighty C no. So mga kakifay, kung kapoy na kadiha no, nya kahilantanon ka no, pero karong panahon na dili na niya problema kay do na tay Power Trio. Una kining atong DTX sa 500 capsule, gibansagan kini nga kapsula mahigala nga the superior antioxidant para ni nga molimpyo sa imong lawas sa mga hilo kon toxins o sa mga free radicals no. I-protect niya ang imong atay, ang imong kidney o ang tibuok nimong lawas may gala sa DTX sa 500 capsule. Detox na, pang-heal pa, no? So, ikaduha may gala ang D3 Bio, ang superfood supplement. Kini ang matawag na to nga sunshine vitamin nga doon ay virgin coconut oil kon VCO. Mauni ang mupalig-on sa atong immune system mga kaki-5 o mupalig-on sa ato ang kabukugan. Ha? D3 Bio. Dili basta-basta nga vitamin D kay superfood kini mga kaki-5. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C, wala na i-hapdi, di na mag-hapdo si Muntian ini, kay alkaline siya mga kaki-5 para sa dunay sipon, ubo o para dili ka magkasakit mahigala, mag-Mighty C ka, no? No? Walay hapdos sa tiyan o ang paboritos tanan, no? Ang DTX Coffee Mix, no? Paborito ni sa tanan mahigala ang atong DTX Coffee Mix. Kapi na, pang-detox pa, no? Lami nga kapi ni mahigala na apay

0: dito extra 500, magkape ka, nagpa-detox ka, no? Ha? DTX Coffee, ang kape nga, ha? Maalamon. So, nindot kayo may gala, no? Ha? So, mauna ang inyong gamiton. Diha sa inyong mga duol sa butika, bitaw, o sa mga suki inyong mga reseller. Natay mga reseller sa kung may gala, no? Ako lang niya rin i-voiceover kay Pertigin Daghana, no? Sige lang, kaya ako rin iriyahan, no? Standby lang mo mga kung diyan, no? Mga key is sa resellers. Okay? Sige, ariglado mga ka-tribo, mga ka-K5, atong oras, alas 5-8 na sa kahapon dalion o paspason tani mga higala kay aron dili ta ma-abdan sa sunset or pagsalop sa adlaw, may gala kay alas 5:54 matod pa. Musalop ang adlaw, may gala. Nanari ta sa gipo, nabasahan ako sa post ni Sir Joe Recalex Alingasa Jr. ang tigpama ba ni Mayor Rene Gustilo? No? Kay ingon niya mahigala ang labing delikado nga balatian karon dili na COVID kun dili misinformation o disinformation. No? Makaingon ta miglang sakto gid kayo. Karong panahon na mga idol, ang Facebook or FB o ang TikTok nahimo ng baligyaanan o mga bakak nga kasayuran. Napay mga false prophets. Mga tao nga tungod lang sa pag-apas o mga likes o monetization, mupakaila, pagigala o istorya nga wa pagani nila masusi o ma-verify. Ha? Paita. Diba? Daghan ini. Tungod ini may gala, daghan sa tumakigsunan ang maglalis. Ha? Daghan sa tumakigsunan nga naguba ang ilang maayong relasyon o daghan ang naglibog mga higala. Pero, mga kaki-five, doon na pa'y paglaom. Kay matod pa ni Sir Jure Calix Alingasa Jr., ang bakuna ni ining maong mga misinformation and disinformation mao ang ligon nga pagtuo, tiunay nga gugma, ngadto sa katauhan nga tinuod nga nagpakabana. El Castigador. Muna ako mga kaki-five, isip usa ka magsisibya. Ha? Isip bago ninyong El Castigador. Manumpa ko nga dili mi o dili ko mo apil-apil anang gubot kay dinhi sa programa sa El Castigador, lunlon mga kamatuoran ang atong ginahatag pagtagad bisig sakit paminaon basta tinuod mga igsuon. El Castigador. Ha? Mauna mga kaigsunan, magbantay ta, magpakabana ta, mga lagad ta sa insakto ngadto sa atong isig katao. Di ba? So mauna ang pinaka-importante may gala. Nan, subay ni ini, doon ay gipost karon, gipost diri sa atuang Facebook page, no, sa K5 News FM, no, nga gipost ni Ma'am Wilson, no. No, ato ning isgutan kay isug po ni siya, no. Akong kwan ha, mga portion lang sa atong basahon siya ng sulat mga higala. Niya pa, before dili ko magpabakuna sa akong anak kay mahadlo ko tungod sa akong nakita o nakita sa social media. Diba? Daghan kayong makafamiliar ini, makarelate, no? Daghan kayo ni. So, mahadlok yun tungod sa FB, sa TikTok, o sa mga maritis-maritis na may gala, no? Pero unsa may nakapausab niya sa iyang huna-huna mga idol, no? Niya pa, pag-admit sa iyang lolo sa hospital, nakita niya mismo nga daghan kayong mga bata nga na-admit. Nagkalain-lain nga matag sa sakit ang gihambi niini. Og dito, matod niya, dito siya nakarealize. Grabe, niya pa, grabe, lahi na gyud ang klima ron. Na, niya pa, kita gani nga dagko, dali masakit, how much more ang mga bata. Sumay, punto siya may gala, no? O ang pinaka bugat sa iyang istorya, niya pa, what if simba ko lang? Akong anak magkasakit, kinsa akong basulon? Ayan tubag, ako ra. Share po kuno ang mabaso. So, mga kaki five, nagpabakuna siya sa iyang anak. O proud kayo siya karon. Niya pa, this protection is not only for my child, kundi para sa among pamilya o sa atong komunidad. Niya pa, pila na kayo weeks since nagpabakuna siya o kinakayo ang iyang bata. O nag-thank you pa siya, nagpasalamat siya sa Barangay 5, San Carlos City. Diba? So, dawata, Ma'am Wilson, ang ako ang dako nga pagsaludo diyan nimo. Og tinuod gyud ang giingon ni Sir Jury Calix Alingasa Jr. Megala nga ang pinakadelikado karon nga outbreak mao ang misinformation. Pero salamat kay naa pay mga inahan sama ni Ma'am Wilson nga misukod og nangita sa kamaturan mga kigsunan. Og ato lang pahinumdum sa mga ginikanan. Ang bakuna dili para sa usa lang, para ni sa tanan, para ni sa ilang gitinguha nga herd immunity, aron protektahan panalipdan ang kabataan nga dili pwede or ang mga bataan nga dili pwede bakunahan. Kaya na may screening. Namang yung mga bata nga dili pwede nga bakunahan magigala. Nan kumahadlo ka, simple imong buhato magigala, pangutana sa doktor, ayaw sa Facebook. Adto ka sa rural health unit, sa barangay health center, kay libre ka mangutana, way bayan. Og kanimo, Ma'am Wilson, salamat kay sa imong pag-share sa kaisog. Sa imong kaisog, makaluwas ka og daghan pang kinabuhi tungod sa imong nindot nga kasinatiya. No? Muna may gala, kanunayon na to ang pagbantay sa atong panglawas. Magpakabana ta sa kabataan, mga lagad ta sa kamaturan. Alas 5:14 na sa kinig kahaponon may gala paspasan ta ni kay aron nga mabasa na ko ning mga mensahe ninyo mga reaksyon no. So arita sa kuan may gala kinig breaking news no. Karong adlaw ni pagawas ang Quezon City Regional Trial Court og a warrant of arrest no. Batok ni Vice President Sara Duterte, kalabot siya ang kaso nga grave threats may gala. Unsay nahitabo ini? Matod sa korte mga kigsuunan, ang kaso nagsugod sa pamahayag ni VP Sara sa usa ka online na briefing ni adtong miaging mga bulan. Diin iyang gihisgutan mga kigsuunan nga nagmando siya nga ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez kung pananglitan adunay mahitabo kaniya. Nang karong adlaw may gala, gibasura sa korte ang motion sa kampo ni VP Sara nga ipospon o ibasura ang kaso tungod sa isyo sa jurisdiction. So meaning nakakita ang korte o gibugaton or probable cause aron ipadayon ang kaso. So ang piyansa may galagi gitakda 120 mil pesos. Ha? 120 mil pesos kada counts o tuluman ni ka-counts may gala mukabat sa 360 mil pesos ang piyansa. Sa lain bahin, nagpagawas na dayon og pamahayag ang abogado ni VP Sara nga si Attorney Lim. Ingon nila walay intensyon si Vice President Sara Duterte nga ikyasan ang balaod o gamito nila ang tanang legal nga pamaagi. No? Og una pong giingon niini nga dili siya mogawas sa nasod o magtago-tago. So, mga kaki-five, una, kining kaso nga giatubang ni Vice President Sara Duterte o kining warrant karon nagpakita ni nga sa atong demokrasya walay labaw sa balaod dinhi sa atong nasod. Bisan kinsa ka, mamayor man ka, masinador ka o vice presidente, kinahanglan tubagon yun nimo ang imong mga kaso or kalapasan sa balaod. Ikaduha, kinahanglan maghulata sa proseso na iwaran, na ipiansa ang korte na ang maghusay. Ang trabaho nato karon mga higala, maurigid ang mag-obserbar, maniid o magpaabot sa kamatuoran nga mogawa sa korte, dili diha sa social media. El Castigador! El Castigador! Diba? Ang uban, social media, ikatulo. Panawagan na to sa kalinaw. Dili na, na panahon karon sa away-away, diha sa FB, panahon ni para magtinabagay ta. Kaya ang katapusan, Miguela, way laing apektado ni ini, kundi kita ng mga Pilipino. No? Sa para sa kampo ni VP Sara, kidaghan man diri San Carlos City, naamoy katungod nga manubag o kining sa kampo ni Vice President Sara Duterte, niya naamang isa'y daghan lumalaban. No? No? Mauna ni ang panahon, ang venue nga matubag nila ang tanan. O mapamatudan sa korte nga inosinti siya, wa siya'y sala. O para usab sa gobyerno, kinapamatudan nila dito sa korte ang ilang pasangin. So mauna may gala ang gitawon na itong demokrasya, mga kaki-five. Magbanggaan na isa argumento, dito sulod sa korte, dili sa kadalanan o dili sa social media. El Castigador. Lahi ang atuang discussion ining maong kaso may gala. Kaya ang uban, laban man dayon. Kasagaran karon sa mga media, mulaban. Pero dinhi sa El Castigador may gala, neutral ta. Ah, kinasusihon ginato ang insakto. Dili kay pag-abiba o politiko mga kakifay. No? So, mauna nga dinhi sa ato ah, dili tana. Ha, likay ta. Kina nagpabilin ang amo ang pagka-neutral kung bahin na gani sa politika may gala. Okay? Sige. Alas 5:19 na sa kapunon. Sa di pa na ko makalimtan ako sa basahon ng inyong mga mensahe, no? Valle Hermoso Municipal Police Station has achieved the rank 1 position among all Class C police station in Negros Oriental for August 2026. Officially recognized during the 8th Provincial Command Conference at Camp Lieutenant Colonel Francisco Fernandez Jr. in Cebulan. This top ranking highlights the station's outstanding performance in focused police operations against illegal gambling, illegal drugs, wanted persons, loose firearms, and smuggling. This major milestone reflects the unwavering dedication and hard work of the men and women of Valle Hermoso Municipal Police Station in keeping the community safe, peaceful, and secure. Gikanto ni Aldrin Diamante may gala, iyag yung gikuan gaday, gipadala. So congratulations sa tugya kapulisan diha sa lungsod sa Valle Hermoso. El Castigador. El Castigador. Okay. Ma'am Eva Kumawas Kabugwas. Maing hapon, sir. Ma'am Pulin Alkisa, good afternoon, Sir Arnel Dada. Bisita niya mo, Ma'am Pulin, no? O ni Kuan, ha? Dugay-dugay itong makita biyay. No? Sige lang, hapit na ta. Makalingkawas, no? Makatabang-tabang na tapuhon, ha? Medelina Yamazaki. Good afternoon, Sir Arnel. Please, please shout out ko ni Lourdes Birha. Dinha sa Kalampisawan, Calatrava. Sige, pamina o K5, labi nimo. O labi na nimo, sir. Thanks a lot, sir. Arnel. Labi namo, manigod. Labi nimo. Sige, salamat kayo, ma'am Medelina Yamazaki, no? Diya sa all the way from Japan. Asa dapit ka sa Japan, ma'am, no? Nga amping des kanunay, ha? Boss J. Guillermo. Good afternoon, Sir Arnel Dada. Shout out ko ni Mada Arne Jimeniano, Ninya Indino, o sa tanan na lang. nga naa diri sa o dira sa Florentina og mga atlet. No? Yeah, Florentina Elementary School, okay? Boulevard Eras. Mayong hapon, Sir Arnel, mao di ay wala na ko kadungog sa pikas kay naa na di ay kadire. Di ay. Anak mo ginang life, no? Manibya ta, ang uban gani, no? Normal na, no? Asa, pero, dire man ko sa una po. Balik man niya ito agad. Balik tribo mang yapon ta, no? Ah, so, inana na may gala. Sige, na ako'y balita ninyo, alas 5.23 naman, no? Kinibang, dagha kay galibog sa eleksyon sa barangay ug sa gabinete ang kabataan may gala, no? So kining balita gikan ni sa Senado si Senate President pro tempore Tito Soto ni Barugyod og giingon niya nga dapat ituloy na ang BSKE sa Nobyembre 2, 2026 may gala. Di na siya gusto nga wala elections November 2. Nga no, Dol? Kay matod niya, kung ipostpone na punog balik ang BSKE, unya adto na sa 2028, lima na katuig nga maglingkod ang mga barangay officials karon nga napili, gikan pa sa 2023. Na? So, niya pa, nakita ni Senador Soto, ingon si Tito Soto, nga ang katawhan gusto na og bagong leader sa barangay. Dili pwede nga holdover lang. No? Kay katungod daw sa mga tao nga mupili. Number two nga iyang gi-cite sa iyang interpellation kagaha, may aging adlaw may gala ni Senador Tito Soto, nga matod niya nga daghang kaso o daghang mga officials sa barangay nga daghang kaso. Gani, yang gimensyonar, 12 ka official sa Iloilo, gidismiss sa ombudsman tungod sa AX ayuda anomaly mga higala. Doon na po'y barangay kagawad sa Umapad, no? Gisuspinso kay gidugay ang sweldo sa mga naglimpyo. Og doon na po'y mga IPAL officials kuno nga gireklamo sa DILG, og ang barangay Punta Engaño sa Lapu-Lapu City dunay criminal case. No? So mao na nga mas pabor si Senador Tito Soto nga dunay eleksyon sa barangay karong Nobyembre 2. Pero si Senador Chuis Escudero niingon, 5 years termino na unta ni para dili na mag-utro-utro og mag-pushpon-pushpon pa. Ang iyang solusyon, recall. Kung dili, maayo ang performance sa mga officials barangay iparikon. Okay. So, mga kaki-five, no? Ang issue dire, dili lang sa pizza, sa eleksyon, no? Kung dili, ang mga gahom o tulubagon. Nanpila na katuig mga higala ang atong barangay, ang mga youth, gipungan sa pagbuto, pila na kaipal nga mga og mga abusado nga wala manubag kay walay may eleksyon may gala. So, para nako sakto man si Senador Tito Soto nga ipadayon sa Nobyembre 2, 2026, no? Kay kinahanglan na kunong ilisan kung maayo ibuto og balik, simple ra magid ang iyang pagsabot. No? Sa mga iski og barangay aspirants diha, pangandam na mo kay basin matigayon gud ang barangay election karong Nobyembre 2. Kaya ang kumili karon naghulat sa Kongreso pero kinalantang magbantay. Kay ang sa katapusan kita gid ang maghukom mga higala, no? No? So matud pa nga duna nay initial po nga gipamahayag si Senador Migs Zuberi. Migs Zuberi may gala niya pa kung sa 2028 pa ang eleksyon sa barangay, sobra na sa 40 or manigulang ng iski. No? Manigulang na kuno. So may punto po si Senador Migs Zuberi. Muning bantay taan ni may gala o ginaot unta nga paminaon sa mga magbabalaod ang tingog yun sa katawhan nga gusto gyud og eleksyon mga kigsunan. El Cas
1: Investigator! Investigator! Ang tinig ng bawat mamamayan! Investigator! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. Investigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Investigador! Investigador!
0: Ano may galat o oras? Alas 5.27 na this time. Maminaw sa tao o mga importanteng pahibalo gikan sa pika sa lawak.
1: Investigador! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: pahaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, agad ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag,
10: naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit.
9: Salamat, agad sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinic or biotics.
12: Extend Food Superman. Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
16: Okay, daghang salamat mga ka-K5. Balik ta dere sa itong pagpangalagad. Alas 5.32 na sa kahaponon. Siyempre, dalit ka nato sa DTX 500 capsule. Inuman sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C o ang D3 bio nga doon ay VCO mga ka-K5. Siyempre, sa itong DTX Coffee Mix, mapalit sa mga sukin niyong mga butika o tindahan diha dool sa inyong o sa inyong tagsastag sa kamang lugar. Bueno, dirita sa dilipas at og pulong sa kaalam o paglaom karong hapuna. Nita to kanang kwanbe, kanang kwanbe? Kapa ha? Kay... Aha. Bagi ko'y wala gyud ko mapili ako no. Sige lang, wala ta no. So ari sa ta sa mga mensahe ni Roy Solitario diha sa may Refugio. Mayong hapon ninyo diha taga Refugio ho. Kumusta? Sa taga Refugio, no? May hapon, labi na ni Ray Solitario. Salamat kayo, Ray. Mayong hapon din mo diya. Ni Barog sa ako kay Murag, di makaya kung ko na. Sige lang. Okay, laing nga mensahe, dapat naman jud nga may eleksyon na Boss Arnel. Kay kapila na naman ma-extend ang barangay eleksyon o niya dili baya tanan nga barangay officials ang nag-perform og maayo. Ang uban diha mo pakita rag session. Sabahin po sa iski, ang uban nga iski kagawad na minyo na. Ang uban ng langyaw kay ni trabaho o niya unsaon man naman lang nila pag-perform diha sa ilag duties barangay. May punto gini si Pordoy, no? Yet, ha? Kinsa ni Pordoy may gala? Lahi mo na, Pordoy. Sige. Samtang dapat talaga, sir, matuloy na ang elections para mapalitan na ang mga nakaupo ngayon. Ngayon, magpakita nga ngayon magpakitang gilas na ang mga kapitan. Nagpapalinis na ang kanal, nagpasiminto sa daan. Dati walang pakialam. Grabe. Grabe, walang pakialam, ha.
17: Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
16: Okay, atong oras mga higala, nawala ko sa kuan. Ah, okay ra, balik ka kuan. Atong oras, alas 5:35 na, no? So, arita sa pulong sa kaalam karong hapuna may higala, no? Adlaw kita karong nga Biyernes sa kapunon. Kining maong adlaw, maunay nagtudlo nato sa tanang kalisod. No? Naikatapusan, nga bisan unsa kakapoy nato karong simanaha, tanawa. Grabe na itong pakigbisog, nanikaisikay, tamayo, pero nakaabot yun. Nakalahutay ta sa adlaw nga Biyernes. No? Kini may higala, nagpasabot ni siya nga, kung nahimo ni mo, nakaya ni mo, ang lima kaadlaw, walay rason nga dili ni mo makaya ang adlaw Sabado o Domingo o bisan unsa pa. Kaya nakalingkawas naman ka. Sa laing nga termino, nakalampuas naman ka mga higala. Diba? So, inana, di ta mo surrender sa pakigbiso. Kaya nagsugod ang programa, adlaw nga Lunes. Lunes, Martes, Bira. Miyerkules, Huwebes. O karon Biyernes may higala. Diba? So, atong ipadayon ang atong pakigbisog. Og alas 5:54 karong hapuna, musalop ang adlaw. Apan sa iyang pagsalop, doon nagyapon tayo paglao mga higala. Ang pagsalop sa adlaw sa Biyernes, dili ni maoy katapusan. No? Kini, maoy mo pahinomdom nato. Nga human sa kangit-ngit, musubang napod ang bag-ong kahayag. Yeah. Ang imong mga problema, mga kaki-five karon, ato nang ibutang sa lamisa. Ayaw na dala sa imong pagbakasyon sa weekend. Kay ugma, araba, Sabado na. Adlaw na para mo relax na pag-ayo o atong hupayon ang atong tagsa-tagsa ka-kasing-kasing. Ya? Muna. Dili kay mag-ulta maayo. Dili kay magwala ta. Mawad ang tagpaglaom. Dili. Sa matag hagit sa atong kinabuhi, ato nang gamiton sa pagpalig-on sa atong kaugalingon.
17: El Castigador.
16: Di ba daw? Na yung mga pagsulay. Pasalamatin Ginoo. Kay tungod ni ana may gala musamot ka kaligon sa imong pagkatao. Dili kay maluya ka kun dunay problema. Pasalamatin ang Ginoo gyud. Thank you Lord sa problema. nga imong gihatag kanako. Kay kining maong problema, mauni ang mag pamatuod sa akong pagkakusgan. Magpamatuod sa akong pagkaligon. Diba? Ha. So, muna may gala o di ta malimot sa atong tagsa-tagsa kakagulingon sa pag-ampo gyud. Sa pagpasalamat sa tanang mga blessings nga ato nadawat, magamay man o madako. Ayaw insultuha ang imong pagkatao, nga lupigon pa ka sa manok, nga muinom og tubig, muhangad pa ang manok kay nagpasalamat. Diba? Kita kas manok? No? Gamay kay utok ang manok, pero inog inom tubig, yep, hangad pa rito. Pero ang uban, makakaughumba. Waan na eh. Ha? Murag iro nga, murag baboy nga, kwan. So ayaw. Muna may gala nga, kinahanglan, pasalamat ah. Kay, sa di pa ko, kwan, alas 5.39 naman, so manamilita, pinaagi sa pag-ampo mga higala. No? Ginoo, salamat kaayo. Kay giubanan mi, nimo, hangtod karong hapuna. Og sa musunod pang mga oras. Ihatag Ginoo ang kalinaw sa among hunahuna. Ihatag ang kalipay sa among pamilya ning weekend og sa kanunay. Giyahi mi sa among mga gibuhaton. Liguna mi, lamdagi sa kanunay ang among panghunahuna. Hikapa ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Nga makahibalong, maluoy ug andam nga magpagamit nimo isip instrumento. Nimo ni kalibutana para mahigsilbing dangpanan sa uban labi na gining tulumanon nga El Castigador. Sa ngalan sa tanang kaubanan, nako din sa K5 News FM San Carlos City. Nga gipangluhan sa ato ang station manager nga si K5 Brian Mordin. Uban nila ni K5 Jezebel Barbizzo, K5 Shanin Hilapon, K5 Jong Versalis, K5 Pamela Pirater, K5 Barbie Pirolino, K5 Munji. Tingman sa among Vice President for Administration, K5 Jean Polineroso, Vice President for Operation, K5 Iljan Castaño, og sa amo ang matinabangon, masinabuton, manggiloyon nga CEO og presidente. Sa K5 News FM Philippines, K5 Dr. Ramil Itangoy. Kaniyong tanan, mga suking tigpaminawan, sa tanan nga mga KSS, resellers and supporters, og mga users sa mga produkto, daghan kayong salamat. Og ni Nibre Odlanoid, may hapon ni Musab, no? Og ni Pari Junjun, Junjun eh? Kinsa na yung kan? Oh, si Aldrin Diamante man din eh. Daghan kayong salamat og sa ato ang mga OGT or work OGT from Norso. Ako ang inyong ubos nga alagad sa walay paglubad. Inyong katribo, dato manlalaban, dato magsisibya, K5, Arnel Herwila Dada. Daghang salamat og malipayong hapon sa Biyernes. Happy weekend ka natong tanan.
18: Castigador!
19: El Castigador!
18: Ang tinig ng bawat mamamayan!
19: El Castigador!
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian!
19: El Castigador!
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan!
19: El Castigador!
20: El Castigador!
21: K5 News FM.
22: Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny.
2: Isa ako ka beauty consultant.
1: Kinarecommend ko gin
2: ang DTX Beauty Soap
1: para sa mga bugason
2: kag may mga skin diseases.
1: Ang DTX Beauty Soap
2: inimo sa daon sa bayabas,
1: madre de cacao,
2: kag papaya fruit extra
1: para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men.
10: May maka kag lavo waska.
9: Nga nagapataas ang enerhiya
10: kag stamina sa glawa.
9: Para sa mas astig na performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, istanan ng uturan, makabianan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lungkod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita.

Live Gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kaya din sa pagkataon kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sinumanal ang mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit kay 5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon ginhuypan sa ginhawas ang kabuhi, pero biskan nga yabuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way man gid polos, pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililhon nga bililhon siya bangod kay diri sa aton nga ginutun-an labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa Pino nga Bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kaangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga ang mahambal, naghambal ang Biblia at kagmahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal. Kay galika, kung padayon nun kita, diri na kita dayon mga kabalo kay gali ka diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hatta sa 10. Sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Dios nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan tungod sa maayong tao may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita, pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasaguloy kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo rin nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang bangod kay suno sa aton na nga nabatian inyong nabatian. Gibasa ta ang Roma kapitulo 5 versikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 versikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod

0: Ang pagtuon sumon, semanal na pagtuon, pagtalakay pag-review sa atong leksyon sa Eskwela sa Batikan. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay lunggong nga translation sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa bilog nga iglesia sa bilog nga kalibutan, ang pagtuon subong. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host sa siningaton programa ang pagtuon subong. Kagyari maisa ako kabisita, kambaking nagbalik siya makauturan sa madugay na nga wala naton sila magitan, wala naton siya maimbitar. Apang salamat nga iyagin bato nini nga pangangkat nga makig-upod kag siya ang aton nga resource person sa aton nga leksyon sa sining nga semana. Wala sang iban si Sir Ellis Gold Soneco, mga kauturan halin sa Bayang Aklan, apang diri na siya makauturan, mandugay na siya diri sa aton sa CPC kay siya ang aton nga senior system programmer sa EMAIS department sa aton college. Ang EMAIS is Management Information System. Sir, mayong adlaw sa imo.
1: Mayong adlawan, Pastor. Pwede ako, Pastor, nga magtampi sa yes. Niya, kaugalingon niya dialect. Ano? Sa tinanamon niya, kagano niya gasubaybay sa dayang aranga palatuntunan sa pagtuon subong, may daayad niya adlaw kinyo matanan. Salamat sa inyo mga padayang niya pagsuporta sa tanan natin niya mga taga-sunod sa sininga pagtuon subong. Kabayang Diyos maghahatag sa atin sa bagong na naman nga inspirasyon kag mga mensahe kag leksyon sa subong adlaw.
0: Yes, thank you mga kauturan si Sir Ellis Gold Kaplan at ano na yung again great sa inyo mga kauturan. Pabatian kita sir sa bilog nga Western Visayas kag diri sa Negros Island, sa Aklan, sa Capiz Antique, sa Guimaras, sa Iloilo kag sa Ibisan pa sa Western Visayas kag sa of course sa aton nga YouTube kag sa aton nga Facebook. Hari na kita sa leksyon 10 Agosto 29 tubtob September 5. Authentic Christian Ministry sa Ilonggo makatun matuod nga buluhaton Kristohanon. Sabang sa hindi pag kita magpadayon, makauturan inyo nga hindi ka mo malipat. Ara kita mabatihan sa K5 News FM sa kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tutup alas 9. Kagaraman kita, of course, alin sa Sabado, sa Domingo, tubtugin mag-Sabado, makita kita sa Facebook kag sa YouTube. Aton idukuan nga aton mga ulo sa pagpangamuyo sa siningation ginoyari kami liwat nagapalapit sa imo nagatugyan sininga pagtuon. Salamat gid nga imo kami gamiton kaupod ni Sir Ellis Gold sa pagsaysay, pagutingkay, pagtungkad sininga leksyon sa sininga semana. Inatugyan namo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Ang aton nga sadyaran nga teksto makita mga kauturan sa ikaduang taga Korento Kapitulo 4 versikulo 8 tubtob sa 10 nga nagasiling ginaipit kami sa tag sa kaluyo apang wala mapiyuti, ginapalibog apang wala mawadi sing paglaom, ginahingabot apang wala mapatumbayae, ginalampuwasan apang wala malaglag, nga nagadala sa amon lawas sa gihapon sang kamatayon ni Jesus, agud nga ang kabuhi man ni Jesus mapahayag sa amon mga lawas. Kabay pa ang Ginoo magaupod sa aton mga kauturan sining aton pagtuon. Sir, ari na kita sa leksyon 10 ang matuod nga buluhaton ni sa buluhaton Kristohanon. Sa nagligad nga mga sinimana si Pablo ginakusar nga hindi siya himpit, hindi siya matuod. Kaya there was a time nga nagsaad siya nga mabisita sa taga Korinto, wala iya ma-fulfill tungod kay may mga kaupangan. Ang iya ginhimo ginsulatan niya lang ang taga Corinto. And then after sina at least ng taga Corinto na nasanagan, and then ginappreciate nila. But there was a time nga he was being accused. Nga hindi siya tampad. So hindi sa real nga apostoles. Karon amo mandri, amo gyapon may damo gyapon nga duda sa iyang apostolic ministry. Yes. Pero ari salamat kay siling niya. Bisan amo ni at least ang akon nga ebidensya nga iyang real, authentic, genuine apostle ang resulta.
1: Uh-huh.
0: Okay, sang akon nga mga ginapanghimo ang mga ebidensya ara makita nato. Yes, sir.
1: So amo na siya ang aton nga pangibukada gid pastor nga yes. Ano diri sa Domingo nga ang matutuon nga ministeryo may bunga.
0: Mm.
1: Kag ginahambal niya dira nga kamo nga mga taga Corinto nga iglesia, kamo ang sulat epesol nga makit-an mapahayag ang bunga sang iya nga pagministeryo yes. ni Pablo. So diri pastor no makita naton nga ang bunga ang mga pamatuod, let the fruit speak for itself. Kag ang isa diri ka sa diri sa leksyon nato pastor ang duha na akong diri nga makuha nga bunga sa Corinthians is ang ini nga ang transformation
0: yes
1: sa mga kulturan kag ang matutuon nga pagsunod the true obedience. Sa ilang,
0: ang pagliwat sa ilang kinabuhi kay ti ang taga Corinto mixklada na sa mga Hudiyo kag sa mga hindi Hudiyo sa mga intel na ti sang ligad gani mga sinimana gina-question nila si Kristo nga mo ang ginawali ni Pablo. Ti karon amo man siya nga ang siling ni Pablo hindi ako ya ang inyo tanawon kundi si Kristo nga nalansang sa cross. Imagine sa unang mga imbukada sa iyang sulat gina-question siya sa mga taga Corinto nga ang Dios nga imo gina-presentar isa ka Dios nga kriminal nalansang gani sa cross. Oo na ti siling ni Pablo wala lang ka makakita but you know nga kung inyo lang siya batunon, there will be changes. Kaya muna ni, nakita niya na nga ang mga tao basta batunon nila si Kristo, sundo nila si Kristo, may kausaban, may pagliwat gid sa ilang kinabuhi. Okay, sa Sunday, fruits of authentic ministry. Ano sir ang imo na talupang dandre kag na kita ini nga punto?
1: Amo to pastor no, ang ako niya na-mention kaginano nga, amo na ang bunga sang ministeryo ni Pablo nga ang matutuod nga ano transformation sa isang mga taga Corinto. Apang diri pastor, may gin paathag man diri si Pablo sa iyang pagsaysay sang iyang pagministry, gipakita niya diri ang duha ka katipan sang gospel.
0: Yes.
1: Kumpara niya to ang
0: sa Old Testament.
1: Sa Old Testament ang pagministro ni Moses kag ang iyang pagministro nga wala man hambal niya, wala man kami nagahatag sang duha nga ka ebanghelyo or gospel kundi isa lang man. Ugaling lang kay ang galain lang, naglain lang ang pag-aksepta sang tawo.
0: Yes. Oh.
1: So, diri pastor ako niya ginpanumdum no nga ang ministro bala ni Moses, gin-explain dira nga ang ministro sang ni Moses pastor is dit nag-symbolize ang legalistic na experience
0: yes,
1: nga pinaagi sa
0: amo nang ila konsepto.
1: Oo, amo nang konsepto sa pero ginpakita natin, gintudlo sa atin ng election diri sa bunga, parehas lang gina.
0: Parehas lang gina. Ang ila nga pag-interpretar nga ang sa Old Testament, labi na si Paul ni Moses, nga obedience.
1: Obedience.
0: Oh, legalistic nga, okay, kung hindi ka, kasi si Moses, stricto mo.
1: Mm-hmm.
0: You see, ang Ten Commandments, nagsiling hindi ka magpatay, o hindi ka magpangawat. Pero sa kay Moses siya, ginugangan niya. Nga ang magpangawat, patyon. Patyon man. Ang hindi magpati sa ginikanan, magpanglahi, patyon. Amo itong natabo sa kay Maria Magdalena. So, si Pablo nag-emphasize nga, there is no such difference. The only thing is that, ang inyo pagtanaw yan nga dito legalistic dito. Ito tumanon mo gid. Diriya karon niya hindi ikita ya maluwas tungod sa aton pagtuman but the merits of Christ nga ginlansang sa cross. Yeah. May isa pa gid ko, sir, before na ako nibalik sa imo, siling ni Pablo, authentic ministry mo, ang matuon niya ministry ni Bunga. Siling ni Pablo, wala ko yung recommendation. Wala sang nag-recommender sa akon. Nga magsiling, ara na siya muna, maayo ni siya, suporta noon. O siling ni Pablo, wala ko. Mutong yung munambal kay na. Nga ang ebidensya sa akon apostolic ministry, sa akon nga pagpanaksi, ang resulta, the fruits, authentic na yan. Kahit ti makita mo na nagliwat ang kabuhi sa mga tao. Yeah, do you have some more, sir?
1: Sa mo nang iyang recommendation. Yes. Mo nang iyang recommendation. Pasok, yeah. Mo nang ginakalipay niya sa kabuhi sa ano. So, ang isa pagkidiri, Pastor, is that akong diri natukiban, Pastor, nga kagaginangalin niya, no, na akong nga ang comparison bala sa ministry ni Moses kag ministry ni Pablo. Nga ang old nga old covenant kag ang new covenant. So dito, sunod sa atong leksyon niya, ang paghangop sang tao nga legalistic to siya.
0: Yes.
1: Ang diri kay Pablo is by grace. Pero parehas malang.
0: Parehas.
1: Ang ako naging diri nga isa ka puntungan na kuha, Pastor, is that ako niya na-realize, ako niya nga pagtuon is that ang bunga galis ang authentic nga ministry, Pastor, is matabo lang sa tumulo.
0: Sa matumulo.
1: Dito, nanginindi siya sa iban sa mga taga-Selinhon sa time ni Moses, wala nag-ipikto ang gospel sa ila kayo hindi man sila magpati sa ministro ni Moses. Ni Moses. So, although si Moses has the recommendation, kung si Pablo pa, wala sa recommendation. Si Moses may recommendation, mabatian nila ang tingog sa Ginoo. Pero wala gihapon sa nagpati. So, that's why ang ministro, ang ministeryo ni Moses, wala gid kayo nagbunga sa mga hindi tumulo.
0: Yes.
1: So, dire, sa Korinto, ang nagtuo, nakaagom sang bunga. Kagamo na ang gidpahag, kalipay ni Pablo nga, nagbunga ang iyang ministry.
0: Yeah, and that's correct. The fruits, ang bunga. Okay. Balik kita, sir, sa Old Testament versus New Testament. Bala. Nga, siling ni Pablo, wala gid kaibahan, wala sang the same. Ma, sang una, gin pa, hindi sila makapasaylo sa ila ko galingon. Kung hindi sila magdala sa kalad, hindi nila mabayran ang ilang pagpakasala. Kung hindi may dugo, tani sila ya mo ang bayad sa pagpakasala. But because te makadto sila sa saserdote, makadto sila sa pare, makadto sila sa templo, sa sanctuaryo, madala sila sa ilahalad. Okay. Yeah. Te sa una muna. Pero pag-abot ni Kristo, wala na kita halad. Si Kristo na ang aton nga matutuon nga halad. So, well, we cannot save ourselves from our sins. There must be a blood. Tisa unaya blood tuya sang karnero. But pointing gyapon sa final fulfillment dira sa cross. Wala kaibahan.
1: So,
0: wala problema.
1: Ang mga kauturan sa una, sa ang may Selinhon, Pastor, nagatulok sa palabuton ng halad ni Jesus. Kita naman sa bungya,
0: nagatanaw balik.
1: Sa hal. So, pero same lang ato niya.
0: The same.
1: Nga kinahanglan nga para malabas.
0: Para malabas. Para ma-forgive, mapasaylo aton sa the same, the blood of Jesus. Okay? Kaya wala pa si Jesus sa Old Testament. So, ginrepresentaran sa dugo. So, hindi ka mapasaylo kung wala agas nga dugo. Amugina ka budlay kagangidles sa pagpakasala. Imagine bala, sa panasadalan da may gaagas, may gadugo dra kay kang idlis tanawon kay may na disgrasya, may napatay, naula ya dugo sa dalan, tanawon mo kang idlis, and that's kang idlis how we are forgiven. Yes, amo na ang kwan,
1: bayad sa ato.
0: Te amo na nga ang tanan nga tao sa panahon ni Pablo hasta karon, basta ila lang na batunon nga klase nga pagpasaylo, maliwat gid kay imagine ginbayran sang dugo. Yeah. Suffering and glory. Ano imo, sir, na sapuan sa Monday na itong election?
1: Actually, pagbasa ko diri, Pastor, no, may una akong question, kinahang langit ba lang nga mag-antos no. Sa ka-ministeryo? Agad niya mahambal na nga matutuo din ang iyang
0: alikator.
1: Pero sa sige na ako niya pag ano, no? So naman ko ito, kung kinahang lang mag-antos, ano nga klaseng pag-antos? Agad niya masiling na yung mga pag-ministeryo matutuo, kinahang lang yung magpaka-puti-puti, magpaka-ano, isakripis yung mga tanan, yeah. Parang mahambal nga. Pero diri, Pastor, no? Ang sa lain gali dili gin pakita pastor nga amo to sa aton nga memory text nga bisan pa kali pastor nga nag-agi sa pagpag-antas makita ta sa kabuhi ni Pablo. He can sustain. He was able to sustain sa whatever nga mga kalisod. Kaya nga,
0: amen.
1: Matutuo lang iya. Yes. Convicted siya, pastor, sa iyang pag-minister. So, bisan ano pa ang pag-antos? Kabalo magkita sa iyang experience sa mga nagligan niya. Like, yeah. Kung, ano ang iyang nagihan?
0: Oh.
1: Nagutuman siya. Halos mamatay siya. Ginhanot siya. Gintanan. Oh. Amo nang inaambos. Ano. Pero, nasustain niya, pastor.
0: No. Nagpadayon siya.
1: Oo. Ang ina nga mga pag-antos. Tungod kay, may ara man siya ng himaya. Ah, ginalantaw, yes. Pastor. Forward.
0: Amen.
1: Hindi lang pag-antos. So, yeah. So nang na-sustain siya tungkol sa iyang conviction, but at the same time, may himaya na iyang ginalantaw sa palabuton.
0: Yeah. Sir, kanabi sa imo question, kinanglan gid bala nga mag-antos kita?
1: Oo. Oh.
0: Para lang nga magmandinalag-on kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Yes. Ay, hindi na requirements.
1: Hindi, oh.
0: Oh. Apang, tiari pa kita sa kalibutan. Oh. Ari pa di ang kaway, ari pa di si ang yawa, ang si Satanas. Ti, ginatagaan niya, kabudlayan ang pag-alagad sa Ginoo.
1: Siguro nga, ikaw man madiskuryo, pastor, wow. Ministeryo, kagang imo nga maginamisteryohan, mag-question.
0: Mag-question.
1: Nga, matuto man siya, mas may sala na siya ginatago, or mas hindi niya matuto na niya. Ano, aga, agi siya sa amuni nga.
0: Santos. Nga nang masakit mo na siya. Nga nang napatsyan. Nga nang disgrasya mo na. Pastor mo na siya. Nga nang disgrasya. Kapang umuyo mo na yan.
1: Ang kaway kapang abunle man.
0: And that's correct. Ti siling na Apostol Pablo. Hindi ta ni malikawan. Though this is not a requirement. But hindi ta ni malikawan because we are still in this world. The same with Christ. Hindi nalikawan ni Kristo. Amo ganis lang ni Kristo, Lord. Saya amahay dito siya sa garden sa Gethsemane. Kung pwede, ipaiway mo. Pero hindi ang akon matuman, kundi ang imo matuman. So in other words, there must be a time nga ini maagyan man naton. But if ever maagyan naton, though it is not a requirement, mga kauturan, apang kun naton maagyan, like Paul, nagmadinlagon. Ginipit kami pero wala kami na ligsa, okay, ginpagutuman so for the non apang wala kami na dala. Yeah, so amo na. And then another point, sir, nga if in case lang ni Pablo, the same with Christ, if in case mapiktuan kita, magpahuway ta.
1: Physically.
0: Mm-hmm. The same with Christ. There is a resurrection. May paglaom, may pagkabanaw. Yes, sir.
1: So, muna siya, pastor, ang himaya, ang paglaom niya nga, temporary lang. Temporary. For me to live.
0: Yeah.
1: This Christ and to die is gain. Amo lang ginalantaw ni Pablo mo nga, kung tugutan kita sa Ginoo nga magkabuhi pa,
0: salamat.
1: Bisan may pag-antos, ang iyang kabuhi, pastor, ikabuhi niya sa pagbantala, sa pagministeryo. Pero kung kita, bawion na sa Ginoo, kapahuwayon niya, di ato na niya ginansya.
0: Ginansya na.
1: So, amo na siya ang mindset ni Pablo, pastor. So, that's why, wala, ginsya, bisan ano pa nga kalisod ang iya ginansyan, kay kabalo siya, nga, ang iyang paglaom, sigurado sa kanya.
0: Sigurado. Amo na, that's why niya silinga, to live is Christ, and to die, ginansya na, is gain.
1: Oh, sa ato niya man nagligan niya leksyon, pastor, ang resurrection, ginpasalig sa ato.
0: Yeah, ginpasalig sa ato. And that's correct. And then, and a twinkling of an eye. Yes, mga kautoran. Ina, isa lang kakatulogon, ambalya.
1: Hiluway na kita.
0: Yeah.
1: Ginansya na kita, pastor. Ginansya. Kaya, hiluway na kita sa mga kalisod, kaya sa mga kasakit din sa kalibutan. Ang pundasyon niya pag batin natin sa pagpukaw sa aton, si Kinang Yesus sa ating kita.
0: Amen. Mga kauturan, and that's correct. Mm-hmm. Hindi kinanglan nga magantos ta, pero ari kita sa kalibutan. And then ang kaway, nagapaninguagid nga, tagaan kita giniya pagkadiskuryo, tagaan kita niya kabudlayan. Apang katulad ni Pablo, mga kauturan, nagmandinalagon siya, ginligis siya, pero wala agin siya maligsa. Muna ang iyang mga punto. But if in case, tugutan kita sa Ginoo nga magpahuway sa aton katulugon, nga mo ang kamatayon, ginansya na mautran. At least, lipay kita, nga hindi na kita mag-antos, hindi na kita nga mag-saramihay pa. But, siling ni Sir Sonico, sa aton nga pagmata, si Kristo ang aton una nga makita, ang nawong ni Kristo. Christ focused ministry of reconciliation. Sa hindi pa na ako niatag sa imo, sir, ang isa ka punto dre, nga ako nakita sa aton nga Tuesday, Martes nga leksyon. Si Pablo ang iya ginemphasize ang ministeryo ni Kristo. Hindi sa iyang kagalingon. Because sometimes, may mga kauturan kita nga, ako. May mga pastor man nga, tanawan niyo bala ko kung ako na. Siling ni Pablo, no. It's Christ. Kay si Kristo lang, amo ang makapasiguli. Yes, sir.
1: Although si Pablo man, pastor, one time, naghambal man niya, tulukon niyo siya.
0: Oo.
1: Tulukon niya siya sa iyang ginaagi nga pag-antos, kag kung paano niya ginakabuhi yeah. Nga Christ-centered pastor. Mm. So, diri, no? Christ-focused gitang ang iya mag-ministro, isa sa matutuod nga ministeryo pastor is kung ang aton niya pag-ministeryo is focus sa kay Ginoong Hesus. Mm. So, pero kung kisa pastor, kabudlay, no? Ang aton niya magalingon, pastor, gagawa again. Bisan yeah. Sa aton niya pagtunod niya pag-lisyon, mamahal ka dahil niya, bukta na amin ito sa ako niya.
0: Pag-saysay.
1: So, hindi kin madula, pastor, ngayon pabugal sa aton niya kagalingon kung kisa sa aton niya mga accomplice. Pero din, no? Si Pablo is focus din siya sa kay Kristo. Kaya naintindihan niya, pastor mo, mawala agin siya sa mahimo sa mawala si Ginoong Hesus. Especially, pastor, sa ginhambal mo nga, pag-reconcile.
0: Pagpasig-uli
1: natin sa Ginoo.
0: Mm.
1: So, inatan ng trabaho sa Ginoo mo. Siya nag-initiate, siya naghimo sa agi, sa instrumento, nga sige, pinagi sa kay Ginoong Hesus. Ang kita nga makasasala, kita nga makatawan, mapasig-uli sa Ginoo. So, This is the focus ni Pablo sang iya nga pagministeryo. Kagkabay pa nga kun kita pagministeryo. Amo man aton nga focus. Yeah. Para nga malikawan ta nga mas sentro nga aton nga kaugalingon sa maintra nga aton nga kaugalingon sa pagministeryo kay nga if it is the reconciliation pastor, wala kita sang mahimo. Makita naton nga amo na gali ang ministeryo ni Ginoo, which is reconciliation, mapasig-uli kita sa Ginoo. Kag kun makita anta nga amo na ang ministro nga matuntun, pastor, makita ang tangatan niyo, galingon niya, wala din kita sa may mahimo. Kaya nga, kita man, kinangin niya ipasig-uli sa Ginoo.
0: Yes.
1: So, madula ang pagpadayaw sa atan niyo, galingon.
0: Wala na din kita kayo sa time nga damo, sir. Ang ako ni sa kapunto, Dre, nga si Pablo nagpasalamat bala nga, hindi bala nga, nga ang isa sa mga ebidensya niya is naliwat ang mga katawan, ilang mga kinabuhi, sila ni Pablo, hindi iniakon. This is the result sa kay Kristo. Si ang isa pa ginig ako nakita, ang reconciliation, iya lang na siyang Ginoo. Yeah. We can introduce sa mga katawan sa kay Kristo and then Christ, amo na siyang mapasiguli. May pastor nga na namiangi ko nagwawali, bata noon pa ko. Ang iya ginemphasize pala na na-touch kira ko sa trabaho ni Kristo. Nga si Kristo gali, Diyos kag tao. Ti ang iya nga piyak ng kamot, ginakaptan niya ang amay kay Diyos siya. Ang iya piyak ng kamot, ginakaptan niya ang tao kay tao man siya. And through him, ginpasiguli iya ang tao kag ang Diyos. Ginpasaylo. And then, na-touch kira ko kanami kag hindi ko ginamalipatan. Yes. And then, call to holiness. Ano ang punto ni Moody, sir?
1: Pastor, no, ang ministeryo ni Pablo, ang buluhatan sang gospel, sang ebanghelyo sa atin niya kaugalingon, is hindi lang theory bala, pastor?
0: Yeah.
1: Hindi lang napunan kita sang hibalo, kundi makita man sa atin niya binuhatan. So, nagatawag, ang totoo niya pag-ministeryo, pastor, is that not only that it will give you correct knowledge, correct information, but it will call you sa pagkapakabalaan.
0: Yeah.
1: So there must be, again, transformation, pastor. So it's not only theory, but it becomes now a lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Ang matutuon niya pag-ministeryo. So, amo na ang ministeryo ni Pablo. Nagatawag siya sa tao sa pagpakabalaan. Hindi lang nga, magpabilin ka mo dira. So, there's a call for repentance and for holiness. So, yeah. Ano lang ako niya nakita, diri, yeah. Pastor, nga punto.
0: That's correct, sir. Kaya ako niluwangan. Nga nga tumblang pag-alagad sa Ginoo, there must, it should be intentional.
1: Mm-mm.
0: nga atong gibiyat, hindi na ito nga sila nga tungod kay kita na kamuna kita maluwas, no? Kay kung kisira-sira lang, wala gid pulos. Hindi gid kita makapalapit sa Ginoo. So, intention gid siya nga. Ikaw ng tagaan, tagid panahon, ito yung tagid nga magpalapit sa kay Kristo. Nga pinagi siya, we will, there will be changes. Gani ang muna sila nga.
1: That's why naging suggest dire si Pablo nga mga practical nga mga nga hikoton, ano ito niya ubrahon, bakit nga hindi lang mambal nga, pakibalaan na ko. Pero ano ang mga practical? So may mga practical dire yung panghambal si, ano. So ang muna hambal niya, dire siya, do not be unequally yoked together with unbelievers.
0: Come out
1: from among them.
0: Yeah.
1: Hindi ka mo magtandog sang hindi matinlo ng mga butang. Kag ato niya tinloan, ato niya kagalingon sa ano, sa ato niya defilement, from every defilement of the body and spirit. Kag ato niya make holiness perfect in the fear of God.
0: So amo na sa so ini sir kay kadamo sa mga tao nga ila ginagamit si Pablo. Ti ang ila ya doktrina, once saved always saved. Okay nga palapit ka lang sa kay sa Ginoo, maluwas ka na. Oh, nga bisan ano pang ginahimo mo, naluwas ka na. No, si Pablo nakatag sang punto nga intention atong gituyon nga amo na kaning naglaygas siya, hindi kamo magpaguta, hindi kamo magpayok sa mga an, mga matinlo sa hindi matumuloo, kagwa kamo sa atong pa. You have really the intention to get out, and that te amo na rin ang resulta sa ikaduang Korinto 6:17-18. So amo lang sila niya, I will dwell with you. Okay. I will walk with you, among you, among them. I will be their God. They will be, I will be the father to you, and you shall be my sons and daughter. So intentional gidiya. Hindi, okay, go ahead, sir.
1: Pero ako, pastor, pati ako, may araman, mga isa ka managwali, pastor, na naghambal nga, once saved is always saved, pati ako sina, pastor. Kaya nga, pag tinawag kita ng Ginoo, kaya nagtugyan sa atong kagalingon, kaya nagpadayon kita sa iya, okay din na siya, pastor. Once saved, once you have responded to God.
0: Kaya silang masaya, kaya isa lang kabautismo. Pero ang punto sa iba,
1: nagpadayon kita.
0: Ang doktrina sa ibang nga reliyon nga once saved always saved.
1: Bisan lang
0: tapos ka mabautismoan, bisan magpakasala ka.
1: Pero ang misteryo din ni Pablo, pastor, pag tinawag ka na ni ginitawag ka na ni Jesus, nagbaton ka sa iya, padayon ka sa iya. Sa imong panlakatan, nga magatubo kita sa ato niya pagkabalaan, pastor.
0: Yes, and that's correct.
1: Amo na siya nga dapat once saved, always saved, dapat insakto na siya, pastor. Dapat i-apply ito na sa mga way. Nga pag naluwas na kita, hindi na kita
0: magkakasala, magwapa.
1: Padayon kita sa niya panakataan, sa atong pagkabalaan, pastor.
0: Padayon kita nga aton siya, amay, kita, iya mga anak. Hindi kay magsupa kita nga.
1: Pag-gusto lang kita.
0: Pag-gusto lang
1: sulod,
0: kita.
1: Sulod, guwa. Hindi na siya, pastor.
0: Hindi kay ang iban nga doktrina, tapos ka na bautismoan, bisan magpamatay pa ka, bisan magpakasala pa ka, sigurado ka. And that's the idea, the wrong idea of once saved, always saved. Ang imo yes, sir, nga idea, nga once saved, always saved, nga one, kaysa lang kita bautismoan, kaysa lang kita luwas. Padayon, tugtog sa katapusan. Sir, ilis arin ito kita sa We Be sa Thursday, Comfort and Joy. Before na ko niya tag, sir, ilis ang ang background rin nga ako na natalupang dan sa ligad ng mga sinima na nga gin-question sa mga Tego-Corinthians ang authenticity of Paul's ministry. Kay nagsaad siya last time nga magkadto, pero wala siya kakadto. So that's why gin-question ni Lena nga kung matuod kang apostle, why you did not fulfill. So one of the reasons nagsulat si Pablo. Pero kanami man kay si Pablo sa prison. Gin dala ni Titus nga ang mga taga Corinthians nagbaton sa imo nga pagpangayo pasaylo. And then amo na tinalipay si Paul. So amo rin siya ang isa sa mga punto nga Paul was really happy that his ministry had been accepted. So amo na nga daw nalipay siya. Yes, say mo, sir.
1: So, salamat sina Pastor, no, ngayon, introduction sa sining Huwebes, no, nga, amo to, no, amo man ang nakitaan ko subong Pastor, nga, dire, ang matugaling nga buluhaton sa pagministeryo sa buluhaton sa Ginoo, nagahatag o nagabunga sang kalipay.
0: Yes.
1: Kag it's rewarding. So nakita ni Pablo nga bisan sa katong sa earlier tanga discussion pastor nga may mga kasakit, may mga kasupitan.
0: That's correct.
1: Pero tungod sa nagbunga sang paghinulso kag pagpasiguli sa taga Corinto, dako nga kalipay nga nadawat ni Pablo. Pagsubong man kalipay man sa mga tumulo o pastor.
0: Yeah, nga si Pablo nang ayo siya sang sang forgiveness. Ngayon sa kapatawaran na sorry lang gid. And then gin-accept sa mga Corinthians. Gani, ang atong leksyon na kambal, nga ang authenticity of ministry is not only preaching the gospel, but it is also reconciliation. Yeah. Na, ti, ang ako nakita, diri, pareho bala sa atong nga saying, when justice delayed, justice denied. So, amo man na, si Pablo na hatag nga ang there is an urgency of reconciliation kay kun imo na siya palawigon damo ang damage.
1: Nagadako ang damage
0: and then later on wala na lang. That's why Paul was trying to emphasize the urgency of reconciliation.
1: So bisan pa pastor kung ara naging man ta sa sitwasyon nga mo na no nga may mga dumot na or nakagamot ng mga kasakit pastor or ano sa aton sa tunga no sang aton niya mga kautura no pero sa gihapon di ginaano nga ang matutuod niya pag hinulsol pastor bungas ang isa man ka matutuod niya pag ministeryo.
0: Yes.
1: So amo gid nang dako nga kalipay diri ang pag hinulsol that they sorrowed in a godly manner ang mga taga Corinto.
0: Yes, and that's it. So ang aton nga pagwali hindi lang wali nga sige lang tawali, but we have at least kanami bless ang atmosphere sa sulod sa iglesia when everybody is reconciled. Sir, why nakita pa na and that's sige, correct. Mga na lang ko sir sa imo last take.
1: So mga kautura no kag mga taga subaybay kanami sang ginhatag nga experience ni Pablo kag at nga leksyon niya na tunan sa subong nga ang Diyos nga naghatag sa aton nagpaambit sang iya nga bugay kag kaluoy kag kaluwasan pastor. Siya man ang naghatag sa ato sang ehemplo sa pagministeryo ni Pablo. Nga kabay aton man ini nga masunod nga ehemplo ni Pablo. Nga

0: and just overlook it. But at least karon ato nakita nga ang pagpapasiguli isa man sang importante where we can be united as one. When we are reconciled, there is unity. And when there is unity, there is strength. Yes. Sa hindi pa si Sir Ellis Gold, magapangamuyo mga kauturan. Ako na naipasalamatan nila ng aton mga sponsors. Nga kung wala sa ilabaw, mabudlay gina ng aton nga pag padayon sini nga buluhaton. Dr. Leopold and Ma'am, I hope Balijong, Helen Barbasa, Ladilla Balangascon, Marlobel, Hirota Lorraine, Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdedo, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero, John John Luciano Juligi Jr., Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Dr. Norvin and Ma'am Roselina Hebiaso, Edo and Fimi Don Bandes, Sir Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Irwin and Dr. Ruda Hardinico, Jet and Susan Carol. Ang Diyos magpakamayo sa inyo, amon mga sponsors. So yes, sige sir.
1: Magpakamayo kita. O Diyos naman ni may gugmaon. Salamat amay sa iyong mga dako nga kakaluoy, kag iyong mga bugay ang ginhatag sa amon. Sa iyong mga kaluwasan ang ginhatag sa amon. Kag sa sining election niya amon niya natunan, ang matutod niya pag ministeryo ni Pablo, salamat o Diyos sa inspirasyon niya amon niya nakuha sa sining election sa iyong mga eksperyensya. Makabay amay sa amon niya mag-ministeryo man, kag sa amon niya pagsunod. Padayon naman niya pag panlakatan sa diri sa kalibutan, samtang nagahulat kami sa imo, kabay amon man ini nga sundon nga kami magpalaptas ang imo maayong balita sa tagsa-tagsa na amon ni masugata. Agod nga madamo pa nga maluwas amay, kag subong man kabay nga kami makaagom sang kalipay, kabisan sa mga kalisod nga amon ni pag-atubang, magaagom kami sang kalipay kag bunga sang matudod nga pagministeryo. Salamat o Diyos sa siningat anan nga imo ginhatag sa amon. Amo tingin na pangayo, pag ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga manamang luluwas. Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kon may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.